bi ife ba pe titi ni fe ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin yo lolu fe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se boyin gbadun yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojo ojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojoka awon orin to doso dada tin re ni te lowo ale munu ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo

Ife ba pe titi ni fe ndore ebe ni bore ba dododo lore nde bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni Diamond 88.7 FM Ilorin mo bi ati se bo igbadun yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojo kan awon orin to doso dada tin re ni te lo wa le munu ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada Diamond 88.7 FM Lorin bebe lo

ni ati gbo mi to ba we nkan kan si danu mo fe ko si ko ju so kan gbogbo eyin te we nkan kan e gbe owo mejeji li ori gbogbo bi ti aye ti nfi omi ati okunkun ba oja enikan lo mi sa fi okan bale gbogbo bi ti aye ti nfi okunkun ati omi ba oja mo pase loni ki aye re ko gba itusile in the name of Jesus ebo ojo ti ojo ba gbera ni orun ojo yen ni mo farahan ni aye bi ojo ba ti le gbera lati ajuli orun bayi o nbo ninu aye o si gbodo dale ni ibi kibi ti ibukun e ba wa mo pa lase mo ni ko gbera bayi ko mo wa obo lekan na in the name of Jesus bi an ba ji o si ami lati oni yi lo ibi oba duo si ni reti wa ba o sami o ko gbe to ami mi now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi oya towo ba ku tabi ko lo si bi pos e ba wa mu owo kan dani a fe so tele e yara lo mu owo yin inu wasu ni ti ma so tele a fe pase tori pe emi ni owo ibi owo ba wa o gbodo wa ba o a gbodo fi oju aje se awe wa a gbodo fi oju aje sere oni oju aje o gbodo raje je oni o gbogbo eni to gbo mi won ran mi si o so ti get owo ni bi to wa yen mo pe kopo iwasu mi ni owo mi da oni loju aje sa a ni fi oni se awe wa o gba won to ba le jiji won bayi ji awon omo re joju won la mu owo kan dani owo mi da ni bogan ni owo mi wa olufe owo leti bibeli ni eye ni owo a ma fo now Matthew 25 egbon to so ni verse 18 oni sugbon yi ti o gba talent kan lo o si lo wa ile o si ri owo oluwa re mo o lo wa ile o si ri owo oluwa re mo bibeli so wipe eyi ni to gba talent eyo kan o si wa ile o ri owo oluwa re mo be that wicked servant, a wicked friend, a wicked parent, a wicked enemy. The Bible says he dug the earth and he placed the money of his master. O wale, o mansebu buru ye, o mo doka ye, o wale, o si bo wo lu ware mabe. E kibe, o wo miti a ye bo male. O ya la wanyi, ba yi lo lu wawi, o se ni mo vegba. Mo fe gberu mi, ta won ta ji gbe. Mo ni mo fe gberu mi o, ta won ta ti gbe lo. Ibikibi ti owo mi ba wa, alada oda badush, elika tabash. Ibikibi ti owo mi ba wa, ni ose yi, mo gbankan mi jade. In the name of Jesus, you are not poor, eso lo si mama. You are not poor, baba, eso lo si. You are not broke. Ah, or da wo le da o. Let somebody say it louder. I am not broke. E so no woke. I can never be broke. E mi o le ma o da. Mi si ni ma o da. Let somebody say louder amen. Si a mi to dam bi oba wa. E ki be. O ya so tele mi. O da ito ki da wo. O da o mi ki da o kun. O da wo kondi da mi lo se. La o yin si. Otun gbe mi ka baba ri abaga ma fonu o ki soro fi fonu leleyi aro monday leleyi eke owo mi da gbogbo eyan omo olohun fowo kan owo lo fowo kan loni monday aye gbagbo awa ta je dudu mo nti a pe ni oju aje we don't play with monday monday is always a special day mi ori eni bi to ba wa wa fowo kan owo yen wa tun mo wa fowo kan yin wa la owo mi ni bo lo wa Malabasha, sobe, malabasha, katuba, kataba, kataba, eni kani kile nkomi, monko lede nisa. Bolu wa se mbeti emi embelaye, a se mbelaye amila we ukwo ni toni yere yere. Loru ko baba toma ati temimima, ibiti owo re hasi, abaja de lojichi. In the name of Jesus. Oh, loni, muri angeli, they are using excavator, wan lo budosa, eni kani bibo, won fi ngbe owo re wa e mo ti npe excavator mama e go ba mo yin o mo budosa kini to le clear ti fi clear le ti en ba ni excavator nti mo wu nkan jade nle budosa o wu ti ditidi ibi kibi ti en gbowo e pa mo si angel ipe mi jade loni o lo gbo owo yen jade in the name of Jesus owo yen o wa lowo e wa fi pamo di ojo sunday ose mi ni eni o sa wo
Masakali abadisha. Osa wulo say in the name of Jesus. Now, ebo gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi. Bo se joko yen to mu owo dani. Ta lo mu wo e dani o ya ma ronu. Bere si ro owo ta lo ti ye ko gbo owo ti o tin fun lati ejo yi. Ta lo je olowo because owo ti omo korin yen iranse yen lo ibo mole. Se mo pe ki so wo e. Bibeli ni o si lo bo owo Oluwa re mole. Awon kan bo owo e mole. Owo e nbe lapo won. Eje so bayi. Nibo ni awon eyan ma gbo owo pamọ si. Nibo ni won ma fi owo si. Lo fi gbodo kibe laaro ipe owo mi da. Number 1, aye le bo owo eniyan mole bi iru tele. Ninu we Jeremiah 22:29. Bibeli so wi pe bon to wi oni ile, ile, ile. E meta lo pe ile. Aye mo pe ile, a ma gbe nkan mi. A joku mo bi lo ko ti won pe ile. Ohun lo je ki woli Jeremiah ni Jeremiah chapter 22 verse 29. O tu repeat here. Ninu we Jeremiah chapter 6 verse 19. Won da pada nu we Micah chapter 1 verse 2. Won ni ile, ile leti, ile. Awon Yoruba ni ile ogere afoko yeri. Owo mi da, beri owo e lowo le. Kabababash. Ila inemosa hala. E di den le mama, wa lo si waju wa lo seyin. So ni fowo se wedding re, ojo Saturday wedding omo. So ni sanwo le, won ti landlord n foju eri. Owo mi o, ile po. Jeremiah ba ile soro. Nigbati nkan kan rangida tan, ile leti wa ke owo mi to nbe ninu ile. Bayi loluwa wi, e fi owo mi le, ile ju owo mi le. Eni kan ni ile, ta ni ile. Amena na manu shampoli abada nigbati oluwa fe da omo eniyan bibeli so pe o si bu iye pe ile o si fi da eniyan to ba nki pe pe ile owo mi da eyan lo nba wi eni to mu owo re dani eyan ni ye pe si ni ko lase lati da duro mo emi owo yin pelu owo ti nbe lowo e wa dide wa mi jigijigi wa ni bayi loluwa wi o oni loju aje ile po owo mi o kuku koju se nikan kan ni won gba to ti be nikan kan so ile lo nba so Wani le gboro oluwa la toni lo kin gbori re kin sonrere o fe sanwo le mama iran lowo jade ni o fe sanwo school awon omo iran lowo yo jade ni o fe ra ka iran lowo owo ose ni o e ki gbe ose yi ose mi ni ose yi ose mi ni ose yi ni mo ma mu ka fun rere mi laye ose yi ose mi ni o nibo ni aye fi owo re pamọ si mo lo le wa nu le nibo lo tun le wa owo re tun le wa ninu okun enikan ni okun it can be inside the sea as well ninu we Matthew chapter 17 ni verse 27 Jesus ran Peter lo sojo nigba to was stranded iyan ni pe omi le gbe owo re jade kamu meku okakanume sebo enikan ni ki le wa nde wo ni kin lo de laaro yi eyin iranse olodun te n gbo mi o je gba owo re tin be ninu omi bode enikan ni kin lo mi aye lokun eyan lo sa bi an ba so pe aye mi lama owo e ti nbe ninu aye inu omi Jesu ran Peter lo sodo oni lo eja to ba kokko munu okun la enu e owo nbe lenu e ko lowo yen se debe emi o ti e fe mo isin ni lo ki mo ibi owo re ha si olohun ba ngbo a gba jade ose yo le die to ro owo dada gbogbo ba si se ndro be ni omo fowo support program nkan meji ni sanda mewa o tun so ri adua mi gba now egbo owo ti won bo sinu eja afi bi Peter se lanu e wa ke eyin eja ye taleja enikan tun ni taleja Jesus so fun Peter only if you follow me I will make you a fishers of men eyan na leja enikan ni woli kin lo wa de bayi eyan leja nigba ta ba nso ta lokun aye ta leja eyan eyan to gbe owo re mi ti rinu aye oni Jesus fi so oni lo lanu e ijinle ni mo fi ho o gba irina bo ba ri nkan nu bibeli ko le se awon adua tenu denu ki sise olufe awon adua bi pe eyan mo kewi down afi gba to ba to ri nu bibeli wa gbo eleyi to leju in to ba ti le foju ri nu bible won o be nikan kan da ko so pe omo se olodun to fun Peter lowo lati nu eja ki soju saju oye nawo yen soke fi han awon orun eyin orun ewo mo fe kini enikan ni kini into mu lo ki lo mu lo ebowo ni kai ala babu ah ni Genesis chapter 22 bibeli so nkan ni verse 13 won so nipa Isaac Abraham ti bi obe soke nje ko du Isaac lorun
ẹ̀rántí ìtàn yẹn mọ̀mọ́ mo fẹ́ kó jẹ́ olùkà bíbélì bí a student of the bible ó ti gbé ọ̀bẹ sókè ó ti fẹ́ pa ọmọ rẹ̀ isaaki ó ti fẹ́ dù lọ́rùn bíbélì ni olúwa kọ sí kàrà abraham má pa ọmọdé yẹn tajú ẹ̀ kán wonú pàǹtí tí ń bẹ lọ́ọ̀kan wonú gbó sùúrù yẹn ó rí àgbò kan tó ti fi ọrùn há sínú pàǹtí ọya fà jáde instead tó fi pa ọya pa àgbò ìdípò ọmọ rẹ ìyẹn túmọ̀ sí wípé àsòwò èèyàn lè wà nù gbó inú gbó bíbélì pè ní pàǹtí lọ́ka Genesis 22:13 àsòwò èèyàn a máa wà nù pàǹtí ẹnìkan ní kí ni pàǹtí ó gbé tálíkà jáde látòrí àkìtàn ìyẹn túmọ̀ sí wípé àtàn ibi tó fọkàn sí owó sì jáde fún abraham àgbò jáde kàkà tí ó fi pa ọmọ rẹ instead ẹ ọlọ́run wa mọ̀ sọ fún pé ọya pa àgbò ìdípò isaac ẹnìkan ní kò yé mi ihun tí mò ń sọ ni wípé kàkà tó fi bọ́ sínú àgbèjà tí wà á fi há tí oníyẹ̀ yóò fi tutọ́ sí ọ tí ó fi gbẹ ìrànlọ́wọ́ bòmí àwa ẹnìkan níbo ìrànlọ́wọ́ bòmí ń bọ̀ God is going to provide alternative bó ṣe ṣe fún abraham gbogbo èèyàn yẹ ìyípo ní ìgbà mẹ́ta ẹni bàbá o alternative mọ̀mọ́ ní kí ni jọ alternative ìrànwọ́ bòmí ó fẹ́ pa ọmọ àgbo ni ó fi dípò ẹ̀ kàkà tí kó ẹrù ẹ lọ sí ọ̀ràn yàn kàkà tó fi lọ ta aṣọ rẹ kàkà tó fi talẹ̀ rẹ kàkà tí ta lé tó gbójúlé ọlọ́run o ẹ ṣe báyìí ẹ fọwọ́ sí ẹnu kẹ wá ṣe bí ìgbà tẹ fẹ́ kí ìṣọwọ́ yẹn ọlọ́run o ìrànlọ́wọ́ bòmí àwa ẹnìkan ní wòlíì èmi mọ wọn ràn mí sí ọ láàárọ yìí ni gbogbo tó ń gbọ́ yìí mi ọ̀sà dédé wá daṣọ arúgbó ọjọ́ ló ní lọ sọ fún ọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ìwọ tó ń sunkún tó ti di ẹrù lẹ̀ ó di ẹrù yẹn lọ ta o ìrànlọ́wọ́ bòmí ń bọ̀ ọlọ́run ló ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ you will not sell that house you will not sell that car you will not sell that cloth you will not sell your phone o ní ta fóònù ẹ kó o lè bá a fi jẹun ọlọ́run wọ́n rán mi sí ọ ni bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè àgbò táàfì dípò àìsíkì rẹ inú gbòòbí tó bá wà mo ní kọ́ jáde lójijì ìrànlọ́wọ́ bòmí mò ń sọ bí tí owó wà ọ̀yà mú owó dání wà ní ìwọ owó o ní já mi ń tàn mọ́ gbogbo bí tí owó fi mí sẹ́lẹ̀yàdé mò ń lọ ná iná àpapọ̀ já ń bẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn ọ̀yà fún òkè ní ìgbà méje ọ̀yà gbéra 1 2 3 4 5 6 and 7 wà kẹ́ mi ò tó ń ráhùn owó mọ́.

0: fi kàdán.
1: But that's the finish.
0: Obìnrin kan mo rántí.
1: I remember you.
0: Oyún ọdún méje.
1: 7 years pregnancy.
0: Bàbá mi wí pé. Ọmọ ọlọ́dúnmọ́rin wọn gbọ́dọ̀ mọ bí.
1: They must give birth to this child.
0: Wọn gbọ́dọ̀ mọ bí.
1: You must be born.
0: Wọ́n ní sàmù báyìí.
1: This is our sister.
0: Ẹ jẹ́ ká aláboyún yẹn fẹ̀yìn lélẹ̀.
1: Tell her to land.
0: Kò kọjú sí.
1: Òkè bá. I face the door.
0: Ẹ da sọ́ọ̀bù níta gbangba.
1: Cover outside.
0: Kàn ka sàmù ilé lórí.
1: Stand that sermon now.
0: Kàn da omi ilé lórí síbẹ̀.
1: And pour water on her head.
0: Àìsà lójú wa ibẹ̀ ló bímọ.
1: He established get
0: back. Ẹsẹ̀ rí àìsí ẹ̀mí mímọ́.
1: Lack of Holy Spirit.
0: Lójú rò pé kò sí ẹ̀wọ̀
1: ni.
0: Ayé ti di rádàrá.
1: The water has turned evil.
0: Ló fi rò pé kò sáwọn ẹni
1: pé.
0: Mo mọ tí a gbé sínú mi. Ẹ ó dìde. Ìdáná ẹ mọ̀ sí. Gbogbo ẹyin tẹ́ bá ṣe ilé ni. Kẹ lọ sí inú má jẹ̀mú ìlú bọ̀.
1: Oní
0: Mọ́ndé.
1: Today Mọ́ndé.
0: Gbogbo ẹni tájọ gbàdúrà.
1: All that I pray together.
0: Ló máa rú ẹbọ.
1: The best sacrifice.
0: Ẹbọ yìí.
1: That sacrifice.
0: Olọ́ fi ti ògo yẹn gòkè.
1: It will push your glory upon
0: us. Ó ti mọ̀ pé lọ́jọ́ Mọ́ndé.
1: You know every Mọ́ndé.
0: A mọ̀ mọ̀mọ́ ìyàsọ́tọ̀ ni.
1: We separate it apart.
0: Gbogbo àwa tó ń ṣètò ìpátá.
1: All those in this program.
0: La máa ń san ọrẹ open door.
1: We give that offering of open door.
0: Two thousand.
1: And imagine you.
0: Bó o bá lágbára san 3,000.
1: If you can give 3.
0: Torí o ní ògo mẹ́ta
1: láyé. God has glory in life.
0: Ògo àárọ̀.
1: Your morning glory.
0: Ògo ọ̀sán.
1: Your afternoon glory.
0: Ògo alẹ́.
1: And your night glory.
0: Bíbélì ni owó ní ìyẹn.
1: That's the money has wings.
0: And what blessing answer to.
1: O ti bukú náà máa ń dáhùn sí.
0: Is given.
1: O ní fífún ni.
0: Giver will never lack.
1: Ẹni fún ni o lè ṣaláì.
0: O lè ràn tó ń túká.
1: You can see those that scatter.
0: Kí ayé wọn ha.
1: Being hard.
0: Mo gbàdúrà.
1: I pray.
0: Wà ní.
1: You be hard.
0: Sórí owó tó bá fi yọ sí yẹn.
1: That money bless you so
0: much. O fi ṣe prayer lẹ́ni.
1: Pray with it today.
0: Lọ́la.
1: Tomorrow.
0: Ọjọ́ Wednesday.
1: Then on Wednesday.
0: Fira tó bá wù ẹ.
1: Buy anything you like.
0: Kò lọ jẹ. Mo tún máa sọ nípa ẹ lọ́la.
1: I'll talk about it
0: tomorrow. Wòlíì Samuel Adéwáyò Òjòló kọ mi. Ọlọ́run ló ràn mí sí ayé.
1: God has sent me to the
0: world. Tó bá ń gbọ́ authority.
1: Ìyẹ́ authority.
0: Àṣẹ àdúrà ló jẹ́
1: bẹ́ẹ̀.
0: Kí ògo yín bújá dé. Kẹ̀rọ nà lọ. Ìjànà ẹ mọ̀ bí. Lọ́lọ́ Bọ́sítọ̀.
1: Lọ́lọ́ Bọ́sítọ̀.
0: Láàárọ̀ la.
1: Tomorrow morning.
0: Ọjà àgbáyé ni
1: ẹ. It's a global market.
0: Miracle like water.
1: Ìyanu bí omi.
0: Òróró yẹn.
1: That oil.
0: Gbogbo yẹn máa gbà
1: sí wọn.
0: Láàárọ̀ Tuesday.
1: Tomorrow Tuesday.
0: Pastor.
1: Sir.
0: Ẹ fún wa ní account number.
1: The account detail. The account detail. Echo Bank account 0970003215. Again, Echo Bank account 0970003215. That is Freedom Apostolic Revival International Ministry. This is the name of the account. I can use our Providence Bank account. Providence Bank account is 89005129 48. Again, Providence Bank account 89005129 48. Freedom Apostolic Revival International Ministry is also the name of that account. Or you can use our First Bank account also. First Bank account is 20146519 06. Again, First Bank account 20146519 06. Ojo Sam Omo Loju Jesu is the name of that account. Enquiries and details call us on 081-123-2 in 5 places. Or you can use 070-81-164090.
0: Remain blessed in Jesus' name. Ẹyin tí ó jẹ́ First Bank ilẹ̀ máa ń lò tẹ́lẹ̀.
1: Those that use First Bank before.
0: Ẹd lè lọ lo.
1: You can still use it.
0: Torí àwọn èèyàn tí gẹ́ẹ̀tì Echo Bank
1: yẹn dáadáa. The government don't understand their bank.
0: Má fi òní Mọ́ndé lẹ̀.
1: Don't miss this.
0: Láì ru ẹbọ.
1: Without giving that.
0: Ṣe iṣẹ́ wòlíì tí mo fọ yẹn.
1: Do the prophetic assembly.
0: Dá iyọ̀ yẹn sómi.
1: Put that salt in water.
0: But ara owó ni kò ti dà sí.
1: The money went from the money.
0: Kò lọ wẹ̀.
1: I bet with
0: you. Ó mọ̀ pé owó ń wá yẹn.
1: You will know money location.
0: Ẹ rò owó lọ́sẹ̀
1: yìí. You will have money.
0: Angẹ́lì owó yóò bá ń gbé. Ẹ ra àánú gbẹ. In the name of Jesus. Màá rí ẹ ní Kòròdú lálẹ́.
1: I'll see you at Kòròdú tonight.
0: Ẹ̀yin ará Èkó.
1: Those of you in Lagos.
0: Àárọ̀ la.
1: Tomorrow morning.
0: Gbogbo ẹni tó bá rí.
1: Anyone you see.
0: Sọ fún wa pé.
1: Tell them. I will use my glory.
2: Orí òkè òkò sá ló kú sí iṣẹ́ o.
3: Ọ̀rẹ́ ká lọ síbẹ̀ kó wá ríṣẹ́ olú.
4: Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní ilé iṣẹ́ tiwa. Kò sí àṣàdànù nínú àwọn àlàkalẹ̀ ètò ní ìkànnì tí ẹ ti mọ̀ bí ẹní mowó Diamond 88.7 FM. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá jẹ́ lẹ́ka eré ìdárayá, ìfikùnlukùn, lẹ́ka amúlùúdùn, eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM. Ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin.
5: yomarugbo ojo
6: yes
5: sir alafia lewa
6: alafia ni sir
5: alafia kristi ko ni fi sile
6: ami jesu
7: te owo mejeje ti e ba ngbadura te ba ti ri yanu e ma dake adua agbaserere ni sori ko to da fun wa gbadura to ba da fun tan o tun gbadura tori ipele adua ototo ni ipele akoko ni pe ko to da fun o jagunde be ogo kin dedede omo to ba fe sorire ninu gbogbo omo teyan ba bi o ma serious ju e ti ba mo pray to serious to de wa intelligent ni mo koko rowo yo sawari ti se banabana kriti fagboti fasiga ti o serious yen apela dugbo so pe ogo mi ma rare ogo mi ma seru so pe fire en ba foke le meta o fo jade nu aye
6: amen loruko jesu
7: ta lo le so le meta pe mi o ni pofo
6: mi o ni pofo
7: somebody hallelujah anywhere to ba tin gbo mi lo ko oro isile ogun le yan ma nja keyan to denu ogo te ba wa segun tan te tun denu ogo e te wa gbe agbara ogun mi wo e mo ogun te yan wa tun ma ja te ba ga tan e lo face ota ogo e wa ma ja be se tun ni jabo mo wahala ni lati denu ogo wahala tun ni lati wa ninu ogo wahala tun ni lati lo ogo dojo ale gbogbo e ija ni gbogbo e eni kan gbo mi ba e sub to ni e ti eni to wa lotun en to wa losi o nta oja kan na ti wo nta ma tori re ko gba wole je nko ni ti wo se iwo ma gbadura to buru gan number 2 lo mu iwa mo ti e en ba ti ya odo e so pe e ka san e ka ro e ka bo salafia lewa ki won bi family e tori en ti ba fo lowo olore re ni eni ba nbo raja alaanu e ni wa ki wa se bi oba wa ni e ka bo e pele e koko joko na orun yi po je kan joko koda ti se to se ba ni tumo o le koko bomi fun abe mu mi o le ra pure water bag meji pa mo to ja re ba ni tumo wa ko fun pure water kan e koko mu mi na if ka bi i mi to lo ba tun je pe oja to nta tobi to nta ja la la la o le ra koki pa mo sibe to ba joko ba ko joko ba e gba koki na bi o se wa mu koki ti o ni ba raja na wo soke so le fa koki mi mu ta ko mo ba mi raja no we suck iwa mo dagan to ba isami oluwa yo fi omo na
6: ami loruko jesu
7: lo fi wa bori won ladugo juwo mo ri e sami won ni lu e mo gba
6: ami loruko jesu
7: now mommy oluwa ran mi sin mama ti won wole si en e mo bo mama emi oluwa so fun mi pe nkan meji lo ta fe se fun yin number 1 won fe gba oju yin mejeji soju yen ti a fe ti won fe gba oju yen te pe e ni riran ki le so e ma worry ta ba pray o ma clear number 2 e ja gbadura ka won yan ma sora tabi ma sa fun yin bi pe loju ala won won ri pe e laje awan ko rira yin kile so
8: won
7: sa fun yin le yin se ti ri ran bayi e pato fun Jesus Christ can you see now ko ni di ko ba mi rojo direct ni nti ba gbole mi so can you see the prophecy now okay nu le yin ba awon eyan mo sa mo yera fun yin eh won bi pa je ni oluwa de so pe sa je pe ago yin ni enikan gbe wo so eni e gogo la je o wa lo body so to ba ti wa lo body a wa fi lo yo si gbogbo eyan to ba ti wa yo si gbogbo eyan a wa ji wa ni a je ni mama e mama e mo bo ka yo kini ko la la gama iwo ago wa je ki lo se la mama kai jalo mo to jade awon ko to la won ori e le ru fire hallelujah ogun emi ni ogun eri that's the power of the Holy Spirit can you see now etiri no celebrate bi o ti gbo mi injo ti e mo pe aye agbara la wa ati wipe gbogbo eyan ti n gbadura bayi ati yale ati yawo onikaluku ni lo nu adura bayi orogun igba kan ti n koja lo ayale ti n pray iyawo na ti n gbadura egbon ke aburo na o dake onikaluku ti mo pe baba ke poluwa eniyan kan le wa be laye yi ko jo si mo lo lori e tori ogun okoko atejeji lo nja onikaluku eda laye teyin o le wa ibere si nitori wipe olorun nikan lo mo bi ogun ti nwa eni ba wa dake tara le ba dake e dide nle ijo wa ibi ipade to ti le joko sibe fun odidi ojo meta ti eto abo temi ati tara de daju ti gbogbo awon olopa ti gbogbo awon eso alabo tan wa ni ayika ti agbegbe lati se abo fun awon eniyan ti o sewu nipa tara ti temi to ti le gbadura wono wo pelu eleda re to je pe leyin ojo keta to ba pada sile dadan ni ki ayipada ti ba o ko ti bo meni to di omole lowo a pade o di arugbo ojo prayer city tutu aja bale ta ma si ni osu kesan yi on the 4 titi wo on the 6 ani friday to sunday ni o on the 4 ona ni ta wo ninu osu september gbogbo eniyan tan ba di o eja ara yin ilu wo lo wa to ropo jina ona bayo kin jina on to daju ni ke keyin o kuro ni agbegbe kuro nu ile e kuro layika e wa oluwa lo wa de pade e lori okebe mo re arugbo ojo prayer city ibo lo wa o wa ni junction apomu ni lu ikire ariwo to mo pa ni pe ki moto yen ja o si lu ikire ni jos apomu gogogo express legbe titi bayi lo wa bo ti n bo le nu moto bayi lo darapo megoriro ki se ko mo wa kakire ikire lo wa ni junction apomu iyen ni lu ikire ni osun state gbogbo eniyan on the 4 ipade o wa lowo aro osan ati role awon to duro lase soro fun eni ti o le duro sun eyin le pada lole e tu pada wa njo keji obe la gbe titi di ojo meta gbako eyin eniyan eto opolopo lo wa nle fun gbogbo awon to ba wa e o ni kusogun e o ni damu ipada bore yo di agbara tori wipe awon eni to yo lenu oni le yo lenu mo e ma mu omo yen bo e lo mu gbogbo awon ti e mo pe won like do idaju kankan koja ti won ni isoro ati banuje kan e ma jan dake sinu le a pade gbogbo eniyan loruko Jesu esu oni di omole
8: anti ma bere question kan lowo e to ba ti le da mi lohun ma wa fun e lansa so ni doko ni
9: be sir
8: o ti mari
9: be
8: emi oluwa so fun mi emi ni mo gbo so o fe roko bayi
9: be sir
8: o de fe o fe fe nto fine like o fe fe nto wa okay
9: be sir
8: to en to ma enjoy
9: be sir
8: ibi kan lo ti pade e emi oluwa o fail mi ri inu o te wa mo bo se ma lo wa lo wa ise so te to ba ti wa se sibe eni to ma fe agbe ko ni gbogbo agbegbe yi mo ri e o ma ni ayo de bi pe ise wo lo se
9: 4000
8: wo gbogbo se ko foja yen le na tabi ko je kan mo be toju e kan lo si eni hotel kan to ba tobi pe to ba wa yan kan pe e lo si bi hotel meta to ma wa yan kan pe e pe o le sise wo mo ya mi bo se bed bo se receptionist tabi ki le mo pe mo ri ki so ri ti eni e o so wa ri to ba ri be ko pada wa yin mi ni bangan december so wo e mejeji mi ni ko lo su hotel o wa gba se ni o pe mo fe sise lo te to ma so pe ah you are welcome okay room 116 ah mo ri mai young man o woju e bayi o ni eni ti mo tin wa laye mi lele o lowo bo ko ni yawo o ti fe nikan ri eni yen ti ko owo re lo ah cha kani mo le fast forward ojo ni ko sare lo te ka papa ka sare fast forward la ro su meji ko ba ti mari ko so fun gbe daddy mo ti se wedi no we so ke wai so pe arugbo ojo ma wo mi ni ron mi eran se oju rere si mi eran se ayo si mi e ya mi lenu e jo mi loju si ami le meta
10: ami
11: se bi o tin se

0: ma se re dede lo nu
1: ah
0: e wo wo ti ma ti na fi be ko e ma be
1: lai so buko
0: ateka yi be ni ko mo jo un yo ko mo je ko un yo ma donate ama ko si wala
2: ko
0: ba ko wo dan aya ti aya ti
2: ale so be e ta ba so n pa pe
1: o
2: ni bayi e mo pe oju ti owo
1: be ni
2: lowo lowo iko agbabolo Tottenham
1: be ni oju
2: owo Brentford
1: o kra ile ku na o na wona ku na loku Chelsea la do de e ba ti jona woju sa yin na nu
2: be ni
1: won ko ju para to wo Chelsea na le ile tan won down
2: ji
3: o ta mi ma yo mi Jesu ni be le yo
1: a mu pe iwo ro isoro
3: a mi dide bo isoro
2: ogbeni James
3: eh baba mi
1: e pele e ku ya jeta
3: ah je
2: o ma se si ni won
1: ogbeni James okay ah se o de ko de ki mo gba Jesu ni where man you ni yin orin jo ni jo won ba no jo won orin aro loju mi
3: ah mo ti gbo e ma wori oju wa lo ma se
2: okay
3: amo mi sha se dada
1: ah mo da wori bori dana bo e de do ta ta ta ta
3: e ba kan o ma yo se bere o
1: ah kilo de
2: e da
1: e ma isa na fula lo ni bi na bi o gbe ya
3: o da le ni won a lo nti wa
2: okay
3: a lo ti wa last tin a tu ba nbe le nu e bayi
1: ah won ti ya won ti lo ju ti o ro fe yo ti lo bi kankan
2: ah ogbeni Ahmed Banjo lati airport won ni eku eto AY Sport atagba won ni agba tu ti bere ote mayu bayi a o ri on ti similar ti mayu o gba ni ipari league yi o
1: ah won
2: ni e lo gbe aloku mayu aloku mayu
1: o
2: na yin lojo ni
1: o na 42
2: 42
1: na to ri lo lana e mo mu ra be e mo dagba e mo dagbon resin lo be
2: ji
4: hello
2: ji
4: masun
2: o ko yin bullet ti pe
4: o da lo nsoro lati olon sojo opan yi
2: o ma
1: ye o re ko won ohun gan na
2: ta ni ka de biru bayi
4: ko si wahala se bere bo ni
1: won le fi gbanje won le fi ru bo ni
4: amarin beyin pon kankan awo bolu lana awon ton ba gbara se mistake ta bi to bi rigo meji je
1: eh corner free kick
2: okay ka gba pe mayu na se mistake lojo oni ti amorin fi na yin
4: agba edona enu te fa lori amorin go ba para ya ori agba gbe mi na le para mo fun le
1: o sa awon en lana yin si lule eh ah e mo ja ka mo ti gba ya mo ja ka ti gade le pe de to lowo bayi yi o si dada
4: mayu na match test bere ni eja jo ma woran
1: e ko si wala on te le rubo won le match yen rubo ni won ni o de to rubo ni won tori oni kan tori ola ni
2: e fi rubo aiku
1: won le fi rubo aiku ni won a pa ri bo na gese ka ma wo bo
2: agba ja ma lo ni
1: a pa olo a pa de lojo weze lo la ipade the prince la pa olo a pa lojo weze
2: Chelsea e ma ti lo su asupara o lori eso fanades nitori pe Manchester City won yi nbe leyin orun yin bi ke
1: won ni je
2: won duro ti yin gan o be gbe o 20 million pounds tele be won na se to lati ko le
1: o wa nle
2: e mura eyin temi e ja ma pade to ba di ojo Wednesday ola le pade the prince pelu awon emewa re ayodeja ayola AY Sport olonki gbogbo wa karire mu ka de rire gbamu o dabo

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Atupale. Berin ba telephone. Ti gbo ti ju ami tititi. Atupale de. E komboki. E doki iroyin. Ni bita ti mo fun gba yen gan. Awon iroyin le wa kale kaku kaakiri agbaye. Gege bo ti ngbona. Yeruku lala lati nu awon iwe iroyin le wa. Bi eko ajimu loro. Ni kan ni gbo safefe Diamond 88.7 FM Ilorin. Atupale. Ketepe iroyin to duro tandi gidigba. Ago mejo owuro ni gbogbo ojo aje Monday. Si ojo eti Friday ni atupale o di city gbonyi bo wa di ojo Saturday te mo ojo isimi Sunday ago mejo wuro ni atupale o ma gbera so nibi tawon ojogbon to mo ti fun tedo ohun to nlo lawujo wa won ti mo ba wa foju sunukun wo awon kokokokokoko ta ti saju menuba ninu iroyin atupale obobala buke kokoko la bukuta bebe ye ba gori orule oju atole oju atoko atupale obalola de ori ejigbara ileke ni tawon ijoye

0: to eja ma kire wa wi pe atuko ojuma lojuma to ma loro toni ako ojuma ma do mere dododo
1: atupale iro
0: na lo tun se be to ga te eto laro toni awon iroyin to de ba debe awon iroyin se se akufi iroyin awon iroyin to confirm kako mu awon koko ele tin be ninu awon iroyin wa seti igbo yi ko to di pe awon nu re lo ni sansan laro toni stop se be o tun lu le ni o lodun 2027 emi ko ni mo soro ile ise are oni won gboju agan si tinubu be
1: are bola me tinubu to ti safiku sa eni to je olori ile ise nta pelu odun meta miran
0: won tun koto egbe oselu apc won jawo olubori ninu awon eto idibo ijoba ibile metala to waye ni ipinle woni egbo biroyin bade
1: e ma se dala sigbo sile leyin eto idibo to waye ni ipinle osun unje tani wibe ngba ti royin ba wora ton
0: ko lo won ba dakun dabo ko sanu ni won pe awon akogun jalo won ji ori ade kan bisalo ni ipinle kwara
1: gege bi eni ti won fesun kan wi po da ile ise aye de ru kan sile labe ijoba apapo o tun ti sagbe kale awon eri ma je mi ni so miran
0: iku pabiri abiriko iku pabiri abiri rorun irawo osere theater ni ogogo omo kulodo ojade laye o
1: ewo minister tele ri foro awon odo ati ri ideroya o ti ke si joba apapo o le wo dada o iyen aye de ri ile ise kan teni won dale
0: won yi ati ju be lo le ma lanfani lati teti si lore to do mire dododo
1: atupale iroyin
0: iyen lojumo to ma loni o ayodeji ayola oloko timi akiyun
1: olayin kaja ni ajibade lemi nje
0: oda ka bere ti ni mu ise onse ni koko ejeji laite wararo ati laite ti botile wo kere omo o gege bi iwe royin daily post ti nbe waju temi bi gbogbo oro iyo si tete si sawo mo Nigeria ati oro to ni nse pelu anche be anche oju meji to ngbe kiri ko ma le jo sonjo emi ko mo salaye oro be afi ki o tukule jakule iyen ninu eto odibo odun 2027 ile ise are ngbe oju aga o si atiku abubakar sunday dare tin se agbangbola kan si are bola tinubu lori oro eto iroyin ohun ibara lu soro oni o ti je ki o di mimo wi pe eni tin se omo oye egbe oselu african democratic congress adc to je igbakeji are ngbagan na nile wa nigeria atiku abubakar gbogbo oro eleti nso ati gbogbo awon iyosito etesi ko le se nkan kan o iyen lori eto idibo apopo odun 2027 oni kakabe inse ni yo tunlule o dare eleti o jawe ikilo wipe inse ni atiku ti o je wipe inja nwa gbogbo ona lori ati de ipo are oni eyi gan ona ni yo tumu pe ki okuna o ki olule ninu eto idibo apopo odun 2027 na se laipe yi oni atiku te mo tinubu ti won se be nso ogulutu oro sira won ni won tako ara won lori oro ti oni se pelu ayowo igupa epo robi eyin o person cd eran ti pe are tinubu ti nse omo oye dupo are ninu egbe oselu all progressive congress oni saju oni o feyin eyin atiku abubakar janle ninu eto idibo 2023 daily post olopost iroyin laro yin
1: eje kemi o bu okele akobu temi lati ni iwe iroyin the vanguard to jade lojumo toni olori okoko fata lorile ede nigeria are bola me tinubu o tun ti yan awon olori ile ise ta mo se National Television Authority NTA ati ile ise ta mo se News Agency of Nigeria nanu o tun ti yan won sipo fun sa olodun meta mi míràn àwọn tí ààrẹ tún yàn sípò ọ̀hún níbẹ̀ àwọn ni Abdulhamid Saliu Dambos ẹni tí ó jẹ́ olórí iléeṣẹ́ NTA àti Ali Muhammad Yale ẹni tó jẹ́ olórí iṣẹ́ nánù ààrẹ Bola Tinubu òun ló kọ́kọ́ yan àwọn méjèèjì sípò ìyẹn ní ogúnjọ́ oṣù kẹwàá ọdún 2023 àkókò tuntun ọlọ́dún mẹ́ta wọn yìí yóò wá bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ní ogúnjọ́ oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ òun ni ààrẹ ti gba àwọn méjèèjì yìí lámọ̀ràn láti ríbi pé wọ́n túbọ̀ mú iṣẹ́ wọn lọ́kùn-ún-kúndùn kí wọ́n sì máa ṣe lọ́nà tí yóò fi mú ìgbélárugẹ bo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà inú ìwé ìròyìn Vanguard ni ròyìn ìwúlẹ̀ tó ń tẹ̀sẹ̀.
0: tó bá ń gbọ́ pé ó kilẹ̀ fàlàfàlà ìpínlẹ̀ Ebonyi ó ní gbogbo nǹkan tí ń jó ń blé o fẹ́gbẹ́ òṣèlú APC kẹ́ bí wọ́n ṣe jáwé olúborí ìyẹn gbogbo ìjókòó ilé ìjókòó ìjọba ìbílẹ̀ ìyẹn ti bẹ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní o tó tó mẹ́tàlá nìyí àjọ elétò ìdìbò olómìnira tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ebonyi EBCEC ó ní wọ́n ti kéde wípé ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àwọn ni wọ́n jáwé olúborí ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ eléyìí tí wọ́n ṣe káàkiri tùbútùrú ìpínlẹ̀ ọ̀hún lọ́jọ́ àbámẹ́ta alága àjọ ọ̀hún ẹ̀yìn ẹyin patrick ó ní ó kéde èsì àbájáde ìdìbò náà lánàá ọjọ́ àìkú èyí tí ó jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní wọ́n jáwé olúborí ní ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́tàlá tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tí mọ àwọn wọ́ọ̀dù eléyìí tó jẹ́ 171 eléyìí tí ètò ìdìbò náà ti wáyé patrick ó ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé ètò ìdìbò náà ni ó jẹ́ ti alálàáfíà o káàkiri tùbútùrú ìpínlẹ̀ ọ̀hún ọgbà bẹ́ẹ̀ ló ní gómìnà francis nwufuru ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó gbóríyìn ìyẹn fún àwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ ọ̀hún lórí bí wọ́n ṣe jẹ́ kí ètò ìdìbò náà kí ó lọ lálàáfíà ó tún gbóríyìn o fún àjọ EBSEC náà ó ní wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ̀ka ìkóròyìnjọ tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ agbóhùngbáwòrán channels ńbẹ mo ti rí ìròyìn láàárọ̀ yìí.
1: ẹ jẹ́ kẹ́mi ò tún ṣe bẹ́ẹ̀ sí ìwé ìròyìn iwájú mi yìí sínú ìwé ìròyìn the nation tó jáde lójúmọ́ tòní ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun wọ́n ti ń rẹ gbogbo àwọn ènìyàn tó fi mọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú wọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun yìí pé kí wọ́n má ṣe ṣe ohunkóhun eléyìí tó lè fa ìjà tàbí dá omi àlàáfíà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun rú ìyẹn lẹ́yìn ètò ìdìbò ìjọba jẹ́kọ́ di mímọ̀ wọ́n ló ṣe pàtàkì ní gbogbo àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun kí wọ́n pawọ́pọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ láti mú kí àlàáfíà kó lè padà sí ìpínlẹ̀ náà kọmíṣánná fọ́rọ̀ tó ń lọ ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún kọ́lọ́pọ̀ alimi òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fara káṣá àwọn làásìgbò tó wáyé ṣáájú lásìkò àti lẹ́yìn ìdìbò ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ó wá bí àwọn ará ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ó lé dákun ẹ jọ̀wọ́ ó ní ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ kí àlàáfíà kí ó jọba nípínlẹ̀ ọ̀ṣun ẹ jẹ́ àjọṣiṣẹ́pọ̀ gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó di wọ̀ nínú ìwé ìròyìn the nation tó jáde.
0: daily post ó ní mo ti rí ìròyìn kan lápá bí ètí ó dúró gbẹgbẹ bí gba wọn pé pátákó ajúwe ilé ìjọsìn sí jọkíṣẹ ni o kọ́mọ́rì òun ni paul wí àmàlẹ́ máa ka òkú ń gbòòrò òbí ó gbójú agan sí ààrẹ tinubu lórí àkọlù eléyìí tí ń wáyé nípínlẹ̀ benue plateau tẹ mọ́ niger ọmọ yìí dúpọ̀ ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú nigeria democratic congress ndc ìyún peter obi ti ń ṣe gómìnà ńgbà kan náà nípínlẹ̀ anambra ó ní ó ti gbójú agan sí ìjọba àpapọ̀ ilé wa lórí àwọn àkọlù láìpẹ́ tí ń wáyé ní ìpínlẹ̀ benue tẹ mọ́ ìpínlẹ̀ plateau àti ìpínlẹ̀ niger èyí tó jáwé ìkìlọ̀ wípé ilẹ̀ nàìjíríà ó ní wọn ò lè máa tẹ̀wájú ìyẹn lórí àti máa pàdánù ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nígbà tí àwọn abúlé àtàwọn ìlú kan yóò máa dahoro nítorí pé olójú ìlàjú lẹ́kítà lùbọ́ kò wọ́ òbí tí ó kọminú kọmi ìtàyí nínú àtẹ̀jáde kan lánàá ọjọ́ àìkú nígbà tí ń fi ìmọ̀lára hàn lórí àkọlù eléyìí tí ìròyìn jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé ó gbẹ̀mí lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan tí wọ́n sì kó àwọn èèyàn kan nígbẹ̀kùn tí wọ́n ba àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé kan jẹ́ o ìyẹn káàkiri àwọn ipinle ti nbe o laarin gbogbo arewa eyun north central to je ipinle meta eleti o toka si pe akolu eleti o waye iyen ni ijoba ibile magu ni ipinle plateau eleti o kreta awon eyan ti won to meta ni ni ogun no ni won gbe kuro je lowo ebora ti royin si je ki o di bi mo wi pe opo awon eyan kan o na ni won sa kabakaba fi ile won le ta o je pe won si tun wa awon kan eleti won to ogbon niye daily post oloposi iroyan laro tuni o
1: arakunrin kan ta mo si george uwabueze eni ti won ni o je olori ile ise kan ta mo si national brands development and made in nigeria special project office eleti won so pe ile ise na o je ayedere ile ise ijoba apapo kan o ti wa fi awon emi miran awon eri miran to nse awon iwe ma je mi niso o ti fi han gege bi o se je ko di mimo bi pe ile ise ohun o ni ibasepo pelu office akowe agba orilede ijoba orilede nigeria renew office of the secretary of the government of federation o wa fi awon iwe na o fi si oju opo linkedin ni e iyen ni ojo aiku o di e wa awon eri wonye lo ko lara awon iwe eleyi ti o je eri ti o fi lede no je letter kan ti won fi date ojo kokodi ni ogun osu kejo odun 2010 ti won fi si ori re eyi lo waye o leyin igba ti ajo icpc ti won pe office re sita ipe office yi o ji aye de ro office labe ijoba apapo sugbon o n wa boise o si so wi pe ani ile ise yi se ani ile ise to n bofin mu labe ijoba apapo ni punchi lo so di mimo
0: kolohun ba deku dabo ko ma sanu ni ai pele kwara ti alapa bi nbe na mo bale si o ninu iwe iroyin Nigeria Tribune won pe awon karamba ni akogun jalo won ko oba alaye kan ni gbekun salo awon karamba ni agbebon eruku agbotikuyo oni iroyin ti je ki o di mimo wi pe won yabo abule kan ti oko re nje igbesi ni ijoba ibile isin oni ipinle kwara ele ti won si ji ori ade ti nbe ni inu ilu na oba moses oyinloye gbesalo ni pe ilu yi oni nbe oni agbegbe oke onigbin iyen ni ijoba ibile isin ni ipinle apa gusu ipinle kwara iwe iroyin tribune o jabo iroyin wi pe isele oni o sele oni kan agogo mokanla ale ojo abameta ti nse ojo kejile ni ogun osu ikejo odun egba o le merin din ni ogbon nigbati awon NNB ti won yabo ile ohun ogba be ile ise olopa ni ipinle kwara fidi oro omule o wi pe awon NNAWI won ko oba alade ohun iyen ni gbekun eni ti se commissioner ile ise olopa ni ipinle kwara ojo adekimi leni ti o fidi oro omule ogba be ni o je ki o di mimo wi pe ko si enikankan eleti o je wi pe to jigbe o Nigeria Tribune oni o gbe iroyan jade laaro toni gamboro
1: ewo okan gbogi lara awon ti won je minister tele yi lorilede ye iyan Solomon Dalongi ti o je minister fun awon odo ati ere idaraye tele ni o ti be ijoba apapo oni eye oro aye de ru ile ise eleyi te tun pelejo eye wo dada o je ko di mimo o lo sese ki isoro yi ko koje eni afesun kan nikan Dalongi o te waju ninu oro re o so bi pe awon iroyin o fi han wipe ile ise te so yi o ni awon eniyan ti won ba sise lawon ti butu oro orilede Nigeria koda to fi mo loke okun o wa bere wipe bawo ni iru ile ise be se le tobi to be bi ba so wipe ijoba ba fowo si ati be lo gbogbo o di wo ninu iwe iroyin the guardian to jade laaro toni
0: oda ninu iwe iroyin daily post mo si nbe ni ipinle kwara nbi oni ajo panapana eka ti ipinle kwara te mo ti ijoba apapo won sese takutaku lati debo ina omo rara kan eleti o sele nile ilorin won pe awon panapana eleti o je ti ajo ijoba apapo ati ti ipinle oni o je wi pe won se be o ti won sese takutaku lana ojo aiku iyen ti se ojo sunday onilu ilorin ti se lulu ipinle kwara nibi itaba ina kan eleti won ni o mu ile alaja kan eleti oni oni yara meta iyo 3 bedroom flat ti ma awon ile itaja ni o shop itaja to to bi mewa o won pe awon shop bi marun o ni owo ina o ti o ti ba o gege bi eni ti o je agbenuso ajo panapana eka ti ipinle kwara bi o sese alaye oro eyun azan adekule nilu ilorin lana ojo eku o se alaye oro wi pe isele ohun o ni o bere o ni nkan bi agogo kan osan o koja bi iseju merindini ogojo iyen ni agbegbe ita amodu iyen tin be ni niger junction nile ilorin ni ijoba ibile ilorin west ni o tin solulu ipinle kwara kolohun oba dakudabo ko sanu ni daily post olopost iroyan bode alo seka ipolowo oja apolowo oja ele tin be lori igba bi a ba wa pada de ama lanfani lati te sapa waju eyin ara le e ma yi kuro be adetan o
2: Edobina yona ke the good for your body she you yeah
3: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
4: Mattress yi o le wole ko le wo
5: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori mattress to wa ninu apoti
4: duro apos kekere yi je mattress tokun looto
5: be ni mattress restorer ati compressor lati ile ise Vitafoam ni
4: ha o ma nfe si o nto bi si looto o
5: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu lekun toro lai si wahala ninu
4: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto koda o rorun daada
5: be ni pelu mattress restorer ati compressor su orun itura pelu idera mattress Vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan Vitafoam on egbesi aye to dara.
6: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
7: Shared meals like delicious jollof and chicken.
6: Maybe it's onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
8: That's why we say let's go home. There's food at home.
9: Enjoy the taste of home with a newly improved Onga Chicken Flavor Kit.
10: The taste of home.
0: Domire dododo.
1: A tun pale iroyin.
0: Lati ikani ikeje dini adorun o le owo meje Diamond FM o ni won pe le lorin nbe na lati akomole si o. Awon iroyin ele to jade yogonboro lawon paper ile wa o na le ngbo. O mi do
1: ndanodo. Lati ni iwe iroyin the punch to jade olojumo toni awo ajo NDLEA. O ti te arabirin kan eni odun mokole ni ogorun 101 fun esu wipe o nta egbogi oloro oruko arabirin ohun ni Esther Ogumabo won mu arabirin yi ni agbegbe Ilishan iyan ni ipinle Ogun ajo NDLEA won je ko di mimo won ni won ri awon apo kekeke kan ti ori emu mun ta ma nfa hun tokunu re
0: oye mi ni
1: lawo arabirin ohun o mo
0: eyin mo Olorun
1: won ni igba ti won won kini ohun gigamu re lo bi 100 iyan 90 gram arabirin na o wa je ko ye awon osise ajo NDLEA pe ohun nta awon egbogi oloro yi fun awon ara adugbo ohun ni o tu wa so wi pe ohun bere tita egbogi oloro iyan leyin igba ti ina to jo ile itaja ohun olori ajo NDLEA iyan oga agbajo wo bo ba ma wa o wa pase bi pe latari ojo ori arabirin yi ki won fun ni igbowo o tu wa pase bi pe ki won fun ni imoran ati iranlowo bako na ni won na won gan omo obirin to je omo iya agbalagba yi inu we ro the punch lo wa 101
0: arabirin ma ko nba ngba ti 101 kolon sanu 101 sugbon ibi ti mo lo gagagan eyin ngba ti o so pe nkan ti to wa woju mi o fe ko nba ni mo foju je ikoko lasan ni koda yin le pa nkan kan
1: o mo ma
0: nsanu si sha won tunu insurance e ti pe fa o Hello, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin,
1: my
0: cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, my cousin, iku pabiri abiri maku iku pabiri abiri rorun alakeje won pe ogogo omo aku lodo oni o se be o jade layo oni oni yo wo kale agba osere theater mani gbagbe nile wa Nigeria lagborin ti Nollywood Taiwo Azar to pe eyan mo si ogogo oni o je wi pe won fi le chacho burafu iyan ninu re ti se ilu ilaro ni pele ogun loni ojo aje gangan won pe Azar ogogo oni o jade laye nikan agogo meta osana po gani gani o iyan omo odun merin dini adorin 66 years gege bi iroyin se je ko di mimo won pe eto isiku re o oni won kede lateno eniti ona je agba osere theater ni omo ba jideko soko gba ti ojo opo agbaworan gbe video re iyen ta mo si Instagram oni ko soko o je ki o di mimo wipe ara olugbe to je osere theater na oni won gbe niyan ni won ti gbe lo osilu ilaro lana ojo aiku ti won si tite nibi ti won ti se ayesi re eleti o si je pe to ba di loni ti so ojo aje gogogo oni o je pe yo wo ka le won pe aiku osere theater na oni o waye leyin ti omo re obire kan eyan kaira te ma lima taiwo te won rawo ebe wi pe edeku e siran lowo lori eto ilera fun baba won eleti won ni imba arun jejere e finra o punch o lo punch iroyan laro yi
1: awon omode meji kan ti se be jade laye leyin igba ti isele aragba yamuyamu ojo to ro to wo ile won iyan ni ipile ejigawa isele yi ni won ni o sele ipe ojo yi ro fun bi wakati kan o le iyan ni agbegbe kan ni ipile awon won ni ojo yi lo mu ki ile yi o dawo ni ijoba ibile malam madori won wa ni awon omode meji ohun ni won sun ninu ile lasiko ti ojo nro ti ile na si wo baba won to je malam samaila oni awon omo mejeji si se jade laye won ni awon omo na ni won je omo dun marun kan ati omo dun mejo kan nigbati awon miran nu leyi ti won fi ara pa daily trust lo so di bi mo
0: oda o bi ni paso mi ti o ti ni soro ju to lu fi mo mi yo ti ma fi mo ninu iwe royin daily post ni won pe ile ise olopa won ri ori kan gba pada o iyen ni ipinle jigawa ati won ge olohun saanu ni ile ise olopa eka ti ipinle jigawa oni won ti ri gba pada oku enikan ti won mo eleti won ni won ti ge ori re iyen ni ijoba ibile migatari ni ipinle ohun awon olugbe ti nbe ni agbegbe na nje ki o di mimo fa won oroyin wi pe oku o oni won wa ni won so si opopona maso sekan eleti nbe laarin ilu megatari si gume iyen lojo abameta gege bi won se so awon olugbe o nje ki o di mimo wi pe olo okuna oni won ri o ti ko lori eyi ti o si fa ikominu komi tagan laarin awon olugbe agbegbe ohun eleti o je wi pe won fura si wi pe ko ma je awon apani se tutu oni won se be se kupa ni ohun na pe oku okunrin oku eni na oni won ti le so eleti won ti mo bi ti o ti wa gan nitori pe won ri nkankan eleti won le fi damo bi awon ona mi eleti won le fi mo wi pe ah bi bai oni okunrin to ti wa daily post olopos iroyan jade pa ba se jade lo ta jade bo ah ko lohun bada ko dabo ma ja se ko ge bi o daily post olopos iroyan laaro yi
1: oda eje ki sare jomo gege bi owo ajo NNCDC tite awon okunrin meta kan fun jibiti ori itakun ayelujara oni million meje naira 7 million internet fraud ni ipile edo awon meteta ohun ni Peter Odion eni odun mokanlelogun 21 years Anthony NS eni ogun odun 20 years ati Destiny Saturday eni ogun odun 20 years won ni awon meteta yi ni won se be gba omo ile Nigeria kan to ngbe lorilede Italy inu iroyin daily trust ni yi wa
0: oda ko to di pe a koja lo seka polowo oja eja ma lo anfani lati ki lameto wa ogbona ogbontagi oni won ta ba npo pe a je sebi oni gege ara ti won tun je oluko omowe ona ni won omowe adesina adegbite lati ile ko fasiti ilorin eka ti won tin ko nipa cinema agbelewo te mo ere ori itage lakoko kin ko kin pe eku ara fareku lagbon amuludun
11: ngbati awa na gbo iroyin yen lana bo te je pe ati ra monitor e na pe to kolon ti e tun ba wa lora emi eni ko si wo ko mu won larada sugbon se mo yi pe Olorun to da wa ohun mo nkan to nse awa na la mo gbiyanju ni pe ha ki o mo ti ri be sugbon ngba to si ri bo se ye ri yi na ta kan so ni pe ki Olorun o tu awon idile gangan idile ologbe osere to gbaju badan jani ogogo ko Olorun o tu won ninu ati gbogbo awa egbe osere lapapo ki se ni Nigeria nikan ni gbogbo agbaye tori pe Nollywood o ta kaakiri ni tori na aro Olorun ko ba wa tu enikankan ninu ko mo se le ni akufa laarin awon osere
0: ami ase Olorun ora kamu koko akoko ti nbe ni waju wa nbi oni oro to ni se pelu ayederu ajo eleti iroyin to nje ko di mimo wi pe won tun ke fi awon ayederu ajo ikan la nje lenu ta ti ijetan eleti oni kan se pelu omoba adeyemi lojo oni bo te pe opolopo awon omo Nigeria ni won bere pe ati imo bi toro ide duro sugbon won ni won tun pada ke fi awon mi biru awon kan won yi to ba nsele ninu isejoba ona wo lero bi pe ijoba awon olori ti won le fi bojuto ti o fini di pe ana owo apa lori le de Nigeria
12: ati wo njale pe awon ile ise ilaye de ni oto ta ba wo ohun ka won ti won se labe ile ise yi gaga bi ile ise tutun yi won ni awon to nsise nbe won ni awon osise ni tibuto bilede won tun ni loki okun ipe is a large organization ile ise to tobi nje ile o pe boya nkokan ti sonu ninu iforuko sile ile ise yi nigba ti won dale
11: lekan si mo kokan fe ki ka to ma tesi waju mo fe ki awon ara ile pe a ku ojumo ati gbogbo bi ti ati ngbo eto yi ibi ti ategun eto yi fede kakiri agbaye aku ojumo o asiko ajode oro relede bayi ni bi owo alejeta oni mo ti bere si ni kokoro ri sugbon mi kokoro pe boya awada ni tori ibi taye de nisin o fe di pe be ba ri yan gan ti ba soro ti ba ti seni ti e ma ri loju ojumo o ba ti seni te ri ti pe ta wa gbe pe soro lori ayelujara nisin eyan gbodo ro le meji wi pe se looto eni ni koda elomi gan to ba ki e mo duro de pe e je fowo kan na to ke fi mo pe so ni
0: o
11: ma je akuda aya se ri pe gan ti de bayi tori o fe dabi wi pe ibi ta n ba lo bayi gan ko mo je pe opolopo awon eyan mi gan ta n dibo fun boya aye de wu gan won ti e si mo ko wa je pe wa ka gbe wa gbe punduku na gbe sister bayi tori oro yi o jo bi awada ni o sugbon oro to ye ki to ye ki awon alase kan joko kan wa wo ni se ri pe nigba kan ibi ti mo n doju koju o ni awon eka ise ijoba awon osise
0: aye de ro osise
11: se e mo pa ti mo n bo
0: ghost worker
11: yo da fun yin ko si gba ti enikan de to ba je pe oni olori awon osise papa julo latoke ti o ni so pe awon fe se kini kan o ye wa te ka o egboju wa o egbenu wa egbese wa o e bi be kan te ba se kini apeyin dare ngbo ba ye mo gbo wi pe ora won bi kini kan iye 1000 bai ni o gbo owo osu ti a ti ku won gbo owo osu ti won ti e sise e wa kini kan ta n pe ni IPPIS kini ye eleyi ti ilana re ibi to ti koko bere gan ijoba Goodluck Jonathan sugbon nigba ta gbe kale nigba na awon osise papa julo ni ti eka ti university awon taku tori pe yo mo di bi nkan se lo a gbowo ni a nawo ni yo mo di lowo sugbon nigba ti ijoba ana ta won de awon fowo si se won ri e wa ro pe kini kini won fowo si fun oni oniruru nkan wa pada n jade ko ti tan won na wa nbe bayi to je pe nti alawon fe di won la be di bi awon eyan se mo gbo owo lona mi ja bi beta bi gbo owo gbo ngba tapo re njo won pada wa ri pe koda ile ise gan awon gan na tun wa lebo leru tori ibe lo ni to jo lori won gba kan ati ri accountant general ri to je pe ti je ri ona wa ni global ti won ti jule lori oro ri pe kini na ni won lo to won fi jade e ba ti ri lori mu ma wo enikan to je pe won kan pe ni pe oya mu account number re wa o si gbo owo lo so su sugba o npe to n ba ti le gba bayi ohun yo yo ti en be e to ku ibi o ti wa ko si sise so igba ta ba wa ri wo ele e wa ri bi won ti wa tun ri ajo titun yi n to je ko jo emi loju ni pe to si se mi kayefi lati ana pe se iru ele se se bi tori ngba mo ka oro enikan ninu awon ti en ye dadu ti en mu ohun wa lati mo so wi pe abi nkan se awon to ni ohun sise ninu ise ayederu ni pe ile ise to ti wa lati bi 2010 e wo 2010 sisi omo te yan ba bi ni 2010 e mo yi odun to je o ti do omo odun 16 pe o wa di odun yi le wa so wi pe awon je fake o fi han wi pe kini yi ki se ko se bere o ti bere ti pe
13: koda e daku afowa tomodi yin lenu bi e badin pe kin se pe
12: o se bere
13: o ti bere ti pe e ja de ka polo oja e ma binu
14: ya agbara olorun alaye tun ti je lati debira gege bi ise re ninu aye gbogbo e ga alaye ni bi soji awe ati adura olododun olojo mokanlelogun 21 days prayer na fasting ninu ijo alafe oluwa baptist church osere ilorin soji awe ati adura na ni yo ma waye bere lati ojo kesan si ojo kokandini ogbon 9 to 29 august 2026 pelu akori unlimited grace ori ofe ti ko lodiwon 2 corinthians 9 verse 8 awon iranse olorun ti olorun yo malo lati mu ki ore ofe alai lojiwon wa sori gbogbo eja omo eniyan evangelist doctor oyibanji reverend bolaji odejide reverend noah adiosun temo reverend doctor oloyeje isoji ni o ma waye ni agogo mefa oguro ati agogo manu role ojojumo tojo isimi sunday yo ma waye ni agogo meji abo oguro ati agogo mewa oguro ore wa kilo wan duro je iwo na darapo mo isoji alegbara yi lati gba unlimited grace lori ise ohun ijile re mo ti seta lati gba temi igbimo isoji lolukeje

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi ₦100,000 yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati ₦100,000 fun owo ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati ₦100,000 fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to dara ju eto ifowopamọ lori ero aye ara ya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *777# lati se account pelu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbesi aye sunwon.

0: ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se bere eyin odo wa nle yi e ti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi n deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kurin o lanfa ni to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re oto ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun iso global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria
1: The Fullness of Time
2: World Outreach Ministry
1: aka
2: Liberation Palace
1: present
2: her annual Liberation Convention
1: T full capacity
2: Idre Kuriari Asiko
1: ti a mo si afin itusile
2: bo fi asiko yi pe wa si
1: ipago olododun nu
2: ti akori re si je
1: Kuriari Agbara
2: guest speaker
1: Prophet Dr Samuel
2: Olukosi
1: of CAC Achiever
2: host
1: Pastor Olakule Steven Olatunji
2: song minister
1: David Well
2: Tony Olajide
1: the Liberation Choir
2: and other anointed song ministers of God
1: coming up
2: on Thursday
1: 27th of August
2: to Sunday
1: 30th of August
2: 2026
1: time
2: Thursday to Saturday
1: by 5 p.m. daily
2: morning session and evening session
1: on Friday
2: and Saturday
1: by 6 a.m.
2: to 8 a.m.
1: 9:30 a.m.
2: to 12 noon
1: and on Sunday
2: Thanksgiving and special impartation service
1: by 9 a.m.
2: venue
1: at the church auditorium
2: on Mercy Lab
1: behind Fresh Eatery
2: beside the rain
1: off of a garage room
2: in Lorin Kwara State
1: featuring
2: the word of God
1: healing
2: deliverance
1: breakthrough
2: for more info
1: please call
2: 080-6167-2545
1: or
2: 080-644-3198
1: God bless you
3: ọ ẹka pada lati eka ipolowo oja lati wa kan se wa ni ikale
4: beni omowe adesina adegbite ibe baba baba wa badile
5: ko atoko
4: bi mo se so wi pe ko se bere so ta ba fe soro idada ani mo na kalebu boya si ijoba to wa ni tabai tori pelu ele to tun de pelu iwe ta si tori telephone telu ta tun fi owo si ta wa 2010 lo te wa nbe odun merin dilogun seyin o ti wa fi han gbangba wi pe nkan ti de n to tele wa dale ni wi pe opolopo ibere o wa waye se bi ta kokko la nje lenu ta ti je tan wi pe bawo leni kan soso ti akoko ni yen ti ade yemi bo lo le kan soso se wa mo wa se ba yo si mo gbe iwe kale to fi tun ni office
5: office to secretariat
4: ni secretariat se emi gege bi olodan ni ateyin se akale dede lo be ka si lo si office ni
5: oniroyin le mi
4: oniroyin le olo se sere le mi atoluko ni ke wa ni office ke kan dede bo si be ke si lo si ke si ma operate ko se se nkan ti de nkan kan si wa nbe ejo lowo nu te ba wa ri o iromi to bere si ni jo ni ori omi ta wo yen wa wo te pa te fun te wo pe nbo lo nilu wa ta lo nlulu fele to njo o fi han pe awon to nlulu fun abe omi ni ki si se nikan oro yi iye la nje lowo ko to ni branding ile ase branding na to wa de bayi wa won ile won branding kan ni so awon na to wa de wa ti won wa tun wa je bi odun merin dilogun seyin o ti fi han yi pe opolopo ibere o wa sugbon kini kan to wa njo mi loju oni yi pe tan ba wa so tan ba so lo so bo awon to ro ikan won wa ma wa toka si office eni ta n pe ni secretary general ti federation
5: akowe ijoba
4: apapo akowe ijoba apapo se riporo yen o lagbara sugbon a le ti soro pupo nbi tori pe mo mo pe nti icpc to tu jade e mo pe ta ba fagburu
5: buru
4: o to fagbo e ja tun wo nkan mi ti o tun fa ka mo pe lori e pupo
5: sugbon
4: oro yen pada dejo
5: awon ko so wi pe bi o ba sina efi iru
4: ko leru
5: pe atabawo oro ti ogbeni omoba adeyemi lojo ni pe oro de ilegbimo asofin agba won gbe budget lo ilegbimo asofin ajo ti won tun kefin na won ni alakoso kaakiri awon ipinle
4: tele to le
5: ibere wa ni wi pe bo tile je pe are o ti ni pe ki won fi owo juwe le ki won rokun le awon permanent secretary kan sugba won kan so ri pe oro yi yo lo wa awon oloselu kan nu pe won le soro ilai se wi pe a o lowo awon ti mu be ni ijoba ti won je oloselu nu lori ati pe ki won le sise freely lai si pe won ti awon reyan da won lowo ko rara ati odun iwa
4: atoko e ri na mo fi so pe ibere po ko to de pe ina ojo koja odo o ti ni nkan kan ni so e je ka mo tun wo bo adupe lowo ajo to je ICPC e ri pe independence ni won so won si da duro ni e je ka wa wo bi ti oro yo de tori lara iwadi won ti pari iwadi o won si tun se lo ta lo mo boya won to ri awon mi to tun je pe fake ni ibi ti oro yi si nlo yi won kokko ti da won kan duro na lara won ti da duro lo won pari oyin pe kenikan ma so pe pe fake ni ohun ni we iwe ti a fi gba ohun sise ohun ni kisi so nikan o fi yin pe ngba to ba ya ti gbogbo won ba nka ibi to ti gba se ateni to fun ni se o ko mo jade office eni to je secretary general last in so aso eni to wa nbe gangan se mo po office mo nda du office wa I mo yin yan lo si ti je keni to wa nbe lowo lowo igan ko ti e to de o tun mo si pe are kan ti e ti je
5: awon kan lo si josise nbe
4: awon kan lo si josise nbe won si ngbo owo osu bo won se ndro owo won ibo ni budget won ti wa ini mo fi ni ibere po gan o sugbon e ma je gan fun awa ni gbodidi san e je ka wa mo e gbo ti yoruba ni ojure irori e je ka wo mo wo won gbo lo won ba gbadura nigeria awon won la won fe dibi ti owo ti njo are na ni ara ti njo ri omo tomo nigeria re tori bi ti o ye ko wo lo to wo ba lo be ngba won ba wa gbe eru ya ye ti ba gbe bo ara pe e farada o wa ke sori mekonu ibi to mo drum omo orilede niyan ipe gbogbo to ye ka mo gbadu e wo economy policy joba igan ara won kan ti je ko ko ni ipalara mekonu ni ngba ta won ile ise kan ba wa ti o ti exist rara sugbon ti owo to nlo be to exist to wa je ki kilode to wo iwa nlo to nlo are re so agbadu ayi pe kan to tu asiri to topo
5: omowe adesina ko to di pe akro lori oro yi awon kan o pe ko ma je pe leyin ore yin na to ni pada gbo nkan kan lori re pe ta ba wo oro ti omoba adeyemi pe ngbati oro de waju ilegbimo asofin agba igba ilegbimo asofin ti won se wadi lori oro yi won ni ngba to ti tomoba adeyemi ti pariwo jade pe edakun bi e ba foro wa mi lenu wo ni waju ilegbimo asofin e je ka won royin e je ko je pe won ma gbugbo awon agbaye yo ma wo pe ati gba na lojo bi pe won ti gbo nkan kan nipa oro yi mo pe ko ma je pe ele ti won tu kevin na to ni pada gbo nkan kan nbe mo
4: ojo kan wa de mi na gbo tan ni awon pada pe se mo pe oro ti e ti wa nle ejo ko to di pe won wa tun pe wa iwadi di meji niyan won si gbodo pa ise iwadi kan to tun lo lowo won tun pado pa lara so awon na wa on sora si ni fi ni pe ngba tawon o ba pe awon ni pe si oju gbangba se mo wi pe o ti wa nle ejo emi o gbe leyin won ka won ara ni gbo mi yo so mi se emi o si si lu ajo yen so on ni pe awon fe pe ibi tawon ti wa fi oro wa lenu wo awon ni so faralu yo je bi kolofin so ise iwadi ni ti won tun yato si ile ejo ejo si wa nle ejo ti o ti pari se mo po oro ye yo fe tako awon ngba won ba gbe sori afefe to wa di pe oro ntuka ejo wo lo wose ta lo fun oni letter ijo ni iwa teni te ejo ya photo bu le ti pade bo lo se ti e lo bi to lo gan ijo to gba lejo awon oyibo ta lo fun o lase se mo oro mo tu sita o si le ba nto n lo lowo ni ile ejo yo baje so iyin o ko lura won so mo fe ka won mo Nigeria kan ni igbekele ninu ijoba yi fun nkan ti o sele te mo pe to ba ye pe nkan ti a ni okay ta ba gbo nko ta ri o ba gbegbe se ti o gbe te gbe ni gbangba ta gbo pe won ti kokko da won kan duro na awon ti o si da duro yen ki se pe e lo mo sun ninu ile ejo wa tori pe oro gbodo ti oro pada wa so oro kan jeje mi mo joko mi tori pe ibo le ti gba se ta lo fun yin ni we bo le se n gbowo lososu bo le se ngbo wo lododun budget yi ko tori iru ajo yi gbodo ni budget awon owo lo approve budget won titi to si fi doni
5: ara e ja kuro lori eyin o ki n sare na le koko keji ki n le lede ka lo seka poluwo oja oni pe o fe to ojo meta ta ti tun gbo oro anko ni nigbekun an se akolo boya ni ipinle kwara kẹyin bayi ṣugbọn lọjọ abameta iroyin je ko di mimo lagbegbe ijọba ibile isin won ni ori ade kan nbe won lawon karamba ni won tun se be ko oba alaye ngbekun olorun ba takura bo ko se baba e ni riri ni ah ṣugbọn won ni o nbo nbo awola dede awon ka pe laye ojo ni pe nseyin oju la fi to ah pe igbese wo ni o ye ki ijoba tete gbe bayi ko ma tun di pe alaborun yo tun pada dewo lori akolu eleti ma waye lowo latowo awon agbebon jaye e ja de ka polo ojana erakun babade e ma ba wa fesi si eleyi eyin ara ile akiyin e lembe wo
3: e ku kale
6: When God arises to fight your battle, surely you'll be more than conqueror because He is the Lord of hosts. Hallelujah! Faith Life Evangelical Ministry, Tabernacle of Glory, invites you to this year 2026 Annual Holy Ghost Convention. Date, Wednesday 26th to Friday 28th, August 2026. Time, 8 a.m. and 4 p.m. daily. Theme, More Than Conquerors. Venue, Faith Life Chapel International, behind Friends Eatery, off Pipeline Road, off a garage in Loring Kora State. Ministry, Reverend Amos Ayodele Alabi, Reverend Dr. J.B. Oyebamiji, Apostle Blessing Salami, and other anointed men of God. Ministering in songs, all choirs of the Faith Life Evangelical Ministry. With Jesus, the battle is over. Because you are more than conquerors. You are all welcome. Jesus is Lord.
7: Betobin Ion and Care, be good for your body, yeah, you, yeah.
8: Oh, yes. Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: ni gbiyanju ani ko je koko ma gbiyan mo ah ke mi ba ti olo na niyan igbiyanju didi ni nigeria fi to
1: e seun adupe ademola lati ga osebi ari ateranse yin honorable abaya yusuf lati agaka isale fulani ari ateranse yin na o belo lati kulende ari eyin na alagba kolade ayide lati asada mari eshon malama dugafa olowo okiri alawo lati ibagun okelele ari ateranse yin sugbon ale lanfani lati ka gbogbo emo adupe lowo lameto wa omowe adesina adegbete lati ileko fasiti ilorin eka ti won tin ka ni ere ori itagete mo sinima agbelewo eseun o e ma gbagbe pe idasi lameto wa te ma wa te ma awon ti won pe ko ni nkan se pelu ikan eye te ma wa ti aja atokun ayodeja ayola loko mi o
2: omidan hola yin ka je ni ajibade le mi je

0: Electrolyte multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved. Afravite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Yes. Esho, eka bokpada, gbogbo eyan ara ile 10:30 si eto eba wadasi. Toni ojo aje, ayodeji, ayola, omo baba tisha. Ona ni oje atokun eto gbogbo ojo aje. Alejo mi loni awon na ni Malam Yusuf Funcho Kabir ti won je organizing secretary. Egbe oselu akodu eka ti ipinle Kwara. Ah Malam Yusuf ko to di pe a lo seka polowo oja. Mo bi pe ba won ko ba so pe awon pe oro oselu le nso pe yin oloselu e yato sira yin pe owo yin o ti teku da. Le fi so gbogbo nkan ti e so e pe bi won ba le to oje bo lo sa yin lowo lo wa di oyoku baba omo eni ti o bo. Pe ati ijọba egbe oselu yin ri o le fi so gbogbo nkan ti en so yi pe esun te tun fi kan pe en gomina o je gaba pe eto odibo abele o waye abe egbo ni eleyi ti won se ni kina poruko ti won se lojo oni ti won fi kede omoye ninu egbe oselu APC
2: e ma ja pe afin ni bi ni adubia no fun awa ni bo wa ti se eto digbo yen
1: a banqueto nbe ni won ti keje
2: banqueto ni won tun ti se
1: ni won ti keje pe ti minister keji fun oro eto abo lorilede wa Nigeria ngba kana musili oba nikoro to ti wa ti o ti ti won ti seto
2: digbo abele gbo yen ni yin si wa nbe ngba ti won o fi se
1: eleti eson awon egbe oselu PAPC won ni pe ibi ta won ti se nu eyin le won fesun kan bayi
2: won ni won seto odigbo ni after jumat won si a gbogbo wa la mo pe ta ba ni after jumat leyin bi ago meji abo meta si merin ni won si kede ni ago meta se eyan marun pele ni won ka ni abi eyan meta tori awon kan ti awon ninu egbe won na awon kan ti en so pe eto odigbo kankan waye awon kan so pe o waye amo pa awon ti so pe waye awon ti won tele gomina nu awon ti won so pe ko waye amo pe awon ti inu n bi pe won ya awon jenu ninu egbe kan na ti kiru nkan bayi ma sele seru egbe un la si ton tele gege bi bere yen je n pada sibe omi tutu ati towo omi gbona ati towo ati ma yato ati mo to wa nbe awon ti te ba so pe egbe akodo ti hold the position kakari in Kwara state nje awon ti won wa nbe loni nje won ni odun mewa seyin nje won ti se nkakari in Kwara state before the otoge movement in 2019 awon ta so yi nje won ti se kari ni Kwara state atokun en bi le re ni edahun
1: en ni keyi edahun
2: dole ni bi yin me because en so pe akodu boya nitori pe won o ti se kari won o ti se kini gbogbo wa patapata lo ni anfani gege bi omo orilede Nigeria lati se egbe to ba wu leyi ti o ba ti contradict awon egbe ati ijoba to wa lonvu lati se
1: e sugba awon kan wa so wipe egbe oselu yin pe oro oselu ni iru eyin so bayi pe ko si nkan ti e fi yato sawo egbe oselu mi
2: ah nta fi yato o bi sama sile ni
1: lo lo wo
2: alawe se ijoba mo fun o a esi se ijoba mu nisin ijoba ti wa nta ba so pasi laasi ijoba ti we se ijoba ti o lohun omo bi ti ohun o ti e ri manifesto egbe ri ijoba ti we se ijoba se beyin e beyin le so ke se mi mo so be fun se mi mo so bara lu pe nti nta se ni gbogbo awon moye wa gbogbo won patapata ni won le lekun won sile lati pe won wa lati pe won wa bere ki le ni funlu ki le fe so fun ki le fe se funlu gbogbo awon moye ti wa ni gbogbo egbe lo ni janu won lowo nti lu ba si ti so pe a fe la fe ni awon moye ti wa gbodo fe because won ti wa ninu manifesto wa ipe nti ijoba ta fe se o inclusive ni kese ijoba adase ijoba gbogbo araalu ni ta si gbodo ma je jabo fun awon araalu lore kore so ipe oro selu ni abun oro selu eyin edan wa wo ke wa wo to ba ya ke mo wa pe wa pe a se be lesse bayi e se ko ni se pe se be yin lesse bayi ti eni kan ma so pe se mi mo so se ba won e be won we radio wa so fun ra won ni awe se ba won
1: ora mo fe ki ate waju ka wo igbaradi yin fun eto odibo odun 2027 looto e tu seto idibo ko mese yo abele e ti yan mo awon omoye loloko ojo kan sugba awon eyan o so wi pe peyan o ba dije dupo oselu lorilede nigeria yo nilo owo pe ta ba wo gomina ademola adeleke to jawo olubori lose o koja ninu egbe oselu yin ni tori pe o je gomina lo ma fi jawo olubori ba won kan se nso pe o si je pe o ni o na obitibiti owo a kan pe egbe oselu yin o bo le ti fe rowo te na feto odibo 2027
2: ese un atokun lakoko won ni gomina ipele osun toton
1: tin se sa to fe bere sa keji to wole le keji
2: won ni tori ipo je gomina ona owo lo fi wole to ba je be se bi gbogbo wa la moye governors ni apc ti won lo osun gbogbo wa la moye senators ni apc ti won lo osun gbogbo wa la ma won awon high personnel ninu apc ti won lo osun ti won nawo soju otowo won oju towo won oju ti won oju towo won ku nbe omo omo nigeria ti gban ke se pe awa wa ka wa ni afun yin ni 10,000 ati ra ojo ola yin fun odidi odun merin no egbe ti we se baun awa wa awa so nta ni se fun yin ni ebe wa nse ka lo ba yin se awon te ran tele won o se da isekuse nu won se nje awa ti afrika ke ebe wa nse a tun mo wa ni oda na owo tori ke le be wa nse ibi ta won yen tin get politics wrong ni e you don't get along ni emi ti o ba lo nisin mo fe dije fun gomina ipo gomina mo wa lo gba owo ni bank for instance mo lo gba boya bi 10 billion naira now bank interest o ko abi emi kun ti a ba wa ta ba to lo n ba wa se ti mo wole tan se mo fowo so wo kon isa interest isi wa bo le owo temi na fi sowo bo le mi no se rere nbe amoro se lu ese baun e je ka wo credible person e je ka wo tani ta nge ni yi se ati value re amon kilo le se emi ateyin ni electorate tadibo ke se baba wo ni awa ta je onoselu awa akere jojo si gbogbo awon ti o didibo now taba wa ni a fe mo bribe won gbogbo wa la mo pe won ni vote buying is not is a crime adile ko ni ki la fe fowo se ki gbo to de e down won so fun wa pe ka fowo ragbo ese mi labi ofin oya kini ta fe mo fa won owo ki la fe fowo se fun ara ilu ki gbo to de
1: oh ni pe ke pin owo fa won ara ilu
2: bo
1: ya awon logistic kokan a lo a seto ipolongo a lo lati agbegbe kan
2: so
1: si agbegbe mi lo re ipolongo
2: e lo gbe le party we cater for it ke se yan kan lo wa mo egbe ke se pe singularly iwo lo sile lo se tohun ati ni egbe the word egbe hun o ti compressor
1: pa egbe ni wa le ka
2: e jo digba na na ko to digba hun la ti se bebe ko to digba hun la wa ti kan si awa ni eni akoko oludije si pe gomina wa leni akoko to koko lo visit awon ti won atawon bandit ko ni woro
1: ti won tule lojo
2: ni eh ti won tule ohun le ni akoko toko lo ki won ohun le ni akoko toko nawo si won se bi awon ten se ijoba lowo yi wa nbe nje egbo ko wa ti lo disin e dohun
1: e na e ma ro lokan
2: yin e no me dinin because oniroyin ni ta ba ti lo e ti gbo
1: e gomina lo se abewo si won lojo ni
2: gomina lo as chief security officer of the state leyin igba ti awa si lo ta de ni gomina to lo o ati lo kaakiri ta ti lo siki royal blessing kaakiri gbogbo awon loba loba onilo pe 14 days ta lo si palace baba wa emi ilorin ati lo kaakiri kwara not ati lo kaakiri kwara central ta ti lo gbadu ta ti se se bi logistic ten sonu abi be ko ni
1: ara e na
2: ehe asi tin se consultation fun awon communities kokan ati yoju si won
1: Malam Yusuf Fonsho Kabir ti won je akowo iseto ninu egbe oselu accord awon ni en gbo lori eto eba wa da si laaro yi a lo se ka polowo oja baba de lati ka polowo oja won ma bi pe omo oye tele eyan tupo gomina ninu egbe oselu yin eni apa ariwa Kwara North letin Kennedy to fi je pe Kwara North le lo awon ko ti won ba soro o pe e fe fi babo je ni abi e fe fi negotiate e fe fi se dunadura pe kan le mo pe awa na nbe bi pe idinu te fi gberufe igbese yi e ba n fesi si eleyi ta ba de lati ka polowo oja leyin ti e ba ba n fesi seyun a wa wo awon omo oye ninu egbe oselu bi meta bayi egbe oselu APC PDP ADC nitori pe awon meji o na o jo bi pe apa ariwa ipinle Kwara ni won ti wa ti won je omo oye dupo gomina pelu omo oye yin a wa wo ta ba gbe awon meteta sira won ta le ro bi pe olomi leyin ese ona awon mejeji e ja de ka polo oja yin ara ile mo de tan e ma yi kuro be
3: ayupiya all of us.
4: Are you ready for an unforgettable evening of worship, praise, celebration, and divine encounter as the Redeemed Christian Church of God, the Master's Court, presents Worship Without War Season 4. Be ready for a night where hearts unite, voices rise, and every battle bows before the power of God. Mark your calendar. Friday, 28th of August, 2026. Time is 9 p.m. And the venue is the Redeemed Christian Church of God, the Master's Court, opposite Dangote Police Post, Asadam Road, Ilorin, Kwara State. Come be a part of a powerful music ministration featuring Ola Best, Tony Adebayo Olajide, Asoifeoluwa Odogunyo, Moses, C Praise, CMC Choir, and others. Come with your family. Come with your friends. Come expecting a divine encounter. Pastor Nat Adejuwo, Assistant Continental Overseer, Pastor in Charge, Region 4, Pastor Victor Ojukulola, CMC Pastor, Pastor E. Adeboye, General Overseer. Jesus is Lord.
5: Orúkọ mi ni Yeyeluwa Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láyé àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
6: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus.
7: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

bẹẹni sọsọsọ bayi na le ja so ninu omi e ku le gbogbo eyin ara le gbogbo eyin ololufe wa ah ani woyi jejo la so yi pe tele mi o ba gba to mara yi o ba setan na di awa la wa loni eyin na la ba lagbara lowo lo awa dupe olorun o ba se be o ba wa jan lo nte bẹẹni e je nkokọ ki olorun ba mi la kokọ olorun ba lana loni lola titi ayeraye olorun ba mi titi nbe ki bebe o to ma be to si ma wa nigba ti bebe o ba ni simo e wa to mo ma la bi na loruko tite mi emi a mo ni emi lomo won ni sawa awon ga omo ni bo eja o wi o ma ri busola isi suku kodo mo gbe ikoro suku kodo mo fa ati si ati koro bayi na la mo joran la ni le baba to bi mi lomo e yiri ewo na leto eto le yiri ewo e mo ba wa kalo

0: tó mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ lórí ìtàn àpè ní ẹyẹrẹ ẹwù òní ni ọjọ́ kẹrìnlélógún nínú oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí.
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: kábíyèsí ọlọ́ọ̀bẹ lẹ́dọ̀ máa tún kí o alàgbàgà gbàlà dan wọ́n darapọ̀ mú wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà lórí ètò yẹ ṣé òtún yorùbá níbẹ̀ yorùbá fẹ́ràn ẹni.
1: kìíwò rẹ ni bẹ́ẹ̀ ni.
0: àkìyín ìyáàfin àwásìtù àkìyín ìyá dáadáa november express ojú òní tìyín ẹ ṣeun gan-an. ẹjẹ́ ń ṣẹ́ báyìí a kí gbogbo ìdílé taiwo azan ti gbogbo ayé mọ̀ sí ògógó. ọlọ́ọ̀bẹ lẹ́dùn ayọ̀ bá wa dẹlẹ̀ fẹ́ni rẹ o.
1: àmì
0: àìsàn ló ṣe é wò.
1: orí tọ́lọ́jọ́ sí
0: àrí tọ́lọ́jọ́ ń ṣe o. ẹ̀rí gbogbo ẹ̀dá mọ́ ni ẹ̀ta àìsàn ń bẹ lára rẹ̀ lónìí. ọbẹ̀ lẹ́dùn bá wa wọ́n kálukú bá wa wò wọ́n là o. bá wa gbà wọ́n dáadáa sí i fún wọn sàlékún àlàáfíà fún wọn. ètò kan náà lè yóò ṣe tí ò ní ṣe mí ọlọ́run lẹ́tọ̀ àmọ́jẹ kélé yọ jáṣe wọn tiwa náà.
1: ta
0: bá wo ìjẹ́ ẹ̀ta ìjẹ́ ẹ̀rin ògógó ń bẹ láyé ń bẹ
1: láyé
0: bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò sí lálàáfíà rẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń kálukú náà wò ní pé ṣé yóò rí bẹ́ẹ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wo lẹ́dọ̀ ọ̀ṣọ́ lẹ́ẹ̀bù ti wù. a kí gbogbo ìdílé taiwo azan ògógó pé ọlọ́run bí lẹ́dùn ayọ̀ rọ̀ wọn lójú ẹ̀rí òkú sunkún òkún
1: akáwọlé sunkún ara wa
0: ọlọ́run bá jẹ tiwa náà ó ti dé
1: ṣèbámi
0: tàlọ́mẹ̀ntì ọkàn
1: mọ́dà
0: ẹjẹ́ ń ṣẹ́bẹ̀ mo kì í ẹ̀ka ọ̀bẹ́jẹ́ ta kápàpá kata kọ́mọ́kọ́mọ́. ẹ wà tó mi ọmọ àlàbí.
1: ọgá mi ti inú lojo ń lò.
0: a ti wá bọ́ sí abami òṣèlú báyìí.
1: ní rabaji gan.
0: torí pé arafat mi bá dákọ̀ arafat lọ́fà nílé kábíyèsí ọlálọ́mí ọlọ́fà tìlú ọ̀fà ní ẹ̀bá kíkẹ́ arafat dáadáa wọn náà darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò. ètò òṣèlú gẹ́gẹ́ bí àjọ inec ṣe gbé jáde tó fi léde wípé timetable ti jáde o. pé àsìkò ti wá sí wọn ti tú oǹkálukú lẹ̀ pé ẹ máa polongo ẹ pálántíà o ètò òṣèlú kóǹkálukú ọmọ àti ń tẹ olóṣèlú lè ṣe àti ń tí wọn ò lè ń ṣe àyè ti wá sílẹ̀ láti máa polongo
1: pé ẹ sàmọ̀sọ̀ tó bá ti
0: mú èmi lágbájá o yín dìgbà yín dàwo
1: yín dọgbọ̀n
0: báyìí ti rẹ bá lórí ọ̀fẹ́ àti dìbò fún wa àwa ará alẹ́ náà wà náà ó sì gbọ́ bọ́bá sì dọjọ́ ọ̀bọ̀ òǹkálukú òtù yáyá àsìkò ti wá sílẹ̀ báyìí pàápàá jùlọ fẹ́tò ìdìbò láti yan ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn tí ó mọ̀ sojú wa nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà sínétọ̀ àti house of rep àwọn làyè sì sílẹ̀ fún báyìí tá a bá ṣe tiwọn tó bá dórígun kan àyọ̀wà sílẹ̀ fún ti gómìnà àti àwọn house of assembly state kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu wọ́n ti léde àwọn ìgbìmọ̀ tí ó mọ̀ mójútó ètò ìdìbò tí ó wáyé àlejò wa wà lórí ètò láàárọ̀ yìí bó tiẹ̀ ṣe pé nínú ipò tán dìmú tá bá mẹ́nuba ṣùgbọ́n tá a fẹ́ lọ gangan láàárọ̀ yìí tá a fi jọ wá òun náà ni ọ̀nà wo là á gbé gbà bó o lè tò ìdìbò tí í ṣe lọ nírọwọ́rọsẹ̀ ẹjẹ́ nǹkan ṣe báyìí ẹjẹ́ àlejò mi ó bá ń kí gbogbo ara lé kábà ń dákọ wọn.
2: ẹ káàárọ̀ gbogbo ara lé pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin lónílé lálejò mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ kwara mo kí gbogbo ẹ olùgbé kwara mo sì kí gbogbo àwọn olóṣèlú pátápátá látòkè délẹ̀ ọlọ́run ó ṣàánú wa yóò jẹ́ kí eléyìí tí a fẹ́ bọ́ sí i àbí tá a ti bọ́ sí i yóò jẹ́ kó rọrùn fún wa.
0: àmì bàbá
2: ẹ ṣeun.
0: orúkọ yín sà.
2: orúkọ mi ni gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ alhaji abdul gani yusuf táwọn èèyàn máa ń pè ní alhaji gani aláwo alhaji gani aláwo.
0: alhaji gani aláwo mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi mọ bẹ́ẹ̀ ti sọ alhaji gani aláwo ọ̀jọ̀gbọ́n niyín ọ̀jẹ̀sí ni ta bá ń sọ̀rọ̀ òṣèlú ta bá ní àkàmé ní méjì pàápàá jùlọ báwa náà ti mọ lọ́jọ́ orí a mọ ètò ìdìbò tó ti wáyé lójú yín dáadáa ẹ sì ti mọ bí ti lọ bàbá ètò polongo ìbò ti wọlé dáadáa báyìí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí àgbà òjẹ̀lú nínú olóṣèlú tójú yín sì ti rí tó torí bí tí mo fẹ́ ká fẹ́ lọ àwa mọ̀ ń ṣàṣàmọ̀ kan a sì nígbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ni kọ̀sọ́mọbù ńlọrin ọmọ aláìgbọràn ní ń bẹ.
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: ẹyọ kan tọkọ dá wa lójú lórí ètò yìí tí mo sì lè sọ gbangba wálíà ni pé lásìkò tí gómìnà abdulrahman abdulrasaq ti gbàkóso ìpínlẹ̀ kwara ẹ mú ẹ bò ẹ pa ẹ lé ń bọ kò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ìtumọ̀ ẹ ni pé kò fẹ́ẹ̀ sí jàgídíjà gan bó tilẹ̀ òkọ́ mọ́. bi ita te wa toju wa ti ri baba eto si eto dibo ipolongo ti de
2: be
0: ba ti se tele se be la mo se lo pa pa julo awon oloselu imi ade adigba da wa dogba se gba se mo ka baba sasun ni won mo gbe wa ba wa se ba ti mo lo lo se be to ipolongo todun ina se bi o ti ri nu
2: e se won atokun nbi ti o ti bere won le mi na o ti wole
0: okay sir
2: ni eleyi ti amba bo yi ani igbagbo pe ko ni si isoro
0: ja gbabe
2: fun oniselu kankan
0: okay
2: e ri pe ngba ti a ti bere ijoba ni 2019 ti governor wa Abdulrahman Abdulrazak ti won ti wole si ijoba ta nse lowo yi
0: okay
2: ko si jagidi jagan kankan ko si good boys kankan tin dalu laamu ti man gba ta fe se igbo 2023
0: okay
2: e ri pe ko si wahala kankan
0: ben
2: kaloku digbo o si wole re loni
0: ben
2: ti won fi ka esibo
0: okay
2: aso ani gbagbo pe le ita wa yi na bi o ti ri nanu
0: okay
2: a lo ni rowo rose to le mi ori kini kankan te yan jasi se n get it right
0: okay
2: ko si ogun a n yada a n yobe a n yoban a n lere ni lati gba ti oga wa Abdulrahman Abdulrazak ti wojoba
0: okay
2: ilu toro ilu si ni fokanbalẹ
0: okay
2: eleyi ta fe se yi na ene kankan o ni lẹni kankan kaakiri
0: okay
2: ibi to n kaluku ba wa na ene kaluku o se
0: okay
2: e digbo yin woro e si wole yin woro
0: okay
2: o si wahala kankan
0: oda
2: tori ra man oga wa
0: okay
2: omo o ti e fe
0: okay
2: ki wahala kankan sele
0: oda
2: e seun
0: e seun alaja ni alawo lele ti je ta ba ni foro sabi awon mo gbo yin mo si n wo mu nigbagbo pe olohun je ko ri be
1: amen
0: baba eto oro selu e ja wo ipele osun o ti dibo won ti yan gomina won sugbon saaju eto dibo agbo orisirisi sele to sele ni ilu na olohun be ledumare o se mo ngbe eto dibo olo ni woro woro se e je nko gbe lodo yin bayi kini ma saba fa to fi dabe ni pe wahala rogbodiyan ma sele nigba ta ba n seto dibo lowo ti fi ma di pe gbon mi si omi oto
2: wahala kankan ti ma sele o ni pe ti awon olujude eri pe kaluku wa ni egbe to ba wu egbe eleyi o ni gba egbe eleyi o ni gba egbe timi ni o wole egbe eleyi na gbodo wole ni nkan kan ba won eri pe ka to dibo losun wahala won sele gan
0: ato sabuni
2: to po wa gba ti awon emi mi lo si te ba wa wojo gbo gangan ko si wahala kankan afita ba tan ara de lo
0: ben
2: ngba ton si dibo tan na wahala o tun sele ma aigboro eni ye laarin awon oloselu won ni ma saba da wahala le awon Kwara ti wa yi e ri pe ati dibo
1: commerce yo
2: asiti didi federal o ti to emeji bayi ngba ta wa ti wa nbe ni ijoba Abdulrahman Abdulrazak
0: okay
2: ko ni si wahala kankan tori ko si nkan ti egbe wa nse to ju pe kala fi oja ye lo
0: oda alaji gani alahun tori anfani awon tin bo ale a fe kada lu omo pe beto bi ba nbo e mo nu bo kini kan ni ipinle osun pe awon temi won lo si a kabesi olohun obi tomo re ba lo ba tin soro yi oju woni o fi wo eto oselu family ti sele sele si oju won o fi wo ka wo pe emi eyan ti o ba lo si nipa ta ba o to ka jina si enikan charges atejise kan si mi pe awon dupe lo governor Abdulrahman Abdulrazak tori pe won ni eto dibo tan se lo tan fi wole elekeji won ni boya ntori won polongo itagbangba ni oje ki wahala rogbodiyan sele pe ko si bi to lo se lo ti tegba campaign ti awon kunukun se won se won gbon na eyin egbe yin lo na se won to le se the same thing ti o ni mu wahala lowo
2: e ni pe lati gba ti Abdulrahman Abdulrazak ti wole awon ologbo kan be bi rally bi ansigba ansa o ko da ngba ti egbe ti wa ton ni konko tegbe G15 se rally ti egbe ti wa na se rally ai ri pe ko si wa la kankan
0: ben
2: kaluku nlo nlo ti nlo won se ni so awo wa ni inu egbe ti o je jagidi jaga
0: okay
2: de gbogbo e ti gbo ko si bi a se soselu ti o ni si campaign itagbangba aboro mi oye yin but o ni beyin o se se ti o ni fa wahala lowo now bi araalu la nlo campaign fun abi oro mi oye yin awon egbe bayin lo si bi kan loni awon egbe keje o so pe ta awon na dola awon oludugbo la nlo ba kini o wa fa wahala
0: abi
2: abi mo ba fe campaign ninu ile mi se ni kan wa ba mi pe mo se campaign ninu ile mi so APC o ni wa la kaka lati be ni kaka fa
0: oda ara iga ni alahun alagbe si aka labere dani ma bobon aladi galuba la wa awon eyan ti da po mo wa lori Facebook in fe menu by bi sugba gege bi enikan ti in fe da ko nto nu beere to saju o ni awon gbo n te nso sugba iki sele kan sele pe ogbon le da si ture ofini waye mo ni agbegbe kan oni ni adugbo aga kale no do meta bi pe igba mi wa kodo ki sawon oloselu ni mo daro yele bi awon omo butu mo mo hijack iru nkan baun pe ti ba se pe message oni ba se pe olohun yo oda ko nto pe olohun saanu alaja ta wa aga ka bo ti wi oni kiru e ai tese bo a se tese kan bodo re o oni se oni nfa se to ba dagba gbagbu ti se ko ni le ju be lo
2: e se o mi ori nti ye o le ju be lo
0: to
2: eni to n fun ni gomina ninu egbe kan adugbo won lo ti wa
0: okay
2: ani to fun gomina ninu egbe kan
0: okay
2: adugbo won lo ti wa
0: okay
2: se wa mo ni ladugbo won na awon egbe mi na o le yan be
0: bene
2: oh agbowo awon egbe mi o le yan be bo le egbe kan to wa gba gomina nbe yo se ni kelomi omo mema
0: okay
2: abi boya alaye mi ye
0: agbowo baba
2: awon eyan egbe ti wa to wa nbe won sa dide pe egbe ta won ni te ba gbo ni isilu ni enikan dide olohun tohun o ni adugbo tohun o APC Abdulrahman Abdulrasaq lo won ba lo n to ba si wo won lohun o se so eyan o le ba ni kankan ja tori pe n se enikankan
0: aladigani eja wo bayi ẹni tí à ń wé torí n tó jẹ́ kí n fẹ́ lọ́bẹ̀ ni ti topic program wa lónìí pé rògbòdìyàn bí ò ní ò ti ṣe wáyé
2: kò ní sí
0: ẹni tí à ń wí ẹ ládùúgbò wọn ni àmọ́ ẹni náà wọn ní ẹni ẹ làámọ́lẹ̀ ẹ̀rẹ́gàbà ni ẹ làámọ́lẹ̀ ó ní ẹni yẹn náà ipò tó dìmúnú ẹgbẹ́ òṣèlú APC kì í ṣe kékeré ó ló sì dàbí ẹni wípé ó ti wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ìsáájú wọn ni bóyá sẹ́kọ̀ náà àbí kó ju ẹgbẹ́ lẹ̀ torí pé ẹni wọn mú gómìnà láti ọgbọn agbègbè wọn ló ti wá ilé tóun náà ò gbàlẹ̀ àfíà láàyè bóyá kókó ní kí
1: kọ́tẹ̀lé
0: ń tọ̀hún.
2: gbogbo nǹkan tí ẹ ń sọ yìí game of interest ni àbí ọ̀rọ̀ mi ni n tó bá wúyàn ni ó ṣe alájà tá a wà tẹ́ ń sọ yìí ipò tó dì mú ní ẹgbẹ́ kì í sípò kékeré.
1: náà lẹ́nu náà sọ.
2: ṣé ẹ ń gẹ̀ẹ́tì mi ráàjì téèyàn bá wà nínú ẹgbẹ́ tó dìpọ̀ mú ṣé yóò wá sọ pé torí pé ilé òun ni wọ́n ti mú ọmọ òye wọn kóun wá ju pòlẹ̀ kóun ò ṣe mọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan náà ṣẹlẹ̀ ń bí kọ̀ọ̀kan àbí ọ̀rọ̀ mi òye yín but calculation lòṣèlú mo mọ bẹ́gbẹ́ mi níbi tí n ti ń lọ mo mọ bi tó dé mo sì mọ bi tí ó dé torí tí ó mú APC mọ́ wọlé ní kwara yìí tó èèyàn lè dá ẹjọ́ lẹ́yìn ọlọ́run ni interest sì ni
0: alága ni
2: APC lè mi Abdulrahman Abdulrasaq sì ni mi.
0: lóòótọ́ àti wàgbà mi ètò ìpolongo ilé ọ̀jẹ̀ fààyè gba intẹ̀sọ̀ ṣùgbọ́n intẹ̀sọ̀ ni pé.
2: ẹ rí i pé mi ò dáko pátì kankan yìí dẹ àmì mi ẹgbẹ́ APC ni mi Abdulrahman Abdulrasaq sì ni mi.
0: mo bọ̀ yín alága ni aláwọ̀ ṣé kọ́rọ́nù gẹgẹ bi won ni gomina se se eto polongo won especially ni 2023
2: amen
0: ko mari wo lowo
2: papa
0: ko da gomina fin da won e loju pe e ma se wahala isi owo mi ni campaign mi
1: o
0: ni o si ro mi gomina si wole ti o ni konu ko ho
2: amen
0: sugbon gẹgẹ bi message ten ton send ni pe o ni o le ma rorun be tori awon kudie kudie konu ko ho tin sele nu egbe oselu APC lowo yi oni boya ni ofa ye leki eto gbangbala santa ipolongo igboro ko waye tori pe oro ti di iwoju mi emi ojo papa julo baba baba ni for sai bi awon so ibi tin fe lo gan ni egbe APC ke lo fun ni confidence be tin so pe eto dibo tin boy ah mo ye won ko si nbe
2: eyi ti mo wa kin to wa the last one move say gugu awon analysis kan fo
0: emi ni ti gba be ara le ni mo fe elomi le mo gbo radio ngba
2: ti won si tun se loju gbangba yaya nbe kan
0: to
2: analysis
0: laarin mi ati awon
2: say you get it right from that analysis every p APC lo ni lu
0: eyan wi
2: ko da gugu ntin be konu ko ho konu ko every pe awon kini kan ti sele lenu jo meta yi
0: bi kini e sawo
2: abi oro mi
0: e sawo
2: awon kini kan ti sele
0: kini to sele
1: e je ka wa le o mo
2: every pe awon G15 oda yen loju pari wo diku
0: ah o diku
1: ni
0: okay
2: campaign diku
0: be okay
2: to ni won pe G15 ma
0: okay
2: bi G5 G7 ni won ni se
0: ah
2: abi I get it right
0: ti lo yo won alaga
2: okay reconciliation committee
0: ti ti gomina gbe kale
2: ti gomina
0: a se lo ri re
2: nu
0: okay
2: reconciliation committee
0: na loss o ti wa dinku eh
2: all right reconciliation committee
0: okay
2: but anything committee won balamu ha oni ko ba won lamu o ku nu egbe yin
0: okay
2: o si ku nu egbe o si lo egbe mi
1: okay
2: ada ko se kene ka di malu lo won bo le se ma wi
1: yo ba si bo won ni fe ni te lorun
2: fe ni te lorun e kan o si di malu lowo ji jade re to jade ko nu APC ko di nkan kan ku lara APC
0: ai gani eni kan da mo lodu
2: ko da mo lodu
0: sugbon yo ba ni kita ba foju re na o le gbe yan
2: a ti foju ah foju re na ru bi re so nge tere
0: nbi e lo ni eni kan da mo lodu
2: awon kan bo ton ba ku nu egbe egbe o mi awon kan be ton ba ku nu egbe alaafi awon oda gbagba egbe egbe na abi yoro mi yoyi tori ntintin bo latẹyin ntintin bo latẹyin se ngete won ba egbe na se daada won si ba won egbe se tori personal interest ti won no fi wa nbe tele tele
0: oyoju teyin fi wo
2: bo ti rinu
0: eh
2: ngba ti interest won wa wole mo se ngete won wa sa nbe e ma ri awon kankan to wa nu egbe kan ti won ba ti kini kan se nbe mo won to bo se egbe mi won ba ti kini kan san se nbe won to bo sinu egbe mi abi gbe se ma se ko
0: ka gba gbe yin oloselu ti ma se
2: lo se ma se nu ti interest o ba ti wole mo interest ti o si ba wa lara mu awa APC lo nu o especially ni Kwara Central se get it right ko ni wa la ko si fainu kan tu jade lara wa bayi
1: ni mere o si meyin
2: mi mere o mi wa rara
0: Ala Sheu Karim awon na da po mo wa. Alaga ni alawo.
2: Olohun o digbo. Ohun si wole laarin ago mejila abi laarin ago mejo. Sago kan. Ohun ti wole enu re rese ni ni.
0: Baba yin confident e nkan ba da yan loju. Yo ba ni
1: mi. Mo ni ba da ni loju amo fi n gbari n gbami.
2: Nbi Kwara State lo ngbe.
0: Eh baba be ni.
2: Eh asi ti dibo ni si to ti ye oda ada be se ndi
0: alaiga ni e ja foju wo bayi
2: se won koko kagbolago kan
0: ne alaiga ni ti nkan ba dayan loju
2: be ni
0: eyan ma wo sakun bi ti nko wo si
2: be ni
0: e je wo bayi le ti jododo oro ta ba ni tarawa
2: yes
0: en tem soro re yi
2: eh
0: serving senator ni senator tin serve lowo baba ẹjẹ wo ẹgbẹ to lo darapọ mọ bo ti le o ko mọ won ni structure ti won le any time we not baba e gbo mi bi wo le ba jade sita bi wo le ba jade sita yo leru leyin
1: wallahi
0: eni na ko sogban re o lero ti e ti nko bo yo wa ko papo mo iru awon to lo ba idi ti mo fi ni igita ba foju re na se ki se pe tori be tin so yi be ko mi tan ni ni pe gba ti edago kan kan to kabo tan
2: so o ti kagbo tun o ti di na
0: o le ti bo tan lago kan happy oro yi e come there sina do je mo re ni to ka
2: to po den da olohun bi eleyi mu eyan ko nu egbe to tobi ju se ngete
0: okay
2: o wa lo jo yin egbe ti o to nkan ti nsese fe lohun fe dide
0: eyin wi
2: bo ti rinu
0: oda
2: ti nsese fe dide
0: okay
2: ti o si ni ru eyan to gbogbo eyan ti gbogbo won koki wallahi eyan ramana brazaki ni
1: Eyin so
2: gbogbo eyan ti won ni
1: bo le se mo
2: odo ramana brazaki won ti gba
0: okay eh won ti gba
1: won ti gba
0: okay
2: so you get it right
0: all right
2: opolopo awon to si ni ti won ko jade yi gbogbo won ti pada
0: eh ro be
2: opolopo ti pada
0: eh
2: je ki n so kini kan fun I'm from Ilorin East local government
0: okay
2: mo si mole Ilorin East local government ti wa
0: eni ta n soro re
2: eni ta n soro re
0: okay
2: mo si mo kan tin sele ni Ilorin East before and immediately after
0: okay
2: to ku negbe
0: eh o da so pe te fi oju pe mimi kan o mi egbe yin
2: ni Ilorin East
0: je
2: nsa o ti ku nu egbe wa ngba ta fi wa nu egbe ti kunu ko ho wa ninu egbe ohun ati oga wa Bramana Brazak gbogbo eyan na lo gbogbo won sa ni misunderstanding
1: kan ba
0: okay be
2: gbogbo awon eyan to ni a le won ko legbe wa na tele tele ni
0: e se nta for me
2: ah ba won se nkan ka mo ye won
0: okay se pe won ni ye
2: ni word temi ti wa
0: okay
2: word temi temi ti wa gbogbo awon to je eyan Mr. Yellow
0: all right se
2: gbede
0: ta ni tun joba
2: ma wadi
0: oda
2: bu word temi ti wa
0: eh
2: gbogbo awon eyan won o pe 20
0: I might disagree to disagree.
2: I'm telling you. Okay, je kin ko so kin kan for. Ni word temi ti wa. Ta tin gburo ko ri nkan ba yo sele. Se get it. Wo won omo re tin ko ki nbe nu executive.
1: Okay.
0: Okay.
2: Gbogbo won gba ta se executive congress.
1: Okay.
2: O si nbe ma.
0: Okay. Boye fun la ori ofe anfani
2: ati. Because we know the type of person this person is.
1: Okay.
2: As man tin ko ki se je.
0: Okay.
2: Unfortunately, unfortunately, ko ti se ni to disappoint wa nu gbogbo won.
0: Ada.
2: Ni gambari wa n to ti wa.
0: Eh.
2: Awon executive to jade nbe.
0: Eh.
2: The chairman, secretary, awon kan kan.
0: Ma
2: won tele.
0: Okay.
2: Immediately won ti replace won.
0: Okay.
2: Se get it right. E wa kai awon to wa ni gambari wa. Atawon to lo.
0: Okay.
2: O to kan kan. Leyin ti ramo ni ko kale.
0: Ada eso. Alaiga ni alawo na ni alejo wa ti a ngba alejo lori eto ta pe ni irewo nti a nlo lori eto lo ni pe eto dibo polongo eto dibo o ti bele bayi aya bele obere onawo lona bayo papa lo le ti oja wa logunju ni ti rogbodiyan ti o fi ni sele ni ipele Kwara e je nse bayi awon egbe kan wa won ni Kwara Central for Kwara North Kwara Central for Kwara North. Our one is sustainability of good governance. One of us inauguration. What's inaugurated for our local government at the world executive one. Our school one Ojo Alamisi. Nani yo wa ila gumewa ni mandate all timbe ni adeta ni iloni. Awo yon janka janka. Awo ti won pe. Ti won ni won wa si bi joko yi. Bo, ben ba ni ka. No ma pada rulu we. Honorable Majid Temidire. Toja buru gomina. Awo na ni won ni ka. Eje ka go. Bi I kede won. Bo ti lo lo ki long. Oya wo.
3: In Kwara Central for Kwara North, check with what's the inauguration ceremony in Sasayanwa local government at World Executive. Don't eat your lunch, don't miss at the phone, DJ Sipo Gomine, when they're Kwara, have the bills, and the APC, Rice Honorable Engineer Sali, Yakubu Danladi, at the Google, DJ Toku, Nina Bills, and the APC, when Mugboro is in your body, keep up at the Shamanic Babet, Malam Abdraman, Abrasactic Besson, when they're Kwara, and see your body, when they test you on day 27 August 2026, no wire, no mandate all, at the Taranda Bout, Ilori, when they're Kwara, Bella. agomewo owuro special guest of honor right honorable engineer Saliu Yakubu Danladi Fika Kwara State House of Assembly to tun je olujije sipo gomina Dr. Lawal Olalekan Olorun bebe Kwara State Honorable Commissioner for Education and Uma Capital Development ni guest speaker father of the day Alhaji Mustafa Kobe permanent member 1 Kwara State Teaching Service Commission mother of the day Her Excellency Professor Mrs. Olufolake Abdulrasaq the Kwara State First Lady chairman of the day Alhaji Baba Abdulrahuf Abdulrasaq convener Abdurrahman Abdulrasaq support group chairperson of the day Honorable Awanuru Honorable Commissioner for Finance Kwara State labi awon olugbalejo ojo na Honorable Abdulrahman Babatunde Lada Alaga Ijoba Bile Ilorin West Honorable Abdul Majid Odo Alaga Ijoba Bile Ilorin South Honorable Lukman Garba Agbelere Alaga Ijoba Bile Ilorin East Honorable Yaya Musa Alaga Ijoba Bile Asa olugbalejo agbo ojo na Honorable Obamagaji Abdul Kadiri House Leader Kwara State House of Assembly peju sibe ati atileyin yin se pataki gbogbo yin la pe a o ma reti yin o
0: Oh, ona ni o Kwara Central for Kwara North ikede le ti gbon awon eni bi eni eyan gomina ipile Kwara iyawo gomina gbogbo awon Emirate Council chairman gbogbo na ni won ni wo peju sibe eh ni ojo alamisi
2: awon na wa nbe
0: eh na wa nbe
2: Kwara Central Elders Campus
0: won pa wa nbe so Alhaji Honorable Abdulmajid Temidire ti won je aburo gomina awon na won ni ki a ma lo gbo e fun ara yi ko je bi eyin o si je to baba ko to di pe a mo tesiwaju e je nse bayi e je n ki alaga ijoba moro local government japese moro local government you know a mo soro aja Miriam Abdul Wasiu awon na ni special prayer kan ni moro local government pe ijoba moro local government won pe 50 years golden jubilee awon na ni ola ode ojo tuesday o na ni o waye ni ojo tuesday 25th of august ti won ni special prayer ti o mo ifudi gobili aki aja Miriam Abdul Wasiu o ma tayo pe won ku mura na wo ola olohun yoba awon na pe eruja moro local government secretariat won ti won gba yala ye obi ti ti eru ni ola e je nse ba ko to di pe a to lo lori eto e je ki nse bayi Olorun Eleduma na lo ba tin dani ti si pani awon idile alate won ni awon ka ba won kede pe Alhaji Saduddin Imam alate ti won je chief imam masalasi abayawo baba ijade laye Olorun Eleduma ko je kalike amo da fun won Alhaji Saduddin Imam alate ti won je chief imam masalasi abayawo ni lu lorin won jade laye baba ngba ta ka ojo ri won anje omodun metadilogota 57 years about dagba pupo na tumo fida prayer yo wa lojo alamisi ibakan na ojo alamisi ni fida wo waye laago mewa aro ni ile alate ni abayawo ni lu lorin eje mo ki Alhaji Bolaji Ibrahim alate ti bo we mo si bj emi amọ pe ni olu omo fun gbogbo abayawo abeyan ba ri bitin catch us so bayi eko si bi arugbeyan ti dagba to teyan fe ko jade laye sugba do atangba na ni ko waju omo keyin keleyan omo si waju bo te pe boda ni egbon ni asaju ni imamu je fun bj Bolaji alate aki eku roju oja Alhamisi na ni fidawo waye aki gbogbo dile alate labayawo pe eku roju ajo peju pese toba de ojo Alhamisi ni la late ni abayawo ni lo ni toba de ojo Alhamisi to ara ga ni ko to di pa mo tesi waju pelu awon akede to ku ebi ati moro de ta menuba ebi ti mo fe lo ni isere
2: ebi to ba wo ko lo
0: baba election ti mo
2: bene
0: asiwaju Bola Ahmed Tinubu
2: yes
0: gomina are orilede
2: bene
0: ayan gomina ni pele Kwara
2: bene
0: eni te menuba yi eja wa wo won ninu egbe tan lo senator na fe lo dibo fun governor Abraham Abdulrasaq to je gomina ipile Kwara lo bayi awon na fe dije gege bi senator ni Kwara Central e ja gbe osumon le mejeji ba da mo tele ka ni in to sele yo sele boya iba ka so pe iba ro fun gomina lai ni alatako kankan sugbon o tin foju han pe gomina ti alatako to lagbara kan lati dibo Kwara Central gege bi senator oju o le fi wo pelu dibo ti mo yi
2: e seun adupe lodo olohun eyi ta tin so bo tele na la join mi leyi
0: okay e join
2: ani ta o ba gbagbe mo ti so ni sin na
1: okay
2: ipe eni to ku onu egbe APC ko ni APC la ko tu irun kankan
1: lara
2: APC ti o ba turu kankan lara APC irun wo ni o tu lara ani ti o dibo senator ni abe APC ti mo ma ni
0: okay
2: en wi ko
0: ada
2: oyi si wo ko ojo emi ko ba mi wi
1: e mo pe alaji wa so le kan pe igi ta ba foju re na a ma gun ni loju ba mi
2: e bi so wi pe awon igi kan be te ro pe won lagbara ani won o lagbara
1: beyin se so
2: ko si eni ti o bi ti abdulrahman abdulrasakin kwara central
1: oda
0: okay
2: ni kwara central ta wu ayi o pelu ise ti amanu si ni kwara central yi o se bi kwara central se ri tele tele ni ise owo abdulrahman ni o sise fun na o
0: e bo e do na awon kan mo ni awon eye saba wu dada to lo se lu se o won ni to ba dasu ko dibo to ba wo kaluku ni ma se won e wo dada
2: dada teyan ba se ni ma ba ni gbe ka mo paro gege bi oro to ma so ka fite kankun
1: ayo te ga ko
2: governor abdulrahman abdulrasaki try ni kwara central
0: okay
2: ko sin tin fe nbe ti o ni rigba olohun si ti ni awo eyan afiran re gani
0: okay oda e je sare mu ele
2: tori
0: honorable abdulkawi olododo
2: ben
0: honorable kawi olododo
2: ben
0: awon ni won fe lo soju kwara representative wa ni Ilorin East and South local government gege bi amofin ni ilu Abuja opopopo ayan wa wo pe ah honorable abdulkawi olododo yi pe won ba ma je o lo house se bi mi ni commissioner tan se won sise gan enu kan ni pe commissioner na ni o gbe won se ti won lo se pe ni o fi je ko ni ori ofia ti wole gege bi honorable ni house of rep Abuja oju o le fi wo ti honorable kawi olododo
2: number 1 and temi o ko dupe fun governor abdulrahman abdulrasaki
0: okay
2: mo ba dupe fun olohun
0: lori
2: mo pon awon ton ba dupe fun olohun pe olohun fun ni oye ati ma pupo
0: okay
2: he is very very intelligent
0: sawo
2: Ilorin East Ilorin South federal constituency be mi ti wo olododo to mo is the best candidate
0: fun ipo
2: tested and trusted for House of Representative
0: representing Ilorin East
2: and Ilorin South local government
0: honorable Abdulkawi
2: olododo
0: okay
2: o ti sere
0: okay
2: o to di commissioner
0: okay
2: o se oga kwasip
0: okay
2: ko to do oga kwasip ko ti se nnu gbogbo awon ipo ipo ipo ipo tin se yi gbogbo e lati ri o se daada
0: okay to enjoy your way honorable of kawi olododo nisin gege koso la won o wole gege bi house of frame ni Ilorin East and South local government
2: je kin so fun syd governor governor Abdulrahman Razak senator Kawi Olododo House of Rep Mukhtar Sagaya House of Rep o wole
0: ada
2: koro
0: koro e je won lo bi te lo syd te da ko e je awu dada Kwara North
2: ben
0: Kwara Central
2: ben
0: Kwara South
2: ben
0: e da wo pa awon egbe ti en so won bo wa lati Kwara South Central ni won ti mu yan. Egbe ti won mu SYD ni Kwara North. Ibo election ti n boy oju wo le calculation wo le ro pe o fun ni confidence lori SYD. Yakub Daladi pe yo wole gomina labe egbe osele APC ni pele Kwara.
2: APC. Egbe ti n se ijoba lowo ni.
0: Eni.
2: Yo koko lagbara. Ka won kan to wa de lati be nothing.
0: Okay.
2: Kwa la won da APC no
0: okay
2: see you get it right
0: all right
2: ya pupu daladi o wa lati Kwara North
0: okay
2: awon Kwara North o ni yeyan buruku ko mo wa wo ko mo won fe je gomina te je pe leyin gba ti saba ti je e wo ye odun na o
0: okay
2: see you get it omo Kwara North won a fakale won wa binu binu won a ni dibo fun
0: okay kaba 100% Ibo Kwara North o wa fun SYD confirm by 100% Kwara Central ti Kwara South
2: Kwara Central so get it o ni won believe pe o lagbara ju
0: okay
2: o si depend bi on kaluku ba se leyan si
0: okay
2: ni Kwara Central koda baba pinpin lawon mi awon mi
0: ke
2: se pe egbe kan egbe awon mi
0: all right
2: so get it ko si bi APC oni ni more about 365%
0: lati fun SYD ni anfani ati wole gege bi gomina be grosi lu APC Kwara South
2: ngo a lo si Kwara South
0: okay
2: kan o kan la won ma se no ba joko nisin awon agbalabe agbe o pira won jo
0: okay
2: o si wa o fu ipe ta yan ba jule fun Kwara North tan a leyin ti ka ro not ba lo tan o ye ko le tun dodo awon
0: pe suru ta lojo ni lodo ta won pe Kwara South awon okun Kwara North pe bi Kwara North ba se tan o yo pada si Kwara South
2: don ba ko tun okun Kwara North nisin Olorun fe kun Kwara Central aboro mi oye ti Kwara Central ba tun lo lodun mejo ku si o tun le Kwara Central tun le yari pe awon o tun tun lo si
0: okay
2: ideology ni calculation ni
0: okay so in terms of one pe ati Kwara Central ati Kwara South ati Kwara North SYD ne on kaluku bi ni pe awon mo di gomina
2: oh gbo ipolongo kan to polongo nisin
0: e sawo
2: Kwara Central for
0: ani ara le ti e ngbo wa den to se bayi to di pe a mo tesi waju ah awa ni yu aye alaja alamata yu aye wa faari lorin second edition re lekeji awon na ngbiyanju yo wa le yo wa ye laipe ni ojo Sunday ti se on the 20th koyen 20 of September ni o wa ye se 20 ni sha
1: 20 of September
0: ni IDPU national 20 ko 28 ni o mo jeun at ni 24 okay September lo so
1: September 20
0: Faari Ilorin second edition yomo any Sunday 28th of September ni IDPU national secretariat ni ago mewa aro pelu asedimore alaja ramat yu aye ti won je gomina fun gbogbo egbe Ambrod ni ipinle Kwara ana npe tolori telemu pe ka jo peju se bi second edition Faari Ilorin won eleyi ti o waye laipe ni ojo kejide logbon ojo Sunday lo bo si ni September ni national secretariat IADPU ibe na ni o ti wa ilago ma mewa aro aki iko ramati yu aye lapapo ati gbogbo Ambrod fun ipinle Kwara Ambrod
1: for some reason
0: to eyin ara le a ni pe lati si oju opo le sugbon ko to di pa si oju opo le alaje gani alahun ibi ti ati lo ta ti be eja pada sibe
2: to
0: awon message ti mo re lori Facebook on fini ko fini laya bale popo sa won ni ogbon o leda fun eto abo ti security ofin tori ijoba tin be njoba loni lo le se keto adibo won lopolopo gba ki se awon oloselu ni won ba darogbodiyan le pe awon omo bi ma ajaki e papa jo bi ti campaign ba tin waye awon araalu wa ni eda kun kekere nta awon awon la won dibo awon oba yin ja awon ba yin mu sugbon bo ni kan mo ma fe mi awon iyan awon sofo to ba dijo campaign pe iyun la won fe ke da ko e ba won ba gbogbo ara ju soro lori now
2: as you mo to fe mu ope mi wa si odo lohun mo si fe dupe fun governor Abdulrahman Abdulrazak
0: okay
2: nbi ti won ba oro eto abodi ti eyin na ba wo yi dada ẹni pe lẹnu ọjọ mẹta sẹyin nisin ọrọ a n gbe ni a n pa ni a n se kini kan ko dinku ọrọ awọn ọmọ ti wọn ti ko wọn ti da wọn silẹ ọpọlọpọ wọn n bẹ ni general hospital nisin ti wọn n gba tọju wọn si n gba iwosan si I n get it right ti ẹ si bawo n ti a ti n sebo lati 2019 2023 ti o fi wa wọ 2027 yi ẹni pe ko si gbo kan ta n di ti ma n fa wahala lọwọ. Ti ma n fa wahala lọwọ o si da mi loju pe ba se se eleyi naa nu despite awọn ẹgbẹ mi wa ti wọn dide pe awọn fẹ ba wa fa despite tori awọn o ni gba ọmọ bulaye a ni gba gbogbo nkan bulaye lati le sele njẹ gbọ kila fẹ para wa sise tori ilu
0: abi eyan oloselu o wole idibo tan ta ba dale paralu ko ni tan le
2: ta ba believe pe ka ma para tori igbo ni ta ba para wa tan ta ni mo se lu le lori ijoba won ta no fe se le lori anfani ta ni ko je olohun ni pa le ko kan le ko
0: amen bakan na e ri won ni honorable abrafi wa jakaye honorable doctor Abrafiu Ajakaye ti won fi gba kan je akowe agba ni ile ijoba ipinle Kwara mo gbe to ka ro tin jade awon na ni won lo soju gege bi house of rep Labuja labi agbosilu APC awon ni enikan ni ojogbon ni won o mo we ni won sa won le so selu bayi mo ni ah e di en bala gari ala
2: lati gba te mi ti ma Ajakaye o selu ni mo ni o selu ni nsi
0: okay ehn
2: se en get it right agbo odo dele belgo re lo wa tele ti so se
0: okay ki ti ah ki sasawo barun
2: ki sasawo
0: okay
2: ara wa ni
0: okay
2: mo to wa dodo abraman abrazak I po to wa fe lo fun ipo to to si ni tori mo mo pe gbogbo yin na le ti ba se ri e mo bi la kai re se e mo bi irungba re se ri e mo bi ru eyan to je ti ru yin ba won si asoju sofin
0: okay
2: ni house of representative representing
0: Feludun Feludun Oyo Ofa constituency
2: orimbo wa fun won
0: a du fe lowo lohun honorable abrafi doctor abrafi ajakaye ke won e ri dansokuto alasofi atin rowo yin e ri nibi oro dedu ojo ti lo e ja se oju opo boya a lo re ofe ati gba ipe kan abi meji number 30 mo wa si onlele
4: 091-366-5569-52
1: Ẹ kú ètò. Ọ̀pọ̀ ẹ̀ ti pè.
4: Amen. Ibrahim Ajẹ̀nàkú láti Fágbà Lálágbàdo.
1: Ok, báwo dá sí.
4: A kí ẹgbẹ́ kú ètò àti káwọn àlejò tẹ gbé wá. Iṣẹ́ ìṣẹ́ ẹni kọ̀ọ̀kan ò ní dìbàjẹ́.
2: Amen.
4: Mo ké ti ṣe púpọ̀ ṣe rí wọ́n ní inú-ilé kẹ́nu lè ṣe ní. Mo ṣẹ́ báyìí ti máa múrò níṣẹ́ yá. Ní tí ó tẹ̀ wọ́n. Ní gbogbo kíkíbi lé mi o, èmi orí ṣó ló sì rú o. Àmì mi sì máa ń sọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní táìmù ta wà yìí. Bí èèyàn ò bá kí ní Ọlọ́run bá kí ní. Mo wá gbà nínú àdúrà ní gbogbo kíkíbi tẹ bá léwu kẹjì lẹ́nu ìgbò. Ní Kwara State, owó kúrà yìí fún ní Kákẹ́sọ Kwara State táwa wá ọ̀nà owó bá wa fún mi. Èèyàn kọ́ Ọlọ́run bá ni. Bí ẹ bá wọlé ní ìsìn ọlọ́run ba ló fi yín síbẹ̀ ní kéèyàn tó ti ọ̀nà òbò ti sànú yín tó ti dáàmúdé ẹ̀fẹ̀ bò kìkì lẹ́mọ̀ lẹ́gbẹ́ tó.
0: Gẹ́gẹ́ bí èròǹgbà tí wọ́n ni wọ́n fi pè sórí ètò láàárọ̀ ẹ jẹ́ àwòrán tàlẹ́ni tó tún wà ní ojú òpó èèyàn ojú ni o. Hello, ẹ jẹ́ ń ṣe. Hello. Ẹ káàárọ̀ kí ló kọ́ ibo lẹ̀ tí ń pè?
5: Ẹ káàárọ̀ èmi orúkọ mi ni Àyìndé Abdulwahid láti Adabata. Ẹ kú ètò Ọlọ́run níjẹ́ ó bàjẹ́. Ọlọ́run bá nínú ètò yìí Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ti ṣe àti mọ̀ lágbára
0: Ọlọ́run.
5: Fẹ́ rí àwọn APC ní fẹ́ kú ìṣe àkíyèsí.
0: Fẹ́
5: rí ibi yẹn máa kojú rí náà ó lè gbìyàn ṣubú o. Lọ́wọ́ tá a wà ó ràyìn táwa ẹ̀sìlẹ́sì Kwara ni pé ó rẹ kébi ìṣọ́ máa kún sí ni. Ó gba àwọn tí ń lọ èèyàn tó fojú di o. Kódà èmi tí ń sọ̀rọ̀ ìtaríkọ náà ni mí. Mo níye èèyàn tí mo lé kándìdìbò fún APC tí mo ṣe èèyàn máa dúdú ìṣe ní kankan déèyàn mọ̀ mí yìí. Sọ́ọ́ni mú sọ̀rọ̀ pàápọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀ ń sọ pé ẹ̀ mọ̀ pé èèyàn lọ.

0: tọ mo tun ti de nu eso baba abeji yin tun ti de idowo omo ladejo yin yen ohun lo tun ti de yi mo tun ti kale si lese alalubarika yen mo ti kale si diamond fm 88.7 oni tun lojo aje mi ran a tun ti bere ose tutun yen niyan o ibi ti wo ba wa so tun ti fose le olohun lowo so o ti ko gbogbo aniyan re so o ti dale lowo ebe tun ti bele ba mo tun ti bo senu se temi niyan ebe ba wa go ba e ri pe ati bo tun bo sowo osan beyan ba ti e ti wa mo se re nse na lati gba ti le ti mo titi da koko ta wa o ye ko ti tun ro ero re pa ko ti tun ro nu re pa ko ti mo pe yes o ye ko won ti wa lenu se mo ki gbogbo yen lolufe so baba abeji iduwo omo ladejo omo logbo mo so ajile temi agbe tin je ka ka to mu ko yen gan sekere wa yin ni e wa kan fidile nkan e ma gbe ku o nbe 88.7 yen oni ke jajo mo gbo ko mo lo lalala ko mo fo loke ko mo ho yayaya bi omi gbona ko mo ho yeyeye bi ni ruki lo gbe wole loni
1: o o ni ti mo sa nwo mo te ti san lo ijoko pe to la la la la la ko tu wo la la la la
0: ko mo ho la la la la ko mo gbo ko mo
1: o fe ro ka bi te tin je kaka to mo kan yen kan
0: ibi ti sound nkan ba tin ho gigigigi mo yo mo ho la la la la le ti bi ba
1: la la la la la ati lo
0: ewo e ma gbe ku nbe ibe na ni ke wa ibe ni ke jo duro si tori ile se alalubarika yen ile se ng technology atoti gbe fe atoti gbe lori eto loni to pe gbogbo ojo mejo ohun la ma fe ka won lolufe wa ani ke tun ma gbo otun lati le se g technology gbogbo yin lolufe wa pata gbogbo ojo mejo ohun la ma fe ke ma ri ohun otun ara
1: ka sa ma darapo mo wa ka ma gbo kini to tun wa nle
0: ke ma gbo kini latest to tun wa nle ni se g technology tori pe lakoko ta wa yi be eyan o ba lo pelu to ni se pelu technology
1: wallahi
0: en se ra re ni oju kan ni o wa beyin o ba si ku oju kan ibe na ni o wa odu adagun re ntan ba ri na ma da si odu adagun ni ke mo run to da jade e ma wa loju kan ni tori ki eyin olulufe wa mu ba wa loju kan ke le mo to ba igba mu ke le mo to to ati to ye ohun lo je le se ji technology ko wo sosusun ko ni o ya secret gbera nle bola omo lawu yi o ya
1: gbera so
0: e ja mo omo nigeria mo gbo
1: aja wa
0: e ja mo omo ipinle kwara kan mo mo awon ma lu lorin eje won ma gbo fa
1: o to di je kan
0: ma ye won fa wi pe le se g technology nbe lorin fa gbogbo to si ni se pelu eron solar ohun la se kini ohun la ta nbe to mo ki yin kabo e ku joko e ku kale emi ni kokko mo wa lori eto e ti ma gbo eye ri oto
1: awon se kini lori e wo gogo e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan o ti ye ke ti mo pe ati secret one ati ladede wa bola ayalawoye a o na la ntu gbogbo e kabo
0: mo mọ pe ngba ti a ba fi beto debi kan
1: bawo
0: engineer o ba de ba wa mo mọ pe kayode
1: omegbeyemi
0: onu o se kini
1: onu ba wa lori eto yi
0: ki la tun wa gbe wa kini a nta ta tun fe keyin lolufe wa ke tun mo janfani loko kan ejeji oni lati le se ji technology ki la mo ke ta nta gbogbo to ni se pelu ero solar
1: ki lo wa nle
0: se ti solar inverter o ni ka so ni o wa nle se ti solar freezer o ni ka so ni
1: solar street light o mo wo pe mo mo like lati ma tenu mo
0: e mo pe
1: ebi mo fe mo nle ni gbogbo agbe pe ha o kun kun parada
0: ah odangu
1: won awon kan ti mo ro pe won fe gbe wa wo studio ba
0: pa fe
1: awon pe kini ijora mu
0: awon mo ro pe abi ka gbe won wo studio ni be ba si ko le wa lori
1: wallahi
0: e le sort
1: e le sort
0: e lo gba
1: e ya jere ni
0: olohun e le sort ba won la fi so fin yin pe to ba je ti solar freezer
1: beni
0: o le fe ra
1: o wa nle
0: e ri pe iye ti daruko we be solar street light
1: o wa nle
0: gbogbo eyin community patapata gbogbo eyin agbegbe patapata
1: ti
0: je pe te eyin ba ti wo adugbo yin latago meje yo dabe ni pe eyin wa nlo kokoko
1: brim
0: eyin e se kini e lo sile se g technology e lo ra solar street light
1: ke te tan ba ti se yen adugbo won ti dilu ebo
0: ke mo olohun
1: eh o ti dilu ebo
0: e mo ya photo la le ba gbogbo mo kede
1: yo se tan tan tan ti gbogbo
0: yin pe bo ni location yi
1: e ko ye mi to
0: where is this location
1: e ko ti e wa ye mi
0: won nu wa da won lohun
1: eni ko wa so pe on le go sinu gbo kan ko lo nje kidnap ori won fo
0: o wa ni US
1: nibo
0: o lo wa ni USA
1: USA ni lati gbo wa
0: United States of our area
1: o tori gbe USA si ni le oto United States of our area
0: olohun USA
1: o ri gbe kale
0: o lo wa USA ni e to wa je pe awon solar camera o le fera lori sirisi
1: technology
0: ti o ni lo wi pe igba ti na ba wa ni camera yo
1: se
0: e ti o ba solar sise o wa nle to ba je pe oven lorisirisi o nle fera gugu e pata te ba dele se ji technology e mo ba loko kan ejeji
1: e tete e tun mo duro wi pe mo fe foso o in kini kan o eh washing machine mi o abi boya kini kan o se mo bo wa si ji technology
0: se kini n ba wo leru ti o fe ko mo lo washing machine bo se ko mo lo
1: o ye mi to
0: ina abi pe to ba ti lera units so repaid there
1: o ti fa lo
0: yo ma komune
1: o ti fa lo
0: iwo lo si le se ji technology
1: eba
0: washing machine ta wo ta fun e
1: eba
0: wa ri po wa compatible pelu solar
1: ti o se pe o dupe fo lohun
0: pelu prepaid meter re wa ri pe ko ni consume unit
1: bene
0: bi awon mi se consume unit
1: ben
0: lo si le se ji technology eto wa ladoju ko owo ni boys
1: ben
0: legbe eco bank
1: ni taiwo ki
0: ma gba be lo
1: tara
0: sa to ba ti debe iwo na o mo pe rere ona na ba mi wa ma pe olohun fi ran awon kan ju awon kan lo ability o yato si ability
1: abini bi yato sa ability
0: ability ben ni
1: o we se edona se owe oyinbo ni abi owe yoruba abi owe abamoda
0: abinibi yato si
1: abi edona abi karan se so mo baba ti se akoba wa da si tin be nle yin di
0: ti
1: sa si ti sa so ko ti sa mo we
0: oye
1: o wa le gbo debi ta sunday
0: abinibi
1: o yato sa ability
0: olohun ba mi
1: ko lo wa ninu google ko fi google wa
0: ko fi wa
1: o wa no dictionary yo ri tumo re
0: eni ta pe yato se eni to fagiri wo nu re olohun ba mi pe ji technology ni
1: o pe ni
0: o fi se solar ran o fi se kata panels o fi
1: olohun
0: awon se kata electronics ko wa to wa compatible pelu solar
1: ji technology lolohun firan
0: firan ji technology ni e wa lo le se wa to ni se pelu ero solar pelu panels ni atawon inverters lori sirisi pelu awon batteries lori sirisi ko ba je solar fan le fera ni ko ba je solar freezer le fera ni eyen lo si le se wa to wa laduju ko wo ni boys
1: be ni taiwo ki
0: legbe eco bank
1: eba
0: ni taiwo ki yen tabi ke ma pele se ji technology si o ya go
1: bai
0: e ma pe won ni sin ni
1: bai
0: pe lori radio ni diamond
1: fm le tin gbo lowo lowo
0: le tin gbo eyin na wa fe bere pe o da o tin ba ni ru nkan bayi ninu le
1: bawo mo se le se o
0: alu ni fi mo se tin ba fe ra freezer yin temi ni o mo ta nkan
1: tutu olodum pa ji tech fun wa
0: e pe won sori ago won
1: 070 37 37 37 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
0: lori social media gbogbo yin pata e ma pele seji technology e ma pe won lati kogi mc diamond e ma pe won ile iwe kogi state university won ni lo installation ti o gbogbo awon laboratories
1: ah keda kon kenji technology nse
0: gbogbo awon admin office yin pata e ma pele seji technology eni kan ma ku bo won ko wa lagbara lo
1: le ma
0: aderemi adego ke
1: aderemi adego ke remi domi Remi Domi, Remi Dodo. Oda Aderemi Adegoke. Okay, o ti wole, o ti wole.
0: United ti mo pele se G Technology, ile se yin awon ero te nlo, te fi se awon furniture te nse yin. O ni lo keyin o nina loore. Te yo fi le buy igba mu. Se awon wardrobe tan se nsin ni. Se awon bed tan se nsin ni. To je pe awon eroja furniture te nlo, ko gba keyin ma lo awon so aye ijon.
1: Eyin na.
0: Awon to nlo ina.
1: Ito ba wa invoke na le yo blend
0: sibe.
1: Je
0: lo so fun won pe e nilo setup ti o gbe gbogbo awon ero yin
1: ti o gbe gbogbo ero lowo kan
0: e lo sa fun won lowo kan iwo wi be jikten yo se kini yo se be bo je niyan
1: o wa ngbo down logun
0: engineer mi ti wa ni lagbara e ri pe mo so pe mo mo pe
1: engineer detan ba wa lori
0: eto mo ti ba wa lori eto e ri pe gbogbo ni abalati product ati services wa ati number lokokan ejeje sugbe engineer mi o tun lo
1: awon o tun wole engineer na kabo all the way from Canada awon ti tun de bayi sori eto e kabo engineer maru
0: e ja gbo lati odo tin yin
2: e se won dupe atokun gege bi esin so lati aro te ba dele se wa ni G Technology to ba se to wa ni adojuko MTN office ni o bo se to wa legbe Eco Bank ni o
1: Taiwo ki na gbogbo e wa
2: bi ta ba wa ko si inte ba wa de odo wa to nje electronics to nje solar to nje anything gadget electronics ko si inte ni ba ni odo wa mo ma pe gbogbo e na le ti fi enu ba ni ate kan but ki a ma fi akoko si ofu gege be si mo pe a ma da won ara le awon users wa ti won lu solar a ma da won leko nipa solar so most times ni pe ta ba de boya a fe install solar awon solar user ta ba fe install won mo beerin pe e da kun se orun to nbo lati uri panel yen so mo ngbe yan so in short
1: o di nano
2: most won ni knowledge yen pe yeah, orun to produce ti panel produce yen o da gege bi electricity nani te ba to ba kan yin la ju o gbe yin gege bi pe ina nepa gbe yin
1: lo so yan no
0: to mo pe nkan si
1: e yo gbe nkan de
2: most awon eyan bi won se ma nwo mo kan mo won pe ah panel yo kan a ko ko ni
1: gbe se borun ni
2: ah bi panel e ba sin po si bo sin gba orun sara si be ni o si gbiyan si nitori most mo foju di bi pe ba ko si into the gbiyan
1: mo ja tara wa
2: awon elomi mo won pe ati won ba ti fi gbe inverter le inverter lo nso orun di ina ne
0: ko ba si electricity
1: be ni be ni opolopo tun ko gbon si bayi o
2: mo wi pe orun ti panel na produce bo ba si bi voltage e ba si lagbara si o le gbiyan ki won mo fi siri rara
0: to ona ni e se kini o let it go yen talabi yo yin solar awon ti secret ni America gbogbo awon investment te gbe kale lori lede Nigeria ja lo install solar sibe ko je pe kale mo
1: ki gbogbo e ki gbangban to le mo kan si
0: awon investment te gbe kale ni Nigeria ja lo ra ka lo sile se technology ka lo ra solar camera
1: e
0: to le turn 360 ti o ko gbogbo environment
1: ti o mo cover gbogbo e
0: to je pe
1: e de ma ri gbogbo bo se nlo
0: yo ni solar talabi so ngbo to je pe nbi to wa nile okiri yen wa le mo gbogbo to nsele
1: ni
0: investment re
1: ni bi ti Nigeria yen
0: ma ja go e ja se kini ja tete lo sile se technology yala e to wa ladojuko owo ni boys legbe Eco Bank abi ka ma lo e to wa ladojuko MTN office ni Taiwo
1: kan
0: tabi ke pe won sori ago 070
1: ajo
0: ki lo sodo engineer Latiano olodun lo man tan lo la 30 no
1: e ja gbo Latiano ina ni Latiano no ko na ogbori wole
0: oya kile tun mu wa fun wa
3: ma se gan ni atokun eto ni afikun si nkan ti oga mi so ni egbe mi bi biba yin se yi awon idanileko ti a nse fun awon eyan ni ori eto yi ke ko nse fun boya pe ka awon eyan ko gbo ki won ko fi ko ta danu abi pe ki won ko gbo lasan eko ni nkan ti a nse ni ori eto yi nkan ti oga wa to de fi je ko to fi ye wa lati le ni pe awon o se kini lasan fun pe boya tori ka won ko ma ra ja o ni pe awon po tori kenya to le so pe eyan fe wa ma se eto lori radio program lati wa ma da won eyan leko ti ke ti se pe normal eyan ma ta je bo nkan te to ba fi le je pe boya primary reason te yo fi wa si ori radio ni otolono ta me gbe gba lati fi ma fi seto sugba before we embark on this journey ki ma so yoruba lo ko to bi pe a bere si ni ma se awon kini eto yi awa na a ti se due diligence wa lori awon feasibility studies awon ati wo awon ayika ati bere kakiri ati wa ri pe awon eyan ni eko nipa awon kini solar setup oun lo wa bi idi ti a se n dawo eyan ni eko yi dandan ko ni ko ni solar setup ko to di n pe gbagbe eto yi fun dandan ko ni pe ko je n pe boya tori pe o ti wo pe o ti mo nipa eto yi o ki n se fun e abi iwo wa wo pe boya pe ki gan nkan ti won se nibe ko ri be o everybody ni eto yi wa fun tori pe kini ba se bi gbogbo nkan se ni nkan to da na ni ni awon kudie kudie kudie die wa be awon kudie kudie to wa be yi ohun lo bi ta mo fi wa se kini ta fi wa sori eto ka wa live ma se kini ka ma fi mama je ka won eyan wa in on a safety precaution. Come on, from my Jacka, on the safety side. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá mi ṣe sọ sí oòrùn tó wọlé látara pánẹ́ẹ̀lì kò ń ṣe nǹkan tó yàn fi ń ṣeré o nǹkan tó jẹ́ pé táwa gan bá ṣe tán fúnra ara wa táwa bá ṣe kinní ta bá kàn fi kọ́lọ̀ méjèèjì mi ò fẹ́ máa pé jù táwa fi spark ẹ̀ mọ́ra wọn báyìí ẹ rò pé iná wẹ́dà ló ń jáde ni.
0: Wáyà tó wá láti orí panel lókè kò ṣe fẹyín já.
3: Kò ṣe fẹyín já.
1: Bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ èèyàn bára rẹ níbi tẹ̀yìn
3: òòrùn. Iná tí ń jẹ plier lẹ́nu ẹnu bí plier ṣe jẹun ń jẹ plier lẹ́nu tó jẹ́ pé tó bá pẹ́ ń bẹ̀ ó lè gan mọ́ so and those are the things tó jẹ́ pé a need láti máa jẹ́ káwọn èèyàn máa kọ́ máa mọ̀ sí so bó ṣe rí nìyẹn.
0: Ọ̀gbọ́n ni ẹ ti gbọ́ yẹn.
2: So àwọn pààtì dangerous pààtì sọ́là ni àwọn pààtì rẹ̀ là ń sọ fún yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ ni wípé kí a mọ overload inverter wa. Orísìírí nǹkan ló lè develop láti bẹ̀ yẹn. Ara rẹ̀ ni pé ta bá overload inverter wa o lè máa heat. Tó bá sì ń heat ibẹ̀ lẹ́rìí ti rí pé wáyà méjì melt papọ̀. Smoke díẹ̀díẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde. Tí ó fi wá di pé iná ń jáde bẹ́ẹ̀.
1: O di tó tọ́nu.
2: So àwọn dangerous part tí àwọn customer gbọ́dọ̀ mọ mójútó nìyẹn. Another one ni kí wọ́n mọ lo cable tí size rẹ̀ tó size installation tí wọ́n ń ṣe. Another dangerous part tó nìyẹn. So ó da kí wọ́n mójútó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ta mention ni orí ètò lónìí yìí. With that, wọ́n fi mọ̀ pé solar system àbí solar installation ó ní àwọn dangerous part àti aspects tí wọ́n gbọ́dọ̀ mọ focus.
1: Ìtumọ̀ ń tọ́ jáde nínú kinní yìí tá a bá ní ká wò dáadáa. Yàtọ̀ fún wípé ẹ wá sí iléeṣẹ́ G technology ẹ wá ra ntẹ bá fẹ́. Àwọn náà ti tún gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ báyìí. Ṣé a rí pé tí G technology tán gbé wá fún wa yìí ó kọjá pé ẹ wá rajà nìkan.
0: Ara ọ̀tọ̀ ni. Kẹ ẹ má wá rajà nìkan kọ́ ṣùgbọ́n kẹ ẹ lè mọ̀ pé ntẹ gbé dání ó yẹ kẹ ẹ ṣọ́ra sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O léwu díẹ̀. Ẹ wọ́n jẹ́ lọ sí abala àti polówó ọjà tí mo bá ti wá dé. Nọ́mbà tẹ̀lé pẹ̀ wá sí lórí ètò táwọn ẹnjìníà wa tí wọ́n dá yín lò. O ní 091-36-55-69-52. Ẹ jẹ́ ń kiri rẹ̀ lọ, mo ń bọ̀.
4: Adio kí ló dé tí gbogbo inú ṣọ́ọ̀bù yín rùn báyìí. Ẹ sì tún lejò kó ń bẹ̀ ẹ bẹ̀rù ìlera yín.
5: Kí ni kí n wá ṣe? Nígbà táwọn oníná mọ̀nàmọ́ná kọ̀ tí wọ́n múná wá. Àwọn ẹja tí mo rà sínú freezer tí mo ń tà gbogbo ẹ̀ ló ti bàjẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ilé fọrùn àfi kọ́ lọ́mọdé ń rí gbèsè ni.
4: Abálájọ ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ wánù tí ò tó ń tà lọ àdá bẹ́ẹ̀. G technology electronic solar gadget làwọn tọrọ yẹn ń kàn sí. Níbi tí wọ́n ti ń ta àwọn nǹkan bíi inverter freezer, solar freezer àti fridge fún àwọn tó fi ń tajà tàbí àwọn tó fẹ́ lò nílé. Wọ́n tún ta solar AC, solar fan, solar generator, washing machine, oven àti blender. Tí wọ́n sì tún ta battery náà pẹ̀lú. Glass camera, wireless land phone, hidden camera, power bank, drone àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ọjà tẹ bá sì rà lọ́dọ̀ wọn ló ní warranty lórí. All their products are directly from company. G technology electronic solar gadget ti wà ní àdójúkọ MTN office Taiwo Oke Ìlọrin. Fún ẹ̀kúnrẹ́ àlàyé ẹ máa pè sórí 0703-769-7777. G technology electronic solar gadget ti dé fún ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn.
0: Tọ iléeṣẹ́ G technology solar ó ti dé fún ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn pátápátá. Ìrọ̀rùn wa níléeṣẹ́ G technology kì í ṣe fún lówó nìkan àti àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún gbogbo wa pátá. Torí pé níléeṣẹ́ wa à ń ta díẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Tó bá jẹ́ pé ti electric bike òun lè fẹ́ rà àbẹ̀ fẹ́ chaàjì ẹ̀ ẹ̀yẹn lọ sí iléeṣẹ́ G technology tó wà ní àdójúkọ MTN office ní Taiwo Oke. Ẹ rí pé electric bike wà ń bẹ̀ ní oríṣiríṣi èyí tẹ́ ẹ bá fẹ́.
1: Lọ́lọ́kùnrin ìjọ kan.
0: Tó bá jẹ́ pé ti electronics lóríṣiríṣi ni ẹ bá ní iléeṣẹ́ G technology tó wà ládojúkọ MTN office
1: ní Taiwo Oke.
0: Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ra tó ní ṣe pẹ̀lú solar ni inverter ni battery ni àbẹ́ fẹ́ ra tó ní ṣe pẹ̀lú panel ẹ lọ sí iléeṣẹ́ wa tó wà ládojúkọ owó ni boys lẹ́gbẹ̀ẹ́. Echo Bank ní Taiwo Oke yẹn bákan náà.
1: Bó bá jẹ́ tí wọ́n jẹ́
0: sórí aago tó bá dẹ̀ jẹ́ pé electric bike
1: náà ni electric bike ìyẹn gangan tí ẹ̀ tán ni.

Ekaabo pada iroyin ohun re lakunrere lati le ise wa da Monday 8.7 FM Ilorin. Ola Yinka Ajani Ajibade lo ni royin yin. Aya ologbe to je gbajugbaja osirekuri ni Taiwo Azan ti gbogbo eyan mo si ogogo ni o bu sekun pepepere loni ojo aje lasiko ti won sin oko re eyan nilu Ilaro Ipinle Ogun awon molebi ore ati awon ojolomo ni won tun se be ti won banuje bokanje latari ipapoda gbagba osire oni eni odun merin din ni adorin you 66 years gege bi okan gbogi lara awon ore timotimo si ologbe ogogo iyan yin ka kodri na se bu sekun lasiko eto isinko na opolopo awon osirekunrin ati osirebirin awon bi jide kosoko femi adebayo feti abalogun mr latin madam shaje toyosi adesanya ati bebe lo ni won se daro leyin eni re to lo hun won se be won fi eru fun ogogo ni won kede wipe o jade laye ni nkan bi owo ago meta irole ojo aiku leyin ti o ni aisan jejere eleyi to ti wo ipele kerin leyin isele iku re ohun ni omo re kira ati lima ni won jade sita ti won si n bere fun iranlowo lati fi fun iranlowo eto ilera fun baba won iyen leyin igba ti baba na ti o se aare eleyi ti o gbe dubule aiso sugbon leyin igba ti awon mejeji jade sita lati bere fun iranlowo ilera lati awon omo ile Nigeria ti won ba mo ohun ti won le lo lati fi wo aisan jejere to ti wa ni ipele kerin ohun leyin igba na ni isele iku gbajugbaja osirekunrin ni ogogo ni o jade si ita iye ni ojo aiku ti se ana ode oni ti won si ti lo fi eru fun eru epe fun eru pere nilu abinibi re nilu Ilaro Ipinle Ogun loni ojo aje.

Eka bo kwada yoyin e current ese wajo lati le ise da Monday to 8.7 FM Ilorin. Iwe yin loka ti le okere orilede Iran ti kilo fun awon oko oju omi to ngba Strait of Hormuz koja. Iran so bi pe oko oju omi to ba ru awon to ba ru awon eru ofin o le koju idiwo owo ijiya tabi ki won da oko na duro. Ki tabi ki won gba oko na ikile na waye leyin ti ede ayede to waye laarin ile Iran ati ile America bi ede na ayede na se npo si nitori ijiya tutun ile ti ile America ti o fi le ile Iran lori akowe US Treasury Scott Benson so wi pe ile America fe da gbogbo ona pataki ile ti ile Iran fi nri owo won fe da duro

ti wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin nyerin

0: se mi kabiyesi eledumare sagun sagun emi amọ lo sa to pe o ja won lo bi mo tin so lo nda mi lo loju ese ni mona wa ibara lo ni eledu a tun de lori eto adele bare niyan oba ti o je nfamu debi to mo ma tonbu aha ko je ke yara ile atemi na o daran trisi ati fe loni a se sile baba wa ni nje be adupe olohun oboju wa je o se olohun kabiyesi olorun tun debi se wa lori eto re adele bare are na kore akoya bi ni dawode 10.7 fm nilu ti lori ola ti re waju ogun ni yopa ebi ti le meje alaka fayere ijalugbe international presenter omo nla ti fabola mu koye ga oko papapa fire na kanaka gbare lo kanaka na gbogbo yi ta jo sepo lo ni adupe engineer victor bo loju ojo ah engineer na gbogbo wa engineer abi ta ni o le tu agbari eja le so papo na ni kan ni isoro ta ni se mi opa ebiti mo ma tun de o eja jojo bata e me ababata lese kan mo ba jo bata bata bata e lebe ku le
1: ode o olagbajo mo tun de o ba jo ogodu genu edale olagba

0: wala ijo kwaya ngba ya ma mi ran ti gbe wa le gbe akori yo kwaya le mi njole ko kolole kolole abi abi mo wa lori aha opa ibi ti mo wo lude itako ti o se bi agbele yara ra bo ba ta bi re wa lai ko le do to dictionary encyclopedia la ri ujo pe de soro re mo de ogoro ko ni bale o mota akome dugba dugba ile ke meje gbene jegbene e ti mo pe apekepeke ti eri ofe ko gbagbo ji eyan mo fe su dele de ki to su baba le baba ro le to ni tori baba wo te ko takara bi eni pe oni yonu ni aha afila sa komo lo bi agbo de mo tun de wo wolu de mo ba yin lalejo bawo ba wa ti gba ko to mi ba o ti bepo okan o yi tiketi ke ma gba ko lenu ni yes ke mo de na nu egun olare to ba ni si ati kuru atakara le na ni tori sale lonni itajo ma fi bara wa soro ilera na ni ilera logun oro e ti mo ko so nti ire ninu aye won lo re so bewu koko o ba tin kefi awa aye kan lagbara re ehin ah o titi lo re ri dokita re elemi o ti e ni dokita debi ti o ti e ni nurse ile alagbowo ti ma refer elomi pe ah in tin seyin agbara gbele o le ka o boya ke lo re ri baba kini abi ya kini aha e mo pe agbara wa o dabi oko ta nwa ni bi nkan keke ba yo lenu to pe eje mo manage e ba njare ko so eje mo manage e jare ah bo ba pada ah in to pada ma to bi o ma pada wa sele to ba fura I find money ko ma sele moju to ilera re ore wa je n to da ma je iso ma mu awon kan to da ki se ru awon kan funaga ti won da mu lawe o eh awon ti o sara re lore mo ni o ma mu eh ojo wo ni won ti e ti miliki elemi go ri ko ragulo miki ko ri le ladugo re lati January this in olohun saanu yo yi gba pada si daada ilera gaga ona ni koko ijo lo ti lo sayawa re lo hospital gbeyin so pe mo do hospital leni o mo lo re si ayawa ra mi o ijo lo lo be gbeyin pe ku nka ko ti e se mi mo fe wo bara mi se ri e ba ye ara mi wo elemi mi ma lo hospital mi to ye pe ile mo bi gbogbo ona gbogbo omo ti mo bi laye ile mo bi won si bo ni nurse o se waye oju oluwa re wo bi o ba ri pe eyan ni malaria ye o ri pe eje oto abi ko ri pe eyan ti loyun eh ah abi kan ma ye oju oluwa re wo emi lo o mi n ba ye rakape akape e mo ba ke lakape ogun ti wa e so bi meta merin wa su o ka gbogbo e won ra won ni boyo ogun to ti e ti expire tojo ti lo lori e ni won sa ko le lowo ore wa kan lo lo ri se HIV test gba wa se HIV test fun mo ro pe bi o ti wa won wa gbe result le o gba negative ni o ni kokoro re o won wa ndupe lo olomo se o tawo yan se o ngan ro pe boyo ni ko de okan o bale ko se ni nurse kan ba wole hello doctor e ma binu sa pe mo ja wo office yin result oni result la gbe fun won ni result ti won o sese jade ni ore wa ba kiri mole ni ma nsa lo ni doctor ati nurse ba gba tele pa ah wa ah e wa e ma lo won ni result yin result temi leleyin eyin le gba result ki result temi leleyin o en ara le la fi pe temi dire result temi leleyin eyin na ma ro leyin o e se ni result ara yin result won wa le lo ki wo o ti e tete ri mo na ngba wo fi ra onku mu wallahi le ra loro toju ara re
1: Yeah, baby, nice. I take it.

0: We are happy people to make you happy. 0913655952 na loju oju opo hun 0913655952 egbo olobe lo loko ni olomo lo loko ni abi oni wa rere lo loko aha afa mo bo se lo gan loni emi ati na yo bi yo mi ka pe dada wa lele ni o eyin obi salome lo loko ni olomo ni abi oni wa rere 0913655952 na loju opo hun aje wo bi eyan meji abi meta bi na elu e kuro le o ko yin o
1: e
0: kuro le o
1: e ku izike lati lu gbetin
0: lati lu gbetin pin oyo
1: beni
0: okay e ta lo ko na meteta ta lo lo ko gan
1: oniwa rere lo lo ko
0: oniwa we obirin lo lo ko
1: beni
0: olobe ko lo lo ko olomo ko lo lo ko
1: beni
0: and that Mr. Isikeli aja gbon tele mi ba wi okay now gbogbo awon assembly yen mo ti da topic le fun yin niyan e ma wule jamo e ja bo fi leyi ka bo wu sira won e ko yin mo le tin pe kuro le o
2: e kuro le
0: sa o
2: e
0: se o ko yin o
2: opo emi no so
0: lati laduba okay e da un ibere wa
2: eni wa re lo ko
0: o ni wa re lo lo ko
2: be ni sa
0: ah I want you, but I want to go lobby. I want a papa will be open on lobby, Luloco. I want to go lobby, Luloco.
2: Well,
0: what done, Camille? Hey, very well, private, you move on today. Hello, I call a low.
3: I call a
0: low. As you are dupe.
3: I call it.
0: As you call you.
3: Kọmri saban lati patata
0: oya ta lo ko na meteta sa
3: oni wa ri lo lo ko
0: olobe nko
3: ko da ba se gan ti o ba dun ko yin oni ko te ti e le dun ni
0: seyin igbele ni
3: ti o ba ti igbele ti o ba ti ni
0: ti nja fi kan
3: ti nje bari ba fa ko ni gbo re mo
0: ah ko ni gbo re
3: ti nja ba ti o ba ti ni wa
0: olobe nko
3: Cosino
0: Mapu. Eh, well, I'm dying. Hey, buddy, man.

0: je nsu ese bayi mo fe duro epolowo oja bi ba dele kai epolowo oja han a wa na ye ta lori eto hun se le oto olobe lu loko ni olomo lu loko ni abi ka pe oni wa re lu loko tan loko ganu gugu won e ja epolowo oja nbo
1: wow e wa jadun itowo didara ti new popo 100 Bobo 100 ni wara mina ti n gbe ninu igo ni milimita igba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo tun ki popopo Bobo 100 asara lore didara fun gbe re
2: duro na o ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pepe

0: O da ki lo lo lowo ni Damo Amuse Park ni ilu ti lori ki lo lo lowo te fe ka won ara ile o mo awon obi awon akeko awon orisi awon eyan te fe ki won mo e ja gbo kini lo lowo Damo Amuse Park ni lori
1: to e se olotu akoko ni pe Damo Amuse Park ni pe ati di odu ti sai mo fo
0: I mo fo beni
1: beni sir so fun opolopo to tu wa npe pe e se Damo Amuse Park se nsi olate lori wa se wa sori eto leni ati fun rere lojojumo
0: lojojumo
1: la nsi ni Damo Amuse Park
0: ago melo si melo
1: latago mewa aro dago meje ale monday to friday ojo saturday latago mewa aro dago mejo ale ojo sunday ojo simi latago mokan labo dago mejo ale ojojumo ni Damo Amuse Park nsi so fa won obi awon alagbato ba won mo fun awon ton bere pe se Damo Amuse Park so si loni ko si jo te ba wa si Damo Amuse Park ta si o olosin ni jarogun ka gbe lekun
0: ka pe asilekun boya koko teyin wa si
1: ni si abi to wa pe ijoba pe wa pe ijoba pe okay public holiday abasiko election to pe general public holiday don ni ko li lo gbele re ta si pe ara ko olodun je ka buru sele country devil
0: to wa mi wa le gbe wa mo jade gbo wa mo ye orilede to da ni
1: to da ara wa yi so la fin so wi pe Damo Amuse Park ojojumo la nsi o jara pe ta fe ka mo elekeji to wa da bi be ni pe awon mode si wa ni lewe ba won wa ni olude
0: olude ben
1: so Damo Amuse Park summer class nlo lowo lowo fun swimming training iwo to fe komo re wa komo se wewe nu oyin wo se wewe iwo odo e ko wa si Damo Amuse Park agbala to re wa julo agbala to da julo to e wo mi ru fe nkan ti ru ere te ba fe e le wa ma ko komo se wewe odo lodo wa kesu mo sere
0: I want bo ni to ra omo kekeke won fere je kuje ipapanu ipapati se gbogbo leyin na wa bawo bi le mo lo re rubo latoja kan mo rubo tan ba nbo
1: ah e se olotu fun bere te bere iru fe nkan jije ipapanu te ba fe o wa ninu agbala Damo Amuse Park lowo ti o ga ni lapa la so pe ayun e le gbonje wa e le gbe drinks to gbogbo e lati mu lo wa ni samba ni arowoto ninu Damo Amuse Park so pe mo fe wa se birthday for mo ma mo fe se to ba ti se pe e se booking pelu any reservation a gba pe olodun ni e wa ngbo nje jiji abi mi mu wa lati
0: abi ngbe cake be le
1: fe se birthday lai so
0: fun le
1: e kerobo lati pa eyan ati ile ise ti yo na yo so ya ti ajo so papo so la so pe ko si ru fe nkan ipaparun ta awon yin fe je ti o si ninu Damo Amuse Park e fokan bale pe jije mi mu wa se popcorn ni se biscuit ko si ru fe nkan te fe je ti o si ninu Damo
0: Amuse Park bo le to abo
1: ah se olotu fun bere eto abo pelu ore ofe olorun olorun labo wa alakoko
0: olorun labo
1: elekeji to wa ri be ni pe Damo Amuse Park n gbiyanju gbogbo pa won lati bi so pe eto abo daju ana agbo fun do to woso ana agbo fun do ti o woso ana won private banser ana won hotel mu ye so ko si ru fe nkan boya eto abo fun dukia temi pelu ore ofe olorun Damo Amuse Park ti gbiyanju pa won to si to da pere be ni sir ko si ru fe pe wa pe mo lo fi nkan mi si ba won mu Damo Amuse Park asepamo lo wa ko sa se pe a pada mu tori CCTV camera o wa everywhere ko si nkan to se nda Damo Amuse Park
0: a se pamo ni ko sa se pe
1: ko sa se pe nda pelu ro fe olorun sa
0: koda awon to ma pe awon se akepe gan o mo tun won tin ja kepe akepe pamo ni pari re lo bi awon agbalaga won yin pe ko se tin ja kepe akepe pamo o ni won fi ape ja re nu lo bi awon agbalaga ladugo yin
1: ko
0: si akepe akepe pamo ni o ko pamo fun ni
1: so pe eto abo fun dukia temi eniyan pelu ore ofe olorun o tun daju Damo Amuse Park te ba wa ni jo sunday bi jo era won bansa wa era won lopa era won ro safety era won gbogbo orisiri atawon to tun wa woso te pe bo se n soro oro keleke den so go awon yan wo pe o kikile ni to ma ri oto odu gogo gogo to tun wa suspicious won ta ba
0: te re fun mo fura lo
1: mo fura lo won kile che o si kile fe emo so pelu ore ofe olorun
0: sa eto abo
1: eto adu ofe olorun adu ofe olorun
0: bo lo wole
1: owo wole wa o ji pada 500 na pere lowo wole
0: 1500 naira
1: 1500 naira sa
0: mo ri marun marun marun
1: no no marun better life lolo mewa
0: ah agogo kan meji ati mo ri marun kan
1: ati marun marun
0: lo ba pari
1: so
0: suga ja iyo ja
1: oga mi sa awon ana won customer kan to wa lati ku ni ana jo sin mi won to nbe lo gba se de sure pe e te e po wo da bi maintenance ni bi
0: pẹlu won ba te
1: nlo bia
0: won 500 ni wole
1: amọ mo ta nno leko abi
0: o ba fe wo park leko amọ yin ta na ti o te to ni rinse to bayi ti o ni nkan kan isere to yi
1: ari pẹlu re ofe olorun atati leyin baba to ni le ise wa baba to ni se so pe adahun lo pe ku ge rorun
0: faralu
1: ati gba igberiku wa gbe lorin pe
0: ko je rorun gbe lo ba ti wo mo ko ta wa gbe kan wa sere gbadu ara re
1: and now game ta wa ngbe ni awon o kerite kerite awon 200 500 na to ama awon to tin gbe ni 5000 7000 bo le se nse olorun lo ni ori be eyan kan
0: adupe
1: ati le mi wa to ni le ise wa
0: adupe fọlọrun eh adupe o da eja wa wo bayi ko to di pe won yonda yin lori eto beyan ba wa fe wa boya awon to fe ni ibere mi abi won ni kankan ta fe bi yin number won le pe yin si
1: won le pe wa si 080 2627773152
0: etomo
1: 080 2627773152
0: se akedi na lo lowo
1: akedi lo lowo ni standby akedi trampoline swimming pool wa pendulum wa drop to wa space trap gbugbu re patapata lo wa ni standby to den sise correct correct
0: to be yan ba fi 500 te so le kan wole se nkan sere wa lofe lai ni na lawo mi
1: o ni nkan bi mejo lati fi sere lofe
0: pe mo lofe le 500 naira
1: le ni sir pe mo ko wa damu mo pa pere bai nkan bi mejo wa lai so wo mo ti fa fi sere lofe
0: to ba ba po kan fe ran kan jije fo abi omo re fe jije mi mo o tan loku
1: so pe ko siru fe eyan to wonu pa ati pe agba o atomode ni lu fe kan sere to le fi sere lo tu adamo da
0: atomode atagba lo le sere
1: nbe so ki se pe agba lai sere awon
0: eje yonda yin o da lori eto na ni era o da ko yin be se je le kan si
1: oruko mi ni oluwa toyan labode pupola pelu ro fe olorin mi ni alabojuto diamond amusement park ni lorin
0: to adupe agba yin la eje yonda yin

0: ekurole iroyin ijake jadu agbaye lo nde si ti gboyin lati kan ni damode 8.7 fm ni lorin are tinubu si so loju igbedide atunse oju ona ibadan si jebu ode ijoba ipinle kora ti tun fi ifaraju won mule o fun igba igbadu araalu ajo nscdc ko osise won egberun kan ti igba kan jade fun ti ayajo ayeye ti demolu nele okere olotu ijoba ile britain iyen o ti kede o atileyin fun pipese awon ohun elo aju loju ofurufu bugbamu ti ile ukraine fe se leka ti idokowo wepo robi lagbaye tun ti jawale gẹbi ile america ati ile iran bi won si n gboju na oju ara won leka moludo ipinle ogun ati eko won se daro leyin akoni osere ni taiwo ogogo azan leka ti re idaraya iko agbabolu faconet won gbera kuro ni nigeria lo si poland saju awon idije ti won ni yen fun idije ti ife yi agbaye awon obirin tojo ro wa labe ogun odun lodun ta wa yi e se se fun be se darapo mo wa lori iroyin jake jadu agbaye ni kaneyin damode 8.7 fm ni lo ti lorin iroyin ohun lekun rere nbo ni ko pe ko jina
1: Ah,
2: ẹmọ mọ binu, kini ohun ti ba mi nle ni.
1: Nda to wa bon le nko, sebi to ye ko se gas ninu. O ti e mo pe bi esin ba fi le gbe kini ohun, to si ba lo nje lomi, o le fo ni iru aisan ni. Eyi to se won da o. Oyo yo yo afira, ko bo ti se kuro nbe un.
2: Ẹmọ binu o mama.
1: E ri nkan, a wi wi wi, a fo fo fo. Pe imo to to lo lo segun arun gbogbo. E je ka yago fun iwa obun, to ba le darun ohun aisan sile layika ati agbegbe wa. Be, ba wa ke fe ni keni, tabi enikan pe o ndale tabi se gas ayika yin. E tete ki lo fun Kama ba fi ti e ko ba ti yin tori bi ara le ni ba nje kokoro ta ba wi fun u rere re ko ni je ka sun e je ka yi ka ati agbegbe wa ma wa ni mototo ni gbagbogbo
3: oro imoro yin wa lati ile ise diamond 88.7 fm

kaabo pada iroyin jake jado agbaye lo sinde si ti gboyin lati Canada Mode 3.7 FM nilo ti lorin iyo kuroyin re lati le okere olotu ijoba le Britain Andy Bohan lo ni ti sabewo si le Ukraine fun irin ajo akoko ti o se lati gba to ti gba koso ipo ni orilede mi nibi to ti kede irungba won lati satileyin fun ipese awon ohun elo ti won ju lojo fufu abugbamu nile eleyi ti le Ukraine tan fe ma se pese labele latari bi akolu le Russia si waye le malema si won Bohan ninu lo soro na ni ile Ukraine leni to je ara won to je alaga ninu ipade kan ti won se to je ajosepo ipade kan fa won eko atawon orilede tan fe se atileyin fun Kyiv eleyi ti won ti ni won yo pade pelu are ti le Ukraine Volodymyr Zelensky olotu joba ile Britain ni ti wa pe yo kede wipe se ni le UK ni awon ti gba o lati faye gba ile ise eyi ton pese nkan eto abo nile Europe ye MBDA lati pe se ni won faye gba won lati pese awon nkan ija na bakan na nile okere en se ni ayika ile ejo to wa ni Zambia iyen lolulu le won Lusaka ni won ti sai pe won titi won pa latare gbendeke to gbeyin lati kowe esun ko temi lorun lori abajade ti esidibo are ti kini ohun sumole kebi won se ni awon olopa ti won ki sabari ti kun awon ile ejo kan fofofo eleyi to je pe se ni won ko faye gba kenikeni wole abi jade won ni Monday ni oje ojo to gbeyin ti ikowe ifehonu awon ofehun ogbon eyi lori eto dibo ti are won eleyi ti yo kasele won ni irufe ehonu na ati iwe ehonu na ni eleyi to le se idabaro fun ifilole ti ichilema eleyi ti won ni yo wa yi ni ojo kini ninu osu kesan gebe won se gbe jade latodo eni tin se won ni eni tin se alatako omo ya alatako yen Brian Mondibai to salaye pe se ni ohun pe iyeja olori na ni ejo pelu pe eto dibo na ko fun magumago ati awon asemose nigba to je pe oni eni to je olori le lekeji pelu ida to je meji din ni ogoji 38% eleyi ti o ko ninu eto dibo na eni to wa ni po lowo Akinde Ichelema lo nja olori fun igba keje pelu ida ogota bi won se gbe jade mo Dubai ni won lo re furi pamo o leyin idukoko ti won ni won se si lori eye ton waye leyin teto dibo hun to regberegbe ti egbe si regberegbe nibi ti won ti ni won yin mo pa awon to je ikan alataku kan ti won si nawo gan awon mi leka ti okowo se ni won ni eku eku robi tun ja wale loni latari aile fedo lori ororun to sele ni Middle East yen lopin ose bi ile Iran ati US bi won se ni won tun gbe gbereki ijakana lakotun yen ninu ogun ti won ja ile ani are ile US Donald Trump lo kede rungba lati pe se ni idiya je ni lori oro ti eto raje la won mu ni gbogi fun ile Iran ni eleyi ton ni awon gba lero ninu ifisi soro ile Iran la wala se won na ni won selere pe awon na yo gbe san oro iyen lori erungba ile US lati fi ya itoraje jeni eleyi ta won na gba lero won se salaye pe eleyi mu ki adeko de ba awon to rin ajo lori oju omi ti Strait of Hormuz iyen eleyi ti oni se pelu ile agbaye leka ti amuludun ijoba nipele Ogun Atiko won ti se be se daro leyin akoni o ti won si se be won kedun pelu mo lebi osere ni gbajugbaja Alhaji Taiwo Zan to pe won si ogogo lori ipapo dare ijoba ipinle Ogun ni won si laye pe awon gba iroyin na pelu ibanuje okan lala lori iku osere na won sakawo re bi ipadanu la fun ipinle ohun ile Nigeria lapapo ati orilede yi to fi mo eka amuludun bakran ni ile ise ijoba ni ipinle Eko to wa foro irinajo igbafe ati asa to n ti se awon na se idaro leyin ogogo won sakawo re bi eni to n gbe asa laruge eleyi to si je pe o je eni to Olorun fun ni ebun lati mo sagbekale itan to si je asoju lori
agbekale asa ti sele yoruba apele kan ti won fi lede latoro commissioner to wa foro irin ajo igba fe asa ti se iyan abileko to ke bensin awoyinka oni seri awon alasi ati awon osise ni awon awoja ibane kedun dodo awon molebi awon ore atawon akegbe to fi mo gbugbu awon osere ni ayeka ati ayira eyi to ni se pelu ogogo na iroyin leka ti ere idaraya iko agbabolu faconet lawon obirin lewa yo gbera ko ni poland loni lo saju eto igba eto idije ti fe yi agbaye awon obirin tojure won wa labe ogun odun iyen 26 fever be ba se so iko na ni won tun lu opolopo ose ninu ibudo ifini won si won labuja ti won sin gba awon idanileko ati igbarade lori sirisi ti won yo lo fi soju orilede ye ninu idije ti agbaye na mo si saduku ni kore hun ni won ni won yo lo koju iko ti poland ati korea republic ninu idije lore sore gebe ara igbarade won fun idije na idije lore sore mejejo hun won ni yo je ki aduku ko tun ni anfani lati tun wo bi awon iko re sere saju idije ti fe yi agbaye ohun bakana ni eka tire idaraya agbabolu fun iko super eagles ninu samuel sukweche ni omo ti mu ni won ti mu obi agbabolu eyi to gba ameye saju bi iko agbabolu AC Milan mo si ja oluburi pelu ame ayo meji so kan lowo Torino ni Stadio Olimpico Grande Torino chukwese leni to ye pe o ngba fun iko agbabolu lewa to si tun gba fun iko won latodo eni tin si akoni mo gba won Ruben Amorim eleyi to pese anfani fun lati pe o pese anfani fun Adrien Rabiot lati le je goal elekeji ni iseju meta din ni 70 to wo ori papa bi won se gbe jade ka to mo lo furoyin jake ijadu agbaye ti irole oni kokore ta menuba lekan si are tinubu ti so loju igberaso ise atunse opopona ibadan lo ijebu ode joba ipinle kwara ti gbaradi won ti fi ifaraji won mule pada o lori igba igbadun awon ara ilu ajo NSCDC ni pinle kwara ko egberun kan ati gba osise won sita fun eto edimo lord ki o le ba lo lalafia leka ti le okere olotun joba le britain o kede atileyin fun ipese awon elo ajuloke bugbamu nile ti le ukraine ta fe se labele lekati dokowo se ni owo epo jawale lagbaye latari bi ile US ati Iran bu yo se gbe peregi ijakana si leka muluro ipinle ogun ati eko won se idaro o gbajugbaje osere ni taiwo ogugu asan lekati ere idaraya iko agbabolu faconet won gbara ko ni nigeria lo poland o saju ideje ti fe yi agbaye ta won obirin tojuri won wa labe ogun odun jo jama pe laya jo ni lodun 1937 ni eni to jawe olubori eto dubu are todun 1993 Masud Abiola ni won bi nilu Abeokuta fun yi keyin to ba sele lagbegbe yin te fe to yara royin wale ti e pe sori 0916 0627526 0916 0627526 Abiodun Akinwumi on lo lo tu royin ola rewaju ogun ni ilu tu lo kalede abinibi si ti gboyin e sinsin fun be se ndarapo mo ikan niyin eleyi to tawon yo

Oh, ne kusi nu ogona. Oh, ne kusi aspitu. Wow. Oh, ne kusi nu igbese. Walayo. Walayo. Walayo. Alaru ike.

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so nta le fi ilera ko so nta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code eyi na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe etuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo un mu kiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se un inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olati ora ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba po la po jo po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti on pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fi mo
1: be ni fun odidi osu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
0: ere lo kan si ra won
1: ti o fi di office
0: ya ti ma mi hele
1: ele gule gule o da yin ni teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so
1: lo ma yo ara life pe on logun sa bi alafise
0: kabiyesi olodum
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oto nkan
1: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan
1: o le
0: se
1: ko so bi ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh onyo mu me tari bere to kan yi si ye ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba eh ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni Ilorin wa ni bi ni challenge
0: ni Ilorin ta wa yi
1: be ni olotu
0: roll out de ye ati otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba tin seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won jeji
0: 080 0804646 41 20 20 Eja mo na
1: 080 0804646 41 20 20 Ekeji 080
0: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: Be ni
0: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se o na anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wo lude yi yo ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eyi ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan seri ijeku je ti baye elomi je
0: kabiyesi o
1: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo ko nlo lo ti ju titi okurin loju titi
0: and we can rin
1: ko ri pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is where today every year opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wa accident n gboro ni ego machine yi yo ku o siru le fe ni ran ta wa yi a feli feli mode and kila so ni wi pe bi mot bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e ka ri loju ese yo yi akotiti kila fa ki keke ti digota ba lo ti digota ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe
0: ke
1: oraye san ko si eni to le wo and that is why wa ni ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straighten gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi eni ya ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ni ba wo ti ma wa mo la ti wo ma pa wo ye mu re wo ma pa malu that is why we are telling you today pe eje amura because the last plan in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine yen go so fun wa equipment ta mi yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni instead of 15,000
0: pelu gbogbo n te ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti wo fi no mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odu adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun to ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati lawon to ni fibroid ati lawon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo na gugu eyan ni sugbon awon to ba ti se won jomo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa o le wa de kalaba
2: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gugu iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ba so wi pe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe o
2: wa je ki aiso gbe o lo si ile iwosan
1: ba ti gbe o wa wahala de
2: mo ye si ona
1: and that is what today mo fi pe wa e je jade wa every life mean tradition olotu and I don't need to tell you what is good with government. To yo koko ni koko ninu mama o se nto ndamu re nse to mo logo sabi alafi se awon enye yan yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo
2: lo mi yo ke
1: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
2: so oda egbo e ja pe awon number yen lekan si ba ba tin kuro lori atagun bayi bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idanileko yi o waye ni ago meso wuro si ago mere irole ni Equa Event Center Equa Event Center ton be ni agbegbe challenge ninu ilore oya o awon number ore lekan si
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
2: So ada eja ma lo fun ti akoko yi mo gbagbe o ola ati otun la ni idanileko yi o waye wo na ri daju pe wa nbe mo fi owo yo boke mo fi mu ilera re tori pe ilera te ri o gangan logun oro beyin o ba si mojuto boba ijimi mo yan lowo nkan yanu jajo pade nbi idanileko yi lona ati otun la yo da fun e ma gbe ninu anu olodun.

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fiki mumini ati mumina boki mo lesin Christ lapapo mo lesin bile patana mokio ibanu je wa alofo Olorun Allah koni fi kan gwa ye ni kokan wa wallahi la ilaha illallah oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atulu darile se wo san bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado ile Nigeria mo ti wa pe a oni faisan lo gba o osiyan lo lowo lowo nilu Ilorin to ba ti wolu Ilorin so po lo so dota to ba ti di odota bole lepo Atigris ilepo alade ne npo lepo etele so ti di Atigris village station bayi complex to wa legbe Atigris yen asi shopping complex wa jenta won bi tash bi awon pipe kokan sale re bayi gori oke complex yen to ba tin gori oke yen ta complex yen ta bayi office to ma ko kalaposi wo be bi ari agbomola oba asegun agbaye egberun kan lowo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba bi case ti e full treatment lojoma bi lana ti ba je aso won to ba le je pe case ti e ogun aye ni bi lana ti ba ti je la so fun machine be ta ma lo fun o lofe aparun ajegun ofe ni lowo lowo bayi o ansa ye ogbon odun ati mesan 39 years on trado ti baba wa sister la ware mu ajagile bosogun akanti oke 26 segun bile le wa lo leyin odun die opoko wa le oko wa le fun afun doctor mi international apps ona pogun odun ati mesan ayo ni beje lan si lowo labe be na asin gba won ise sise ofe se service wa ni ofe se driver ni to ofe se ni factory wa ni anfani wa lati ko application le taiwa sile se doctor mi international app ade tun wa ni square mega plaza legbe le po danla ni fi road ni luofa agbojingu wa loke lohun ataduwa ti an se fun wa leyin e abere si ma ba so ni pa oselera asi complete lawa lodota pade mi ni aran la emi oba asigun agbe gangan lo ban lohun lola ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 to ba de fe pe customer care number wa to fe ko tedo ati jedikia 08133301736 08133301736 e kale

0: bẹ́ẹ̀ni o. Wọ́n sọ pé ìfẹ́ fọ́jú ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé orí mi kò dàrú. Lálẹ́ òní ibi tá à ń lọ kò jìnà, ibi tá a máa yà ó pọ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n màá wá ṣe pàápàá. Lábala kejì tó jẹ́ ìrìn àjò ìfẹ́, lábala ìdílé aláyọ̀, ẹ ṣeun, ìrìn àjò ìfẹ́ la ti ń bọ̀ yẹn. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín pé smartness nínú ìgbéyàwó àgọ̀ ló máa ń padà já sí. Torí ti bẹ́ẹ̀, tẹ́ ẹ bá yáwó lọ́wọ́ aya yín, ẹ san fún wọn. Èyí tẹ́ ẹ bá ní san, ẹ má ṣe bíi pé smart jù. Tẹ́ ẹ bá yáwó lọ́wọ́ ọkọ yín, ẹ san fún wọn. Torí ọ̀rẹ́ láéláé, ìrìn àjò láéláé, láwùjọ bára wa rìn, èṣù ò ní yà wá, làdúà ti wa fún lọ́kọ láyà o. Mo rò pé a ti dáhùn ìbéèrè, torí ẹ̀ la fi mú un lẹ́lẹ́fẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ya 5,000, ẹ má ṣe jìbìtì kẹ́ ẹ wá fún wọn ní 7,000, kẹ́ ẹ ní ẹ ó ti cover rárá o. O ṣeun aya mi, 5,000 àkọ́kọ́ tí mo yáre pé o jẹ́ aya rere, gba 2,000 yìí sí, má bínú pé o kéré. Ìyẹn a máa jẹ́ kí ọkàn ó balẹ̀, kì í sì jẹ́ kí àsìgbọ́ ó pọ̀. Kò sígbà tí àsìgbọ́ ò ní máa wá díẹ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n bí ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wa bá múyán dóko, tó bá múná dóko, a máa jẹ́ kí àsìgbọ́ kó dínkù. Ẹ ṣeun. Àlejò mi ti wà ń kalẹ̀ lálẹ́ òní. Ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò, àtúntẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ orí àti ìgbéyàwó ni. Kí ni èrò yín nípa ọjọ́ orí? Ṣé obìnrin lè fẹ́ ẹni tí ó kéré jùlọ kí wọ́n ó dẹ̀ máa jọ pépọ̀ ní lọ́kọ̀láya? Ṣé ọkùnrin nìkan ló gbúdọ̀ fẹ́ ẹni tó jùlọ? Tí ọkùnrin bá máa fẹ́ ẹni tí ó jùlọ, ọjọ́ orí mélòó ló yẹ kí wọ́n fi jura wọn lọ? Bí ọdún mélòó ló yẹ kí ọkọ fi ju ìyàwó lọ? Bí ọdún mélòó ni ìyàwó lè fi ju ọkọ lọ tí wọ́n ó dẹ̀ gbà fúnra wọn ní lọ́kọ̀láya? Ṣé lóòótọ́ ni pé ọjọ́ orí ò ní nǹkan kan ṣe? Ipò làgbà ìbànújẹ́ lọ́jọ́ orí, ṣé ìyẹn náà dénú ìgbéyàwó? Ẹ jẹ́ àjọwò kájọ kẹ́kọ̀ọ́ lálẹ́ òní lórí ètò Kásùn Láyọ̀ alẹ́ ọjọ́ Monday ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ó yà ó, ẹ jẹ́ àbọ̀ sàbàlà kejì báyìí.
1: Abala ti abosiba ina ni abala idile alayo lori eto wa eto yin kasun layo ti ojo Monday alalejo pataki ni yara igbon safefe ohun ti o se gbogbo wa lanfani la fe gbeyewo se awon loyibo a ma so wipe age is just but a number. Alejo wa e koko banki awon ara ale
2: ati gbogbo ara ale re ko si esi ku jeje asiko yi pe e ma ti sun oruko ti mi ni Nasir Abdulkadir lati ileise Nas TV Africa.
1: Oda gbogbo ohun ti a ma n gbeyewo labala ina ni ki a le ni idile alayo ki idile wa o le dun ko ni gbangban nu. Now gẹgẹ bi a ṣe sọ lẹẹkan, a fẹ wo ọjọ ori ninu igbeyawo fun awọn ọmọ wa ti wọn ti to lọkọ, fun awọn ọmọ wa ti wọn ti to laya. Kini iwoye ti yin lori ọrọ yen, phrase yen pe age is just a number? Awọn Yoruba naa wa ni bọn ṣe n sọ o, Yoruba gbọn ko ibo to de o, won ni ipo lagba ibanuje lojo ori. Se oro yen, se o ta ba wa nle yi, se o ta ba wa nile adulawo, oju wo le yin fi wo?
2: E se o ba gbe lati bi ti e pare si e ipe Yoruba so pe ni ipo lagba ibanuje ni
1: ojo ori.
2: E se won ma pe kini kan ni relative statement.
1: Okay,
2: it's not absolute. Absolute is where we go se gbogbo aye ni kini e ti le sise. Epo lagba ibanujẹ lojo ori fẹni ti ma n binu ọmọde tọlọrun gbe sipo
1: ohun
2: lowe yẹ wa fun ẹni ti ma n fun agbalagba to ba wo pe ọmọde yo si le jẹwọ.
1: Oya ẹ jẹ aso tebo pe age is just a number ninu igbeyawo.
2: So that ko le mo age is just a number ninu igbeyawo ni pe ife won ta lati gbe ipo pataki fun ife. Na fi muro yen wa pe age is nothing but a number. Pe ni age o je nkan kan but a number ni 1 2 3 4. To di pe kini kan tin je ojo ori gangan inu laka ilu wa.
1: Okay,
2: ati ta won ibo pe ni maturity mo gangan ni ojo ori enu pe ni won ni kan ti agbalagba joko ti wo ti omode ba gungi ko le ri la fi ma n fe ki boya ki okunrin lopolopo gba ko ju
0: iyawo e lo
2: tori pe kini agbalagba lohun yo ti ma wo gbogbo ere to omode na ba nse yo ko ma wo ni bi ere ayo nkan to fa ni e
0: ati pe oko ni olori ile la pa bi ta wa yi
2: a si ma n bu owo pupo a bu owo pupo fun eni to ba ju ni lo won ni yan agbajo kan lowo re oni die na ni ya die won ya fi ku ka wo afi ko yesi so toni na ko si kan ti a fi fe kokunrin ko ju obirin lo ko so fi to ni kokunrin ju obirin lo
0: okay ko si o fin kan kan to so be
2: ko so fi
0: be dadan ni oko
2: ni bodo jo awon meji tan je legbe to yesi tan si ni fe ara won kale amokolopo gba 10 maybe 1 2 out of 10 le ri awon age mate we odun kan odun meji won gba laarin ara won ti won ni owo fura won because igba mi nbe ti ijokunrin ma gbe okunrin pe ni jere si yan ni o ba gu egbe re o ke wo ni pe so gbadun
0: eh o bo si abeyi to ba ju o lo bi odun marun
2: abi to ju o lo bi so pe yaga ojo oko fi wo ni pe ni relationship to ni pelu brother re le brother kasim ati brother kunle pe ti brother kunle ba so pe ni wa you rise ni mo fe owo to ma fun gbigbon to ma gbon to ri first born yin ni abi ko easy o si ri be first born e ma first born se ma treat e le odun ba ni lo gba lo re o ma gba lagba ni to ba roko to fi bi odun ma ruju lo owo bo daun lo ma fi wo
0: abi bi odun meji meta
2: o lo me yeja to ba so pe to ba fe la le gbe ni kini kan a fi ti ru okunrin ohun to lo ba bu ni la ka ya gba lo bi je pe ni age ta and discuss le no se pataki pupo kese pe ni ninu eje gangan ni kan ti a nso e ta nso gangan ni pe ni mind ama to ba di pe ni okun ni o ni maturity
0: maturity
2: e ri pe ni won ni takes two to tango e meji lo le just jiroro ti oro bi jora won gata ma fi so pe kokun ri ju obirin lo lopolopo gba ni pe ni ise se kokun ni won ma ni maturity age un ni o fi gbara re le akobi o gbadun
0: ni oye mi sa
2: a lo se sese
0: pe ojo ori un
2: killer kai okunrin un mo to amo ju yawo un lo ti yawo un o ba wo ti lakai yo ma wo ti ojo ori lati bowo foko un amo wa je egbe pelu yawo re o tun ni lakai yo so di kankin kan
0: okay
2: be ni ko ni
0: no okay ati so pe ti o da ki oko ju yawo lo tabi ti won ba je egbe a fe mo fe wole to ba wa je pe iyawo nloju oko lonko emi ti ruru e ri
2: o te po
0: te pe iyawo loju oko
2: lo te o lo common ni si nke ti ru obirin yo fi fe ru oko oni pe se pa so pe ni ojo ori lakai ni ati ri omo mi ta pe ni at age of 15 20 maturity ti o fi handle obirin 30 ke se die e se to e gbe ninu gbogbo ofin ni opolopo ofin ofin e tele ohun fi awon ofin esin islamu kilo de to se pe toku di kan ba wa mi kan ni afike robirin meji meta to ba ni pe koku ni kan wa je ri nkan to ba lobirin won ni obirin hun e je ki
0: ko to le ko equivalent ko to le baramu
2: ko to le baramu
0: ki obirin bi meji meta gbodo je ri awon tokunrin kan ba je ri a gba iri re
2: a gba iri re awa da po biri e je kan pe meji kilo de to se pe ni la america titi do ni be se laju to won o ti gba ko bi ni se president awon
0: won gba ko ti amon won wole
2: wo wa ko abi won si ma ma ni to ni be ko si kan kayo kan na ma so fun wa pe ni obirin be se da to bo se wa compassionate to bi nu won se da to because of pe opin leader laye yi opin leader laye olorun bun obirin pupo gbogbo quality of leadership olorun ko sa obirin kini je be ni pe ni won wa multitasking obirin mi n beza pe ni yo loyun ta do ba loyun yo toju oko yo toju oma yi to wa ninu re yo tun ma toju yi to bi meji wede yo tun wa lo bi se yo tun ma je toga ogo tun wa release elite yo tun ma sare ile pe kokko oje un omo oje ohun na lo gbo mi wele na yo da na aro yo tun ma omo lo school ko si kan ti je leadership ju ye lo abi ogo bo se da to na tinu ba bi tan yan jo kan lo fi ba wo kini oje ibi ti oro olori ti ma n ba iru awon eyan na nibi oro olomide kuro ta america o ti gba titi si a n so tori atomic bomb ni atomic bomb gbogbo president lo ni boti ye lowo ko si president ti o le lo tugba to ba wu pe maturity temperament gbe ni tinu ba biyan so le fo gbayi abi ko yesi ti won na ni
0: obirin ni binu fo gbayi
2: yan da wo kilo ruko
0: mo fi amo okunrin o le fo gba ni fo fo
2: imo saro gbadilo bi ko ko fa dodo ko fa dodo abi o eji si be le le bi dagu dagu ipolowo fimo gbadilo de pe le o se yawo re gilo se o lo pa jagun do pa gbo gbo ti ja fun re abi ko eji si bi o ro won ti ri ni abi o tinuba afa won die die ninu won lolohun fun
1: ni nte nte wan so ni pe ti o iyawo ba ju oko lo o le se se ko
2: ki won ko te ni ba foko o amo ko o he ni eni ebi ko si ko is automatic mo ta ko le si toko ba ni la kai ti o lowo ti a o si kere tolorun ke yo ma bu owo ojo ri won mo yo ma wo mo oko la yo ma ti lenu lati so pe ti re daru ni yo ma ti lenu lati so pe ni are you crazy or something abi ko yesi ko da obirin ti yan fe ara yan to ba ko ojo lo jo mi to ba fe sawada mi yo tun ro pe he ke ma se gbe mi abi ko yesi
1: ameyi ti iyawo ba ani iyawo ti gbodun marun lowo oko bayi
2: oko owo to wa tutu ko tun nila kai o tun jo ni jekuje ayo ma fun yo ma nu leyin eh yo ma nu leyin maturity lo le bi soko arin abi ko yesi
1: ba yin bi baba bayi ti abari pe tori aye ti da yo la ju nisin won ma so pe nkan to mo ba fe se ka ma di lowo e pe kaluku leto si nto ba gba lero lokan ti omo yin kan ba wa wale nsin pe nigba ta wa college emi wa ni form 1 babe ti mo ri yo form 6 lo wa olohun de tu gbe lowo soke o ti n sise o ti n se a ma like ara wa o emi nu kan mo bi chemistry wa se work ni ojo ori mi nsin mo ti wa ni 23 daddy o n se pe 30 ni and she is respecting me kini o je imoran yin fun iru omo yin okunrin
2: yo mu wale ni yo mu wale olo oye loku agbeyewo ni
1: pe e ni so sakala pe a fowo si aba fowo si
2: agbeyewo o ni nkan ta wo so easy o da wo kan ta so ko da ajo jade ati e ati mi atoma agbe moto akura asin moto ajo jade ba ma observe re gba mi yin ma so fun opolopo gba pe ni o da wo ko lo sanwo abi ko yesi mo mu kan kan ku nle ajo jade a lo njeun ama ma wo kan ku nle awa de be yi wo ifa po mi wo ni ro mo ni ko na tute o ko ma ro ka wo kan ji o si bu awon kan ta wo gbe yo oni ba ni segun ma wori daddy ma ori lo lo e pe o je o mi ti ma pe ni o ti ri ya o ila ka ide mi o
1: ki wa ni e be ko se se ko mo boy la siri ni
2: yo pe ko re se gbe ni ko re ni o si oko re ni o si se won because la ka ni kini je oko re ni o si se ye yo pe ko re se gbe ni pe ni se ba o ti je kare ra bi kini kan je gbo kini kan
1: amọ pẹlu nte so yi ma je ki awon meji ti won ba rin ajo te ti won fe ran ara won ki won paro fa won obi won
2: na ni iru kan ba won yin ti yo bo ko re lati ri ni ke se pe sentiment to ko ti pe omo jo mo mi ko e kan ta fe yewo menu kan ta fe yewo menu la ka ye la fe gbe yewo se pe ni isin kan to ye ko wa lowo
1: ko ka wa gbobirin lo mo ti yin ko
2: mbo wa kan to wa kan to ye ko wa lowo oko lo ti wa lowo yawo abi ko yesi odo ori to ye ko wa lowo oko
1: o ti wa lodo yawo
2: owo ni ni to ye ko wa lowo oko lo ti wa lowo yawo oku la kai ji yawo fi to ti meji ba wa lowo obirin tokun ni oni o lojo ori o tun ni buruji ki lo fe fi soko abi to lo ba teru obirin lo to ba teri re ba fun e bi be ko yo so di dakuda leni abi ko lo nte ki wona si fi la kai okunrin ko fi gbe omode ni o ama to ba ni la kai ti bomo awon kun ni mi wa ta pe ni e lomo mi at age of 30 14 no just show maturity ko si obirin ohun to ba wa le to ba so pe daddy agbalagba to fe fe ni e to pe ni lo fe to lo mo pe ni yo handle bo in handle ya re omo ti o ti lo mo kun ni ti o ba sam yo mo handle ya re yo ni teri ba yo se gbogbo e to ba so pe mommy no daddy said you should abi ko yesi no mommy no don't do that daddy said you should not go out I'm sorry I'm not wo now daddy la won fe se o ma dun mo yin ki pase fun yawo mi ke wa lo wo mo yi e duro de won na ti daddy ba de ke je ko lo iya hun gan te yin to yaya ni o fi so foko re pe ni omo yin te bi so mi ala we ti fe lover oni o je daddy o te ba le mo se ba mi soro ati gba oni o ti le wo lo ti ma wo pe ni ani ma ni abi ko yesi pe ti tutu dagbe ko kan je hun ko wo so ko wo batadi kan lo mo ru e ba won wa so le bo nikan wa toju lo to ni la kai julo to lowo julo te ba fe so manu abi ke ko ni o I love you, my lover. Yes.
1: Tori ti won ba sora ife yen ma pada
2: se. E o ti dakuda, yo wa ma banuje iya to mo e, ja pe e fe ro mo yin.
1: To ba wa je pe obirin lo fi sodo.
2: Lodo, no e pe ja pe ko bi loko e ti ko. Tori pe ni a make ni apothetical ni sin. So yin si, isin du mi. Ke si a le so mi si ru arin.
1: I have been so bad. O wa lori gungu okan won ti won bara won fa lowo
2: eni so mi se
1: awon mi ti wa lori e bi osu mefa daddy ani nti mo fe re
2: mami
1: mi ani nti mo fe re
2: awon to ti ko sinu e ka bi lati be e ma banuje wo yawo ni ko change wa re change bo se nse
1: gba pe oko lori aya
2: o ko lori aya fi suru ni humility leko kan yo ma se galigali pe ni ani mi ni mi je yo mo tori pe oju lo abo lo oju lo ko wa se tori be gili alijana re ati pade olohun lero re abi ko yesi abe bi to wa nu ko si beli ati wa jela ati pa ati ba ati ba olohun ni joko e abi ko yesi ya sa tilubu bi to ba fe ba olohun ni joko e so yesi afi ko tejeje fun ma banuje tori ninu bible ni ninu quran ni idi kana ni olohun fi ni kokun ni fe yawo itasku nu ile lati fi lokan bale. Adugo yesi.
1: Awa jura wa lo, ajura wa lo gan ki yawo foko lokan bale.
2: O fi lokan bale.
1: En gbo.
2: O wa ninu
1: En gbo.
2: O wa no tira won muslimi na pe ni bada o su bi oni adijalu ko wa muna ala ni sa pe oko lo lere aya. Abalowo wa da kembe. Bi tim lo gangan ni e. Olowo da kembe ko lo pa yen ma da kembe pe Olorun lo ko lo lori aya. Olorun o da kembe o. Aya wo lo waju. Ki lo so ni wa bi ma anfa ku pelu nkan te banali won lori ni o. Condition do bi do lori lu. To pa to wa tun ma anfa ku pe ni kini nkan to kun ni le ni ke sowo owo ko lo ni ni gbero ke so la o ke sepo ko la ke so duori kan to lo ni gbero ni pe maturity of mind leadership skill leadership skill e ma
1: fi soko ike fun yawo eni
2: ike je fun yawo ya ti la kai ko mo gba to binu la fi ma soro emotional intelligence boya pada wa discuss e lori eto yi emotional intelligence e ma fi ngbe time won leyan ma ngba fun yawo e ko se kan to wu tabo leyan ma yari quick won te wu ko wu to awon de kan wa to ni pe ni o wu gan lati lo ama asoko o fi gbe ni ode yo pa lara ti o ba pa lara gese ojo ni yo pa lara lojo la ode wo pa lara yo pa lara lo pata omo tejo bi lara o ko fun pe ni onu ni lo yo banuje yo binu emotional intelligence ni o ma so fun pe ni ma wo binu wo re to wa labe kan to nse emotional intelligence ma je ki ese ye ma wo pe o binu so opolopo obirin to ya gbe ni ojo kolo olowo ojo kolo farabale fun kinu re du se je ko ma si oko je kan mo se training kan ba won kan awon lori oro marriage ma bere lowo pe e ja se example ma be lo gba obirin to wa me ni hotel yawo e lo hotel oko re hotel lo le won pe se dele won iya re joku baba re joku awon sister re joku won ani dakun kunle abi ko yesi abi abdullahi sare fun mi ni 10,000 me amo ko re mo wo lowo owo re lowo wa bawo lo se se njo na gbogbo ko se yin to gba kan ma binu gbogbo so pe ni ma fun won na ni ma kan yo post ba de for come awon e pe ma se kidi ko ba je yo pe e gba je ki mo ni opolopo gba wa to ko e lo roje ta pe fe ra nje ni Mr. Biggs abe fe ra nje ni restaurant kan ni o sowo lowo re ko si kan to ko fo lati bo ya gba mo fun e
1: emi o mu yin fun pe lowo bayi ni se tori ko ti e se Mr. Biggs ni
2: ori to igbeli igbeli ki lo ruko re e wa gba mu o le fun ama to ba ti je kan family re wa nbe awon ore re wa nbe kan to ku laarin oni pe ni e mo lowo kan lowo mi se ya yin nbe
1: abo wo te ni ba yin ko da
2: ni o wo te ni ba lo ati ko da bi o te ni ta ko bi ko da ni o e je egbo
1: wo ti nbe lori pe lo mo ko da ni
2: owo yi wa lowo bi o ba ko da emi yeji e do dogba sa do awon to do ba lo tan to ba ko fun yo yo lenu bi ya yawo re bi ya oko re o se pe ojo keji pe ba oni omo mi bele jo ani jowo lowo oko eni mi mo ba le ba so fun ma deri o isolede oni o ko pe re o o ba wo pe ni fun ti aya o ti a ko ma fe bu re oko mi dey ask me first adidini ni o ma ma ro ba won abi ko esi ba mi nu yo esi adidini abi ko esi bet is not proper like that when you like aya ti me emotional intelligence ko do go won ko le oko won le ma ka ku bi to do won le de
1: o da ta ba wa nso bayi ati so ti okunrin pe won gbodo ni ki le pe ni sin emotional intelligence
2: and maturity
1: maturity okunrin ni die ti o ba niru awon nkan be yen ojo ori un a fe foju re na re die
2: yes o le cover up o le cover up ojo ori
1: tolorun ba tun wa se to ba wa kun se apa e ti tolorun ba tun ni kiburuji o ji die
2: se lo o si gan ti man je ko binrin respect okunrin principle ni ati ijanu ijanu ni oro bi yawo e ni gbogbo owo yi abi ko yesi amo foju so we baby se pa auto o fe jade o fe jade yawo re lo ni moto o fe jade pelu awon mo wo ko ni moto abi ko yesi wona si fe lo birthday ore re to bi lo fi respect e ni pe ko ninu eyan ba won re ma ni ko le mi wa gbe mi e gbe moto jade abi wa gbe moto lo wo won won lo wo tai si o wa ni ko respect e to ba fo ile fo on beru re ni ife no le bola si ni ko gbe moto mu le fo to ba nenu e ma wori ale yen wa wo bola wa nu awojo ko sile to ba fi fe won ah yo dun mo ko ama wo ko koko je kan ma pe ni ayo mu o de bi pe ni ki e ki wa la mu won ki wo ma gbadun won ko eran eran ko yo kan ni sasun abi ko yesi eh yawo wa ni to de kan la loku gbogbo àwọn ọmọ rẹ wá jòkó wọn jà sán wọn wá ń du
1: ń bá igun àtẹrànyẹjà ló ń fa túrù
2: torí pé wọn ló jẹ balẹlẹ
1: ló ń tasáwọn ọmọ lójú
2: wọn ló jẹ balẹlẹ ẹ ó ti ń kọ àwọn ọmọ òun pé ní gbogbo bí tẹ bá bára yín tẹ bá ti jó lórí èyí ni kẹ máa mú nǹkan tó dájú ẹ má ràn ẹni bọdì ẹ bá tẹ nǹkan tó bá ṣe.
1: Ẹ jẹ́ àsọ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ tún dálẹ̀ nísìnyí ọ̀rọ̀ ti jáde nú ọ̀rọ̀ kan gbọ wa tí wọ́n mọ̀ gbé. Dance on daddy taju ni amba we niro kesi yen kini baba yen ma se
2: eh
1: ini baba yen ma se won ti ponle as olori ile won ti wa bu eran se nu obe
2: koda ibi ta won ma ti feran jeun baba bi o ti feran jeun won si fu gba omo leran o wo eran re won tun jo je pelu gba omo ni
1: ko fife awon
2: iyawo ja tintin iyawo lo dana ni kiti
1: ko kan won
2: iyawo lo dana ni kiti
1: o kan won kari kari
2: iyawo lo dana kiti o ma ye na to wa o ma gbe abi ko yesi o le je gbugbo eran ko to jade sibe na eran te ni o ti ma da efiki ni esi mi lenu abi ko yesi ma le ju pe ni esi to je je abi ko yesi ah eran ban kala yeye ni o
1: be ni

0: pe ba se wa nro nsin awon eyan kan wa ti e pe won ti yo pada je yo lojo waju amu mo kan fe ya sibe nisin nima ta ti so pe ki eni to ti dagba lobirin omo banu je pe olodun si le ni ko ri eni ti e o le to o le moto won le jero o le je ni oju lo amo o ko si nto olodun o le se eyun eni a wa ra won mi te pe olodun bu won ni firigbon te pe won se kanka won se kenke e ba ba bi roju ori won o won le moju dede aburo keta lo amo pelu duro won won gadafi lori duro oja to ti wa baje de bi wi pe boya omo kan ti wa omo meji ti wa
1: o do fera won oge laarin won
0: bi pe obinrin ta nsoro bayi age in relationship oro ojo ori la wa nba boy o ti boya ni igba to wa nsuku ni o lo ta se agere tomo kan ti waye boya ngba to tun jade eyan kan tun omo ti di beji abo omo kan ti e ti wa e ti mo wo di after one ojo ori ko fi be po o ti wa ni going to 40 na o amo firigbon re be ba re pe anti mi dede anti mi fi lo re kini kiru iru yen to ba rinna pade odo boya pe bachelor lohun ti e young graduate but eni yen fi bi odun mi bi meji meta kan julo abi bi age mate ni won
1: majority ni
0: se in ton sele ni pe iru awon eyan ton wa ni category yen won ma gbo wa bayi iru won ton ba nlo legbe titi awon bi eyin te ti gefila bayi le mo park mo legbe pe ai
1: be lo de ni ka ma park ya we
0: mo mo kan so di pe ru awon eyan bi ti yi o le mo je yin gangan
1: okay
0: eyin park e so pe e so pe e park mo si gba
1: ka dupe eyan ti wa
0: mo gba
1: a dupe ti wa
0: mo gba a tun dupe fun yin na
1: alright
0: eyin park awon eyan kan mo park mo won legbe bi ma wa yori si won bayi won pe ninu okan ti won mo wo pe se n wa riru egbe mi fe mo bayi se n wa riru egbe mi fe mo bayi iwọn mo fe fangba mi ki won kan saarun ra won mo kona bi kan
1: se ri opolopo gba me se ri oko ti o ba ya kale olodun ti pari e that's why lazo pe ni ohun gan bo na se wa won ko ma wule wegbe re fe mo gbo kan ta so lataro ni everybody to ba en to ba jijade laaro obirin to ba wa ni ijo obirin ma npa di oko ti won ye kan fe 2-10 times
0: me
1: 20 ka to decide e le lomo to wa ni 15-16-17-18 omo kere gan omo lati 18-19-20-21-22 to pari university lati 20
0: e me da lu aye de nisin
1: awon kunrin o ti ma wa amo mo yayi
0: ajo lo suku gan
1: mo yayi o young mo ni rara se ma so kunrin na mo yayi mo young rara se time kan ma bo atagbe obi lo ti wo pe ni ọ̀rọ̀ pẹ̀lú tó nífẹ̀ẹ́ mi ló kú báyìí àbíkò yìí sí ìṣẹ́ tó jù mí lọ àbí tó kéré sí mi máa tó stage yẹn àwọn obìnrin advice lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà nínú ètò yìí pé ní kó fẹ́ni tó jù lọ ẹ mọ̀ọ́kán tó fà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin táwọn àjọ lọ secondary school a lọ ìyàwó àwọn ọmọ wọn a lọ ìyàwó àwọn ọmọ etí ń lọ bí yóò ti mọ̀ lọ bí tẹ́yìn
0: tẹ́ lọ rí ṣègbéyàwó
1: fáwọn ọmọ wọn àwọn táwọn lọ secondary school.
0: To je pe opolopo won ti wa ni programa nisin
1: grammar
0: e le se boy kiri
1: elomi grammar
0: setting ti leleyi ni abi
1: fari ni
0: e le yi tun se fari ngboro aye yi
1: abe ri awon bo ti wa ni so a dupe fun olohun
0: amdo
1: esi won dagba ni won beta won mo ti won ta jo jegbe omi nbenu won da pe o si trainer re ordinary twitter re to ti dabi ayoge
0: beje amon be ba pade ngboro te pe ajo kejo ke awon ti an
1: yato si yejo ohun ba do elomi ti sola ni dagbalagba ta pe o ti wo pele ko da elomi ma nbe je pe ni secondary school te ma npe ni first love te ni fera yin je pe after 25 years te pada fera yin ma lo pe lo ma yo mi mo lo adagba to bayi na la ma mi so gbobi advice lopolopo gba isi ma nsele 10 marriage out of 10 marriage to ma nsele boya bi meji meta na o je gbe abi kokunrin julo o gbokunrin jo bi gbobi ni jokunrin lo ba bi eyo kan pe won jo je gbe abi kokunrin meji la ara won boya.

0: bi meta merin because this in obi abikoye obiri ti obinrin ti ma dagba won ni yoruba ni ile obinrin epesu abikoye si ile obinrin epesu yen ni o ma nfa ta pe ni tokun ni ba ju obinrin lo daada koda ko pe ta pe wo je o pa odun mewa lowo re iwo wa je 40 o je 30 ojo mo kire na lo si mo fi wo jo to ba di 50 yo pe 40 ojo mo dinner lo mo fi wo jo to ba di 60 yo pe 50 ojo mo dinner
1: yen abi se yen wa poju lo ojo na ti poju ke yo fi 10 years ju ya well
0: 50 20
2: ibi abade a tesi waju lojo mejo tori awon ti won ko letter ranse won tin fi letter ranse si pe abala ti wa se ki se pe eyin ati alagba na ti oni je ki awon eyan o gba wa moran la le moni awon gba yin moran e fokan bale e je npe le yele wole ta ba ti wa fese rajo ni won ba fawon ololufe ma si oju opo le mo de ma pe eni ti oro kan wole abo sabala keta lori eto yi leta ni won ko wa a ba won ka

kabo lati eka poluwo oja abala ta bo si bayi na ni abala egba mi nimoran arakunrin yi ko leta si wa o Mwani, eni ti awon foju si gege bi olugbani lamoran ti o si tun je eni emi ta won wo gege bi asiwaju ninu esin awon bere si ni furasi pelu lemo lemo onitohun ati yawo awon awon ti ma n gbe mora ti pe sugbon lati bi ijo die seyin bayi awon ori mu mora mo awon ti gbe na woju yawo awon sugbon awon o le bi onitohun kini ohun o n ko awon lominu gan lawon se ko leta si wa lale oni pe ka dakun o ogbon wo lawon le da ta won o fi mo okodoro oro yi ti awon o fi ni jija ebi ta won o si fi ni ba ibasepo to wa laarin awon ati asiwaju esin ohun je idire ti awon fi ko leta si wa lale oni won ni ka dakun ka ma daruko awon ati adugbo ti awon ti n ko leta won ni nti eto yi fi wa na ni lati bo eni to n fe ojutu si oro to ru loju lasere awa ki se tuna asere

0: ona leti boye eshin ta ta ta oku eyan ririn o so na ko si nkan ti o ti sele ri afeyin teyan o bayi ti gbori gbogbo eyin ti ente ate jise ti eden wo lori Facebook eshin gan ni o oju oni ti yin melo ni kaka leyin adipele olorun femi abiodun Ebenezer gbemi sola gold gold gbemi sola gold lati airport area emashun eku jo mewa kan o akintola gbenga David olatubo suntaye Ruth adegboyega adedeji o adedayo aderogba Samson funmi layo iya odeku eseun o lati agbegbe lewure odun ayo ade bayo Sunday Afolabi Emmanuel Sunday Samuel Olawoye Alabi Ruben Moyiwa ati gbogbo eyin eyan olokan ojokan ti aole daruko tan iya Victoria Jejade Komo Lafe Oga Glory gbogbo yin pata pata ni mo ki o be se nwo te de share ogo yin yo tan kari aye o mo dupe gan ni e seun e je kin tun wo ojo mo nri bi ana e je nwo boya re yan kan si mo mo pe eni oro kan na won ti gbo pupo ninu nti eyin omo Nigeria te fi gba won ni moran e kale o
1: e kale o
0: eh yes sir
1: Jonathan
0: e kale sir
1: ga imara tin mo ni fe niyan yo ba ni suru okin poju ti o ba ni to daga be ni kan si so le kan ko ye kan si challenge ya o siwa eni si a to fun won ni strategies mi to ba pe nkan ye ri be o wa to mo ba si pa le mo ara won kan ti ni ka won lo bo si wa wa yen na ni si suru na na si ma ni di ko da bo yi wa yen si in toro ko lo be o mi de mo be ni yen se fi won ni lati ka mo ara won kora won le mo lot of consistency olon le mo ti class kiri yen to ra si to difficult attitude to ba ri be o kan ma so ti body so won kan ma woran kan ka mo ara won kan gbe ko lara so to ba ri ko be na lo se ri olon wa fi arin yen han
0: asun adupe won ni kan gbe kuro lara kan ma gbe sara to ba je be na lori arin yen ma pada on

0: International.
1: Mr. Guarantee Agba Onisegun Ibile to my well te gbo.
0: Nothing so mara elo re ti de lati sayewa ilera. Lorisirisi ona pelu irinse igbalode. Won le mo ra isan to nba ofinra. Isan wo lo se wo to ti ro pe o sona abayo. Awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni. Owo o ma kuriri. Kese o ma kuriri. Ojo eni o ma wo bye bye. Ara o ma yun ni. Ile se de omokunrin ati nkan alejo omo obirin tin se segesege. Yo mu kini obi o ma wu labadi. Ati be be lo. Tete gbera bayi. Ma bo wa sile ise Miracle Aba International. Mr. Guarantee.
1: Won le je moran lasan lo nilo.
0: Oro re o si da.
1: O ti togbo togbo igbo ti di
0: o ti tona tona ona ti gbaya
1: mo wule sokokiri mo o
0: fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 0706679973 le kan si 0706679973 ile ise Miracle Apps International Mr. Guarantee lo so pe a o ni fa isan loga
2: e ka bo sori eto ilera re se pataki lati le ise Miracle Apps International Mr. Guarantee olootu iseto ati sanra ibikibi ti e ba ti nbo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi isale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni office wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe mi sori number mi 0706679973 le kan si 0706699793 tabi ki e pe mi sori number eleyi 0703650 8206 le kan si 0703650 8206 gbogbo nto lohun da daada mo ni ko si arun ti ko loogun tori olohun ti da ogun si waju aisan ayafi ti iwo ko ba ti pade eniyan kan gbogi to kaju e ni ile ise Miracle Apps International Mr. Guarantee awa ki isi awo gba arun arun ti a ko lati ibi egbin laarin okunrin ati obinrin arun oju ara la wa ntoju won le pe ni urinary tract infection pelvic inflammatory disease tabi bacterial infection arun oju ara ni gbogbo won a le ko arun oju ara lati ibi idoti ile igbonse laarin okunrin si obinrin apere wo ni iwo yo ma ri ti o ba ni arun oju ara tita riro ti o ba fe seyo kurokuro loju ara ati gbogbo ara ara yiyun ara jijaje inu re yo ma kun eyin riro ara tita ara gbigbona ito re yo ma yellow pelu iba lore kore ara gbigbona lati nuwa internal heat nkan yo ma rin kaakiri ara re tabi ki nkan funfun ki o ma jade loju ara re ti obirin o ba tete mojuto arun oju ara o le se akoba fun alejo obirin o de le dena ere igbeyawo ti okunrin o ba tete se itoju arun oju ara o le so omi logbologbo okunrin di omi lasan ele le se akoba fun ere igbeyawo ni ile ise Miracle Apps International olootu iseto ati se aridaju ogun iseto leyin opolopo imo ijile ati ise iwadi ilera yo si je ti e lagbara olohun ma wo ara re niran kan si wa ni ile ise Miracle Apps International ibikibi ti o ba ti nbo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi isale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni office wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 0706679973 le kan si 0706679973 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 0703650 8206 le kan si 0703650 8206 kini apere ti iwo yo ma ri ti o ba ni arun iseto iwo yo ma seyo ni wakati si wakati papa julo lale eleyi ko ni je ki ororun sun daada eyo re yo le bi eyo omode inira gbigbin pelu tita riro ki o to seyo iwo yo si ma laagun sibe sibe sere sere ni o ma jade tabi ki o ma wa rara o ma ngba akoko pipe ki eyo to jade eyo yo ma seku sinu bladder ni gbogbo igba eyo fifonka bi ina weather ti o ba tete dide iwo yo seyo sara tabi ki eyo ma ni kon control ibi to ba joko lo nse yo si iwadi ijinle fi ye wa wipe apoju eran jije red meat pelu processed food le se akoba fun arun iteto e ma je efo pelu eso ki e si ma mu omi daada e sora fun oti mimu ti o ba tin pe 40 years toju ara tori bi o ba se ndagba si o se se ki o ni arun iteto ti o ba ni baba tabi aburo tabi egbon to ni arun yi o se se ki wo na ni toju ara re ijafara lewo iwadi fi ye wa wipe okunrin ti o ba nse ojuse re lodo aya re o le se idiku 20% lati ni arun iseto ti a o ba tete toju arun yi o le ba bladder je tabi ko se akoba si kidinrin yo si so okunrin di akurete ni ile ise Miracle Herbs International Mr. Guarantee olootu iseto ati se aridaju ogun iseto ojo ti a ba bi ewure lo ma rin ojo ti iwo ba bere si ni lo ogun wa ni iwo yo bere si ni ri ayipada lagu ara re at fast be igbese kia kia ko si to wa wa ni ile ise wa ohun ta awon eyan ri oni won fi kan sara si wa ni won fi npe wa lotun ni won fi npe wa losi iwo na ma bo tori aisan ni pa memora kin pa tun mi sita kin tu ole loruko ohun o wa so pe o ti nawo nawo nawo o ti logun logun logun sibe sibe o ri ayipada o tin so pe na lai na lai igba ti na true ba ikoja enikan o mo ni mo gbe igbese kia kia lori arun to nba ofinra nitori igbese to ba gbe ohun ni o mu oku ninu arun to nba ofinra iwo sa ti ma bo wa si ile ise Miracle Herbs International Mr. Guarantee ibikibi ti o ba ti nbo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni ofisi wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 07036508206 lekan si 07036508206 nje o fe gbe igbese aye alaafia nje o mo wipe arun to nda e laamu o le je afowofa latara ijekuje imukumu ati lilo ara eni nilukulu pelu aise ayewo ara re lore kore ti o ba fe gbe igbese aye alaafia toju isan ara re tori isan je opomolero ti isan re ba wa laafia yo soro fun aisan lati kolu e sugbon ti kude kude ba de ba isan ara re wahala ni yo de ba gbogbo ara boya isan ara ti e ti da ise sile ni o je ko ma rin wonku wonku abi o rin koloba koloba o le rin lati opo ina kan si keji to ma fi re o eje ka toju okan wa daada tori okan wa lo nlu awon isan lati gbe eje yi ka gbogbo ara wa ati lati da eje pada sinu okan wa e sora fun apoju iyo oti mimu processed food pelu apoju wahala stress eleele se akoba si okan wa inira yo de ba ara nje o mo wipe bi sugar ba po ninu eje o le se akoba fun isan lati gbe eje yi ka ara papa julo iwo ti o ni arun atogbe pelu eyo sise ni gbogbo igba ebi yo ma pa e ongbe yo ma gbe o airo orun sun dede iwo yo ma ru yo ma gbe koda egbo ara re ko ni tete jina se toju arun atogbe eleele se akoba si isan ara re ti yo si nira lati gbe eje kaakiri ara wa yo si nira lati se ohunkohun iwo ti o ni ifunpa giga gbiyanju ki o toju re daada eleele se akoba fun isan lati gbe eje yi ka ara ati lati da eje pada sokan wa eleele fa low blood pressure teje ba di yo nira lati gbe owo ati ese daada ati lati fosoke fosodo aitoju isan ara o le se akoba fun obinrin ti yo ma mu nkan alejo ma wa pupo fun opolopo ojo lai duro lasiko iwo sa ti ma bo wa si ile ise Miracle Herbs International Mr. Guarantee ibikibi ti o ba ti nbo sokale ni ile epo NNPC ga kan bi sale ni ilu Ilorin ya si ona to wa legbe ile epo ladojuko alangwa petesi to wa legbe rotnus ni ofisi wa ri wipe ori bana wa nbe ko to wole o tabi ki o pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ona ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 07036508206 lekan si 07036508206 ti isan ko ba le gbe eje si bi nkan omokunrin daada boya penavin block o le se akoba fun okunrin yo si so di akurete lodo aya re ti isan inu irina re retinavin ba da ise sile ele le fa ki o ma ri kurukuru tabi ki irina re da ise sile tabi ki irina wa ma wa omi ipe ti a peju soku ti a ba se be fun alaare o se se ko ma ku yo ni alafia awoka laku egbe aromo legun arun isan ara ni papa julo lasiko ojo tabi asiko otutu janjan owo janjan ese ese wuwo lati gbe orun owo orun ese orun ejika orunkun ibaradi ati bere inira ati joko wahala nla ati dide inira koda iwo ko le rin lai lo popa o ni alaafia ni gbogbo ara ati orikerike ara re ele iri be tori isara re ti da ise sile eje ki a toju awon arugbo wa owo kan ese kan ti da ise sile airorun sun aya didun ori fifo lore kore owo gbigbon ese gbigbon bata yo ma jabo lese re fun itoju arun isan a o se iwadi lekun rere pelu rin te igba

0: pẹ ko to wole o
1: tabi ki o pe sori number yi
0: 07066799793 lekan si 07066799793 o na ni WhatsApp number mi tabi ki e pe mi sori number eleyi 07036508206 lekan si 07036508206 to ba tin sakesi awon kude kude ninu agwa ara re gbera nle ma bo olohun oba lo ba iwosan yo lo mi fun o lati wo esan lagbara olohun
2: mo mo pe wenje o ounje
3: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle arts international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo lo fin so mara ye lo re ti de lati sayewo ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra esan to nba o finra esan wo lo se won to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa esoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye lara o ma yun ni aile sede omo okunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege yo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo to re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba o finra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni fa isan lo ga